Ka-English sahanan. Ayan, kabay na ka. Ipon man gihapon ka mo, no? Sa mga tagsa ka mga panimbaho. Updam naman kita subong aaga dari sa ato niya programa Oras na Pilipinas sa Jesus.dxki. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatir. Pag-updan ka hasta alas 9 sang aga. May mga area nga nagsuspindi sa gihapon sang klase. Diri, particularly sa aton, sa South Cotabato, ito sa Tupi, gin-extend at start today, no, ang suspension sang klase. Amo man sa mga kaiping naton, iya nga mga kabanwahanan. And particularly, ako dari sa aton nga record din ang mga lugar nga nag-suspendi sang klase.

0: medyo slow gid ang akon nga
1: pabal
0: connection. Hindi ko dayon maka-open sang akon nga internet subong ba. Slow ang internet connection namon diri nga site. Kumusta dira sa inyo? Kabay nga maka-connect ka mo dira sa aton FB page. Subong makapamati man online. Balikan ko lang karon. Ayan. So, happy listening lang sa mga friends ta nga nagtutok na halin kagina via our FB page. And of course, sa mga nagapamati permidera sa radio. Thank you for always joining us diri sa aton iyang programa. Free nga mag-message sa aton number 0965-548-4983 at 0963-180-1469. Tantang diri sa siyudad sang Coronadal, nag-back to school na ang aton iyang mga estudyante. No? Kagina, medyo busy na ang aton nga dalan. Kaya nagpadulong na sa mga eskwelahan ang aton iyang mga estudyante.

0: alas 8:07 ang aton nga takna abyan. Diri kita anay sa aton una nga segment, ang aton pabalon.
1: Pabalon sa oras na Pilipinas.

Para sa aton pabalon for today, istoryahan naton ano bala ang mga learnings naton na lessons sa panahon sang linog. And these lessons can help us respond not only with wisdom and preparedness, but also with faith and gospel-centered hope. Una nga gina-remind sa aton sang linog is that we are not in control. Why gid sang makapredict sang linog, gina-emphasize gid na sa aton sang FIVOX. Hindi ko mapaktan kung saan umag-igo ang linog. Gani, sa tanan naton nga kinahimo, acknowledge gid naton ang Ginoo. Because He is in control. Hindi man kita in control, but God is. Proverbs 16:9 nagaremind sa aton, "The heart of man plans his way, but the Lord establishes his steps." Despite ang advanced technology, anuman ka id-id ang planning, the ultimate control belongs to God alone. Kita limitado ang aton nga ihibalo, ang aton nga ikasarang. Gani, every day we must live with humility before God. Let God take over. I-surrender ang kabuhi mo dara sa iya. Pray daily and seek His guidance. Trust Him even when life becomes uncertain. Kag hindi lang kita mag-dumdum o kung magpanawag sa Ginoo kung may linog o kung may kalamidad. All the time, we must acknowledge Him and trust Him. Daily seek His guidance. Kaduha nga reminder sa aton, everything on earth is temporary. Nakitaan ko to sa isa ka interview. Hambal sang isa ka babae, ginpundar namon ni sa sulod sang malawig nga mga tinuig kag sa pila lang ka segundo na rumpag ang amon nga balay. Temporaryo lang gid ang tanan diri sa sini nga kalibutan abiyan, gani indi naton i sandig no ang aton iyang paglaom sa mga butang sa sini nga kalibutan. Sa 1 John 2:17 nagaremind, ang pulong sang Ginoo, the world and its desires pass away. Kanan diri no, sa sini nga kalibutan magaligad lang aton mga handom sa sini nga kalibutan. But whoever does the will of God lives forever. Ang mga building, mga kabtangan, ang career naton, and earthly achievements can disappear suddenly. Only God's kingdom is eternal. Gani, hold material possessions loosely. Gid kayo pagpakamahala ang mga butang sa sini nga kalibutan. Okay, matay o gid kalibutan mo kumadula ina. Invest more in eternal things. Pagkurang pagtuo mo dira sa Ginoo, magpadalom pa sa discipleship. Mag-invest sa relationships, hindi naton balaan no hasta san ulang gid kita dari sa kalibutan nga ini. Pero kun ang relasyon naton sa isa kag isa, wala kita regrets. Kagumua ang bulaton nga ginsangon sang Ginoo sa imo, nga kapareho kay Paul, makaambal ka. I have fought the good fight. I have finished the race. Evaluate whether your priorities reflect eternity. Ano ba ang mga ginatagaan mo gid panahon? Ginatagaan mo resources, no? Sabihin, bala, no? Sa
nakadto ang most sa imo resources, nagareflect ba na ba ina sang eternal value? So evaluate nato na aton priorities kung nagareflect ba ini sang eternity. Katatlong a reminder sa aton, hindi kita exempted sa kalamidad. Wala sang exempted sa kalamidad. Ang pulong sang Ginoo nag-remind sa aton sa Romans 8:22, ang bali Apostle Paul, "For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now." Gaugayong ang ini nga kalibutan. Ang bugos nga creation nagkatigulang ang ininga kalibutan, gani nagpasakit man, no, pag naga edad-edad na, di bala damo naman ginabatsyag masami. Lalo na kon wala kita galong sa lawas naton, no, so ining kalibutan ta wala ta man ginalungan, tiara nagaugayong gid, no, baha kung ano pada, no, kaya abusar mo nato na aton kinaiyahan, tiara batyagan tagid ang epekto, no, epekto sa ginatawag climate change, kung ano pa, no, kagamugin na ang iyang padulungan ng balsang pulong sa Ginoo kay maguba manggid ini nga kalibutan. Ang mga natural disasters are reminders that creation is affected by the fall. Gani, hindi kita immune sa mga suffering sa sininga broken world. Pero may paglaom kita iya, dara kay Kristo. So, inipag-isipang hindi kaya apektado sa mga gakatabo sa aton palibot. Gani, magpreparar ka sa panahon sang mga kalamidad. Let us support and encourage one another during crisis, no, para mabuligan man naton ang isa kag isa. Manami nga may ara sang mga ginahimo nga mga efforts reaching out sa aton mga kababayan nga apektado kaayo sang sininga kalamidad. We must be ready practically, emotionally, kag spiritually. Hamba sa Proverbs 22:3, "The prudent sees danger and hides himself, but the simple go on and suffer for it." Faith does not eliminate responsibility. Inatagaan kita sang Ginoo sang wisdom. Kag inang wisdom gamiton ta in preparation kay kabalo kita, terrible times will come. Prepare ka da sa mga emergency kits, water, food, medicine, flashlight, batteries, no, kung mga kalamidad mag-igo sa lugar naton. Alan, hibaloon ng mga evacuation routes, emergency contacts, mga practical na nga preparasyon. Practice earthquake drill with the family para hindi ka magsala in case naman nga magtayog. Emotionally, learn healthy coping strategies, no, para magbakod ka man emotionally. You build supportive relationship, no. May masugiran ka da sang mga ginabatsyag mo. Kung medyo aragid ang trauma, seek counsel, no. Ang pinakanami man nga preparation is ang spiritual readiness naton. Maintain gid ang regular prayer kag pagtuon sang pulong sang Ginoo. Okay, the more nga mabasa mo ning mga nagakatabo nga ini, naga-anticipar ikaw sa pagbalik sa aton Ginoong Hesus, di bala, no? Pagbalaan mo nga hindi na ni bag-o kay ginsulat na ina sa pulong sang Ginoo. Stay active, no, sa mga buluhaton, sa inyong iglesia, in fellowship with other believers, kay ma-encourage nato ng isa kag isa. Live in daily repentance and faith. Importante nga, kadaadlaw, no, nagapalimpyo kita dara sa Ginoo. Living sanctified lives kid daily. Tandaan naton, Jesus is the rock and our sure foundation.
Ginabas sa aton Ginoong Hesus sa Matthew 7:24-25. Everyone then who hears these words of mine and does them will be like a wise man who built his house on the rock. So ang mga napamatian naton, nabasa naton sa pulong sa Ginoo, aton gid nga himuon, tumanon. Ang mga physical foundation pwede mag-crack, but Christ remains unshaken. Gani kun siya ang imo pundasyon, bisan magtayog man ang kalibutan, kitaya nagapabilin nga mabakod sa aton pagtuod dira kay Kristo. Sini nga mga panahon sa uncertainty, damo sa mga tawo nga nagakabalaka, share the gospel to them. Certainty naton yara lang kay Kristo. Point fearful people to Christ. Amo ginapirmi ang ginahimo ni Kristo, no, gina remind niya, gina point niya ang mga tao sa iya. Baya kay Martha, Martha, kay Mary man, baya, I am the resurrection and the life. So build your identity and hope on Jesus, kaysa sa mga butang sininga kalibutan or mga sirkumstansya diri sa sininga kalibutan. Tandaan nato

0: negative. Kung nagakadlok man ikaw, pinangkadlok nga ina should lead you to depend on God. Psalm 46:1-2, God is a refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear though the earth gives way. Tandaan mo gid ini nga pulong, no, nga ga-remind sa aton nga ang Ginoong aton nga dalangpanan. Wala nagpromisa ang Ginoong nga wala nakita trouble. Pero ara ang iya presensya in times of trouble. So turn your panic into prayer. Kanta gani namon sa mga kabataan, ginaliwat-liwat namon. When I am afraid, I will trust in you. No? Turn panic into prayer. Mag-memorize ka mga scripture text dira. No? Maulit-ulit mo ka, remind sa sarili mo, no? In times of need. And hupti ang mga promisa sang Ginoo. We are also called to love and help our neighbors, bear one another's burdens, and so fulfill the law of Christ. Tambal sa Galatians 6:2, ang mga disasters nag-create ina opportunities, ma-display naton ang compassion ni Kristo. So mag-bulig no, sa mga relief efforts nga ginakandak sa inyo lugar. Check on elderly, mga vulnerable neighbors, share supplies and resources. Damo sang pamaagi nga makabulig kita sa buong panahon. Last earthquake and station. Earthquake before him. Tandaan mo abiyang nagakt, pero inatanan ang authority. Gani, we're dependence on Him. Remember, nothing surprises God. Pag ini nga mga nagakalatabo sa aton nga palibot, nag-remind sa aton sa nagahilapit nga pagbalik sang aton Ginoong Jesus. Christ's return and the eternal kingdom, amo ina ang aton ultimate hope. Sa Hebrews 12:28, nag-remind sa ato ng pulong sang Ginoo. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken. Ang linog nag-remind sa ato ng mga tumuluo that only God's kingdom is truly unshakable. So fix your hope on Christ's return. Live faithfully regardless of circumstances. Pabalo sa iban, ano ang paglaom nga miyara kadira kay Kristo. And encourage others with the promise of eternal life. Ang linog nagatayog sa mga building, nagguba sa mga dalan, kag mga landscape. But it also shakes assumptions. Nag-remind ini sa aton, we are not in control. Everything on earth is temporary. Hindi kita exempted sa mga calamities because creation is groaning under the effects of sin. But we must be ready practically, emotionally, and spiritually. Ang aton paglaom, sandig naton ra kay Kristo kag interest sa iya ang kadaadlaw sa aton kinabuhi. Una aton nga pabalon subong a Lunes.
1: Oras na! Oras na! Pilipinas!

Alas 8:25 ang aton nga taknaabyan. Padayon kita diri sa aton iyang programa. Mga public service.

0: Education para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous People students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
1: Action! Line.
0: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sinong pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin isubmit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
1: Action! Line!
0: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan nga mga eligible blood donors nga mag South Cotabato Province magdala lang kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance, magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, PCIC Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
1: Action! Line!
0: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan yung mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
1: Action! Line!
0: Sa tanan nga mga pumuluyo sang Sorala nga nagapangayo sang assistance para sa legal concern, ari ang mga requirements, Barangay Certificate of Indigency or Financially in Crisis Situation, Case File or Case Document, Assessor's Certification, Valid ID sang applicant, Valid ID sang accused, 1 photocopy kada dokumento para sa LGU records. Para sa dugang impormasyon, pwede ka mo magbisita sa MSWDO office sang Sorala.
1: Action! Line!
0: Ang Technical Education and Skills Development Authority Provincial Training Center Lambayong may ara sang free competency assessment under CACW sa bookkeeping NC3, masonry NC2, carpentry NC2, organic agriculture production NC2, carpentry NC3, trainers methodology level NC1, tile setting NC2, nga tig 20 slot kag driving NC2 60 slot. Para i-confirm ang inyong slot, visit lang sa Provincial Training Center Lambayong, Purok Waya-Waya Poblasyon, Lambayong, Sultan, Koderat. Ang requirements, Certificate of Employment, active email address, photocopy of any valid ID, photocopy of live birth, 2 pieces ang passport size picture with white background and white

0: color. Para sa dugang nga impormasyon, ang ilang nga number 0927-6775-312. Sa mga luyag naman nga mangin test the scholar, ang Test the Sock Surgeon Manpower Development Center nag-offer sang Organic Agriculture Production NC2 25 slots under training scholarship program. Ang last day sang enrollment sa June 5, 2026, 5 p.m. Para i-confirm ang inyong slot, pwede ka mong magbisita sa Test the Sock Surgeon Manpower Development Center, Purok Milango, Barangay Spring, Alabel, Sarangani Province.
1: Action! Live!
2: Madamong salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

sa dugang naton nga public service announcement, mayara kita sang bayanihan. Isip suporta sa mga kababayan naton nga apektado sang linog dali sa aton nga lugar. Partnership sa Operation Blessing, World Vision, kag PhilRADS. Para sa inyong donation sa aton bayanihan, i-check ninyo ang aton nga post dira sa aton Facebook para sa aton BPI, BDO, Metro Bank, kag China Bank accounts. Ang proceeds sang bayanihan will be distributed sa aton partner organizations at the end of our campaign sa June 26. So, give, pray, and share abiyan.

dugang naton nga public service announcement sa mga gusto mag-donate sang tent, solar lights, katol o mosquito nets para sa mga hospital dito sa Sarangani. Pwede nyo inaidulong dira sa Chukim sa Usmeña Street or sa Renaissance Chapel sa Arellano Street hasta Monday afternoon. No? Hasta karon sa hapon, kaya ipadala na naton sa team of doctors nga magpadulong dito sa Sarangani. Amo nang pinakakinanglan sa mga pasyente naton na ara dito, no, sa mga hospital sang Sarangani.

0: Alas 8:40 ang aton nga takna abyan. This time diretso nakita sa aton nga talakayan portion. Makaupo naton aton nga family counselor on duty, si Kuya Danny Solidom. Kumusta po kayo, Kuya Danny?
1: Mabuting mabuti sa biyaya ng ating Panginoon. Maraming salamat ulit sa opportunity, Mega Joy. I hope

0: na unti-unti nakaka-recover na yung mga kababayan natin diyan sa anong part ba ng Mindanao ang ano?
1: South Central po, South Central Mindanao kami dito.
0: South Central Mindanao.
1: Okay. And thank you sa mga prayers ninyo kuya no at
0: yes,
1: pagkukumusta.
0: Kailangan.
1: Sa Sunday Father's Day na, bilis naman, no? Kaya advance happy Father's Day sa iyo, Kuya Danny, at sa mga tatay na nakikinig.
0: Yes. So,
1: kaya 'yan ang pag-uusapan natin partly, 'di ba, no?
0: Yes. So, marahil ito yung ano, madalas sa pinag-uusapan natin ang resiliency. And supposedly dapat ang makitaan nito ay ang mga tatay. Kasi ang 'di ba ang description ng Pilipino sa tatay ay haligi ng tahanan. So kung ang haligi ng tahanan ay mahina. Mukhang yung ilaw ng tahanan ay apektado. So siguro this time mapatunayan natin yun na natama ang description kasi nagmula ito sa ano, nagmula ito sa mga kanunuruan pa natin.
2: I remember hearing this siguro parang elementary pa lang kami. Yeah. Narinig na namin yung ang tatay ay haligi ng tahanan.
1: So mahalagang kilalanin natin yung papel ng ama hindi lang bilang provider ng tahanan kundi bilang emotional support ng pamilya. Paano po iyan kuya ma-emphasize natin sa mga tatay?
0: Okay. Siguro umpisan ko muna kung saan ito nagmumula. It was stated na ang first 3 years sa buhay ng isang bata ay bilong kay nanay. So yung presence, the mere presence of the father kahit saglit lang ay okay na. Kumbaga, talagang malaki ang assignment na binigay ng Panginoon sa mga kananayan sa unang 3 taon na buhay ng bata. Pero after 3 years, unti-unti nasisip ito from mother to father. At dito makikita natin na ang role ng tatay is about stability. Bakit ko sinabing stability? Kasi ang first 3 years ng bata, natututo pa lang siyang pag gumalaw, halimbawa, di ba yung una ay crawling. And then after the crawling, marunong na, matututo siyang tumayo, matututo siyang maglakad, matututo siyang tumakbo. At the same time, hindi natin napapansin na sa first 3 years ng bata, doon din napoform yung kanyang ability to speak. Di ba? Kung titignan natin, di ba, si tatay, madalas ang description ni tatay ay man of few words. Di ba? So hindi kailangan ng bata ang tatay sa unang 3 taon. Pero merong exception doon. Kasi if I remember it right, siguro ano by nature God gifted me with words. So bata pa lang ako, marunong na akong mag-convey ng conversation. Pero majority, ang sabi nila, wala pang 80% ng mga tatay ang hindi talaga marunong mag-relate. Pero pagdating ng 3, ito yung time na kung pwede, dinodouble natin lahat ng kakayahan. So halimbawa, the child start to run at three years old. Yung 2, medyo mag-iwan pa yan eh. Pero pag 3 years old, yun, natututo na siyang tumakbo. Now, ang kagandahan dito is that doon sa age na yun, present na ba yung tatay? At sabi ng mga pag-aaral, hindi natin kailangan maghapon nandun tayo. Okay. Pero daily, kung kaya natin magbigay ng 20 minutes sa isang bata para unti-unti ma-adapt niya yung katangian ng isang tatay. And true enough, diba?
2: I remember before, maraming kabataan, di ba, dadalhin sa playground.
1: Mm.
2: At ang kasama, madalas ang kasama sa playground ay hindi si nanay.
1: Oh.
2: Hindi si tatay.
1: Yeah.
2: Diba? Even sa ball games, halimbawa, di ba pag summer, I don't know, dyan sa lugar niya, no, sa Coronadal, pag summer ba, ay meron mga sports sa event.
1: Meron din
2: po. Or mga clinic.
1: Mm-mm.
2: At madalas sa school clinic, ang kasama ay si tatay. Just sa every week, meron kasi akong counselina, ano, meron akong counselina into sports. I remember 2 years ago, they invited me to speak doon sa grupo ng mga swimmers.
1: Mm-mm.
2: And then, nag-reunion sila 2 weeks ago, and nandun ako.
1: Mm.
2: And siguro may mga nanay din na present, pero ang dala ng nanay ay mga pagkain.
1: Mm-mm.
2: Pero yung tatay talaga ang hands-on. At ang nakakatawa dito, doon sa grupo, I think there were more than 20 children. Parang ang lima sa kanila ay gold medalist.
1: Mm-hmm.
2: And tinanong ko, naging curious ako sa event, gaano kalaki ang support ng tatay pagdating sa ganitong event? At sabi niya, kung pwede lang 95%, dapat si tatay talaga yan.
1: Mm-hmm.
2: So yun, dapat na, yung papel na yun, hindi yun pwedeng agawin ng nanay. It's really the father's role. Okay?
1: Mm-hmm.
2: Sumunod will be, ano, yung time na maging seryoso sa usapan kasi si nanay more emotions, di ba?
1: Mm-hmm.
2: Padalas pag si nanay ang kausap, emotions sa pinag-uusapan.
1: Mm-hmm.
2: Pero si tatay, kapag kausap mo si tatay, more direction. I don't know sa inyong mag-asawa, Mega Joy. Sino ang mahusay sa direction sa inyong dalawang mag-asawa?
1: Si Pastor.
2: Ayan. So, given yun. I remember before, kapag kami, ayun, meron kaming paboritong puntahan ni Mrs. Yung lugar ng brother niya.
1: Mm-mm.
2: This is from a different subdivision. Medyo mga, siguro ang travel time namin doon, mga 40 minutes.
1: Mm-hmm.
2: And every time na pupunta kami doon, sabi ko sa wife ko, baka ikaw ang pwedeng mag-guide sa akin, okay? So, even though alam ko naman yung ano, sabi niya, ano, that will be the role na hindi ko talaga kayang gampanan.
1: Mm.
2: So, seemingly, ang tatay ang nagdadala ng direction na yun, lalong-lalo na sa buhay ng isang nagmamature na anak.
1: Mm-mm.
2: And true enough, sa mga research na lumalabas ngayon, si tatay talaga ang leader pagdating sa direction.
1: Mm-hmm.
2: Much more will be yung pagiging firm. Mm-hmm. Diba? Bakit naalala niyo ba, ngayon, even though ngayon, meron ng mga pagbabago sa pangalan ng bagyo, diba?
1: Mm-hmm.
2: Pero back then, 60s, 70s, 80s, ang pangalan ng bagyo madalas ay babae.
1: Mm-hmm.
2: Diba? At ang sabi nila, dahil ang babae na pabago-bago. Pero ang lalaki, parang meron kami sign ng one word. I don't know, ngayon mukha na rin nababawasan, ano? Pag sinabi ni tatay talaga yun dapat ang masusunod.
1: Mm.
2: Pero ngayon mukhang unti-unti may pagbabago sa ganong aspeto.
1: Mm-hmm.
2: So siguro this is about time na na i-assert natin yung leadership ng kalalakihan.
1: Mm-hmm.
2: Pagdating sa pamamahay kasi mm-hmm. sila yung merong quality of being firm.
1: Mm-hmm.
2: Sila yung quality of knowing the direction.
1: Mm-hmm.
2: Sila yung quality na hindi masyadong emotional pero mm-hmm. pagdating sa mga paniniwala, mas firm ang kalalakihan. So,
1: yes.
2: Siguro, ito na yung panahon na i-assert natin in such a time like this, na merong ganitong klaseng calamity,
1: mm-hmm.
2: makita ng mga bata yung role ng tatay na piniplay, na ginagampanan para kahit sa challenging times like this, merong merong sense na masasandalan. Ang family natin merong masasandalan kasi
1: mm-hmm.
2: yung presence ni tatay at yung kanyang direction at yung kanyang lakas na na ipapakita sa community, lalong-lalo na sa mga bata.
1: Yes. Anong epekto nito, Kuya? Yung isang tatay na present, yung tatay na involved sa emotional at mental health ng anak?
2: Ayan. Ganda tanong. Basically, game, we found out na yung mga bata na merong positive influence galing sa tatay, sila yung mga determined people. Sila yung mga tao na dahil nakakuha ng magandang model, nakakuha ng magandang direction, serve din sila doon sa kanilang gusto sa buhay. In fact, karamihan, ito, balikan ko, may mga bata akong hinahawakan nung Saturday kasama ko sila. 22 of them, dumadami, ano, malati na akong dumating doon sa, ano, sa quota ko, ang quota ko is 25. Ang madalas, ang mga bata na kausap ko, ang age nito ay magmula 10 hanggang 16. Even though konti lang talaga ang 16, ang pinakamarami will be until 14. So 10 to 14. At ang napansin ko, ang gusto nilang marating sa buhay, ang mga pangarap nila sa buhay, ay naka-identify sa tatay halimbawa. Do you want to be teacher? Sa kapag tinanong mo, kasi ano, kasi ang tatay ko ay guro. They wanted to be engineers. See? They wanted to be military. They wanted to be police. Sabi ko, mukhang ano, kasi bihira ngayon ang ano, bihira ngayon ang course ng bata. Halimbawa, nakakaano na ang mga bata nito, wala ko na rin na they wanted to be nurse. Kasi ang nursing, di ba, dati naka-identify sa babae. Ang babaeng course ang nursing. Dito sa grupong ito ng mga kapatan, wala ko na rin na gusto nila maging nurse. Okay? Even until today, ito, ano, bakit konti ang dentist na lalaki? Diba? Majority ng dentist ay babae. So naka-identify, mayroong mga courses na naka-identify sa kababaihan. And similarly, majority ng mga bata, kapag tinanong mo sila, ang identification nila is more like pang lalaki na courses. And it's because sa tingin ko matibay ang kanilang observation na ang tatay namin merong ganitong katangian. Now, anong kagandahan nito? It can also dalawa. One will be, it can be a challenge to the men. And the other will be, it can also be, a good encouragement. So challenge siya, saka alkerin na, ay, meron palang gumagaya sa akin. Therefore, magiging maingat ako. Ang nagiging problema lang dito is that, in times like this, I think nakwento ko na ito sa inyo before, kapag tinanong ko ngayon ang mga kabataan, lalong-lalo na teenagers, yung karaniwan ang natatanong ko is magmula 18 below, so 18 to 16, kapag tinanong sila, when was the last time you really talk with your father? Malungkot na madalas ang sagot nila, hindi nila maalala. So, blessed ang mga bata na ang presensya ng tatay nila ay nararamdaman nila. Halimbawa, meron ba ngayon mga tatay na kahit papaano, kahit twice a month lang, kasi ideally dapat once a week eh, pero kahit twice a month lang, do they have time to date their children? Halimbawa, pupunta sa playground. At doon sa playground, magbabanding ang mag-ama. At of course, ang playground naman ngayon ay hindi lang panglalaki, kundi marami na rin kababaihan. I remember pumunta ako dyan sa malaking oval niyo sa Coronadal. At nakakatawa na, ano, na halos, parang yan yata yung oval na merong pinakamaraming tao during morning.
1: Yeah,
2: I have never been to an oval na ganun karami yung tao. At kapag tinignan mo yung mga kasarian, parang balance. May lalaki at may mga babae. Kahit sa mga bata. Ano yung sasagot natin? So, anong pwede mangyari na kapag iniingatan kasi ng ni tatay ang kanyang ano, ang kanyang kalusugan, may ipapadama mo ngayon sa bata na mahal ako ng tatay ko kaya ako ano kaya anya pinapangalagaan ng kanyang kalusugan. Ano ko sa maliban sa bonding ay merong story time. So dapat ito ng mga gantong panahon kung titingnan natin na yung mga nag-i-excel sa sports, karaniwan sa kanila nagsimula ng kanilang kabataan.
1: Oo.
2: Diba?
1: Yes.
2: Ngayon meron tayong rising na tennis player. Uh-oh. Si Alex Ayala. And si Sergio so young. Diba?
1: Uh-oh.
2: At doon ang nagsakripisyo ay naramdaman niya yung sakripisyo ng tatay. Yeah, uh-oh. Over and over, diba?
1: Kakalungkot so, lang yung nangyari doon sa kay Rene Butterbonya na maagang nawala, kuya, no? Pero naging inspirasyon niya rin yung tatay niya kasi dati ring basketball player yun, di ba?
2: Yes, so, at taga Mindanao siya, no?
1: Yeah, taga Davao, so, Agusan.
2: Oo, yeah. So, yung narinig ko, sasakutin daw ng ano, sasagutin ng Ateneo yung pagpapaaral sa kanya mga kapatid. Anyway, that's but you know, siguro ganun dapat ang drive natin mga tatay na magiging inspiration tayo because it's worth note taking na alam natin na ang kabataan daw ngayon hindi na masyadong nakikinig sa mga magulang. Pero they are good observant. At kung ang kanilang observation at ang mga salta na nag-a-affirm doon ay pareho, then madali nilang i-accept. Sa tingin namin, madalas. Kaya nahihirapan ang mga bata na mag-relate kasi iba yung kanilang nakikita doon sa word na kanilang naririnig. So mahalaga yun. And siguro ito ngayon yung panahon sa mga tatay na maging firm doon sa kanilang sinasabi at maging firm din sila doon sa pag-a-act para yung naririnig at yung nakikita in sync, one and the same. Kasi kapag hindi yun in sync, well, maguguluhan yung bata. Alin ba dito ang totoo? Siguro sumodel di yung model ng pagsasakripisyo. Kasi ngayon, madalas sa pag sinabi natin words na sacrifice, parang naka-ano sa nanay. Marami ng sinasakripisyo si nanay para sa pamilyang ito. So siguro this time, i-affirm ng mga tatay na willing din tayo mag-sacrifice for the sake of our family.
1: Yes.
2: And ito yun. Ito yung panahon na sa gitna ng maraming challenges, sa gitna ng maraming pagsubok, mapatunayan natin na tayo ay lakas para maging inspirasyon ng ating mga anak or even ng mga tao na nakakakilala sa atin, knowing that the life we live will be a good inspiration, will be a good example for others to follow.
1: Ayan, ang ganda ng topic natin ngayon, kuya. Pero i-part 2 pa natin ito sa susunod na Monday, God willing.
2: Yeah, oo, katatapos lang ng Father's Day.
1: Yan. Ito, before Father's Day, ma-remind natin yung mga tatay natin na sila yung image ng resiliency sa kanilang mga pamamahay, no, sa kanilang tahanan bilang haligi. And yung after 3 years na mentoring, no, after nung 3 years ng bata, mahalaga, no, na yung image of stability ng isang tatay at yung anak
2: ang
1: nila.
2: Siguro tingnan din natin ang mga first years ng bata, hindi pa sila masyadong aware doon sa mga concept ng I don't want to be called a mama's boy, di ba? Lalong-lalo na sa kalalakihan. Pero, in fact, sabi nila, ang bata na below 3 madaling mag-kiss, magdaling mag-kiss sa nanay o sa tatay. Pero pag lumagpas na, nahihiya na. Okay? So siguro siguro doon na ipapasok na ang lalong-lalo na sa kalalakihan, yung ayaw namin tawagin ng mama's boy. Pero paano siya hindi maging mama's boy kung hindi available si tatay?
1: Oo, dapat nandyan ang tatay para mabalance yun. Yeah. Ayan, ang bilis ng oras, 9:01 na agad, kuya. Sige, pagpapatuloy po natin ang topic na ito. Talagang relevant po sa bawat tatay na nakikinig next Monday, God willing. Ayan. Sige, thank you ulit Kuya Danny sa time na binigay niyo po sa amin and words of wisdom na ibinahagi po ninyo sa bawat tatay na nakikinig.
2: Maraming salamat din, Nigga Joy. It's always a privilege sa siguro advance sa
1: Happy Father's Day. Apo, sa inyo din po. God bless you. Okay. Ingat po.
2: God bless you. Salamat.
1: Ayan, sa mga tatay dira nga nagapamati, assert leadership no sa inyong mga panimalay lang masandigan sang aton mga kabataan, mangin positive influence kita. No, agad aton mga kabataan mangin determinado, no, kag mayo nga encouragement sa ila. So, pamangkot, when was the last time you talked with your children? Kaya nami subong no mag-date gig kamo sang bata mo. Chimpo higid ang isa sa pwede mo himuon, no? As part of Father's Day celebration. Alas 9:02, sari na si Ma'am Liza, back to school na ta. Ready na ang aton mga ALS learners dira, no? Sa mga wala pa kapa-enroll pa, lagas na kamo. Sige, diri na lang naikuto, bang aton pagpangalagad sa pag-assist diri niya Kuya Don, Kuya Edgar, Miga Jen. Nagabilin kami sa inyo sa mayang aga. Ini ang inyo amiga Miga Joy Kawayan Combatier. Nagasiling sa mga balita kag impormasyon. Nga ito nabatian. Ang Diyos lamang aton pagasaligan. Standby para sa aton ALS On Air 2.0.

0: nagapamati kamo sa 1062DXKI. Estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag diri sa siyudad sang Coronadal. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
1: Narito na ang programang ALS 2.0, isang radio-based instruction program na magbibigay ng karunungan at pag-asa sa mga nais makapagtapos ng pag-aaral sa elementarya, junior high school at senior high school. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng 1062DXKI, Department of Education at Bureau of Alternative Education. Halina't makinig at matuto mula sa ating RBI instructor.
2: Sa aton nga mga tagpalamati, kaga good morning sa aton nga mga partners diri sa 1062DXKI na mista man ini nga programa, kaya sobra man di guru 1 month, 2 months gid no nga wala kita, kay syempre nagbakasyon man kag nagsira ang klase. And welcome sa bagong school year 2026-2027 ang aton nga new school year. Kag sa bagong school year, ging sugata kita sang experience nga hindi naton malimtan. So I hope nga ang aton nga mga estudyante naka-move on na kahit papano sa mga experience naton sang last Monday. Kag especially ang aton nga mga kinder, no, kaya miara bala ako sang isa ka teacher nga na istorya nga ang bata niya hindi nagid maglakat sa school, kay because nga ang first niya nga experience sa school is nalinugan siya. So I hope nga ma-process ini kagak as she goes along habang nagadako na si baby, maintindihan niya man na ako nga may mga amusin na nga klasika mga panghitabo, no, kaya anyway ginatudlo man ina sa school. But today ang aton nga pag-aistoryahan is by the way, bago gali ako malipat, no, good morning sa aton nga education program supervisor, ang aton nga division al spokal person si Ma'am Jen nga mabalot. Good morning kay Ma'am Carol, sa tanan nga mga personnel sang aton nga city division, sa aton nga schools division superintendent kay Sir Montero, good morning. Kay sa aton nga ASDS, good morning. Kag sa tanan nga lugar nga malabutan sa sini nga programa, mayong aga sa inyong tanan. Syempre upod man naton subong adlaw ang aton nga mga upod nga mga ALS teachers nga ara sa ilang mga respective community learning center, upod ang mga new set of ALS learners naton. Kag subong aga, we are going to talk about again alternative learning system. So i-reviewhon naton kung ano ini nga klasika program ang alternative learning system sang Department of Education. No, amo ini ang nag-provide sang ginatawag nga second chance sa mga individuals who were or who are unable to complete their elementary and junior high school education. So kung isa ka ka-out of school youth, ibig sabihin, paano ka ma-qualify nga out of school youth, no? Kasali na dira ang aton nga mga atong mga school leavers bala mga nagunta't eskwela nga dugay na nga supposed to be ara sila sa school, sa formal school system nato, naka-enroll sila dapat, no? So kung ikaw isa ka out of school youth, isa ka working adult, no, pwede man nga kung nagabaligya ka da, no, isa ka ka-vendor kaya mo na imo nga trabaho, and isa ka ka-parent nga wala nakatapos kag gusto mo makatapos ang imo nga pag-eskwela, or gusto mo nga i-continue ang imo nga pag-eskwela kag maka-earn ikaw sang recognized educational qualification nga ginatawag ang alternative learning system para ni sa imo nga programa, no? So stay tuned kaya aton i-discuss ang mga nagkalain-lain nga mga programa sang alternative learning system, no? So iba-iba nga mga project nga available sa aton nga community. Okay, so sige, tanawin ta nga aton nga slide number 1. Okay, sige, ano ang goal sang aton nga radio broadcast today? So at the end sang radio broadcast naton, ang aton nga mga tagpalamati will be able to, number 1, understand the goals and importance of alternative learning system as an alternative pathway sa basic education. No, so kung hindi ka pwede dito sa formal school kay adlaw-adlaw ang klase, no, pwede ka diri, no. It's an alternative pathway. Number 2, become aware of the various ALS programs and projects nga available para sa aton nga out of school youth and adult learners. Number 3, recognize the educational opportunities and benefits that ALS provide sa mga individuals who have not completed their elementary or secondary education. Kag number 4, i-encourage nato ng mga out-of-school youth, ang mga workers, mga vendors, and adult learners nga mag-enroll sa ALS para makakontinue sila sang ilang educational journey. And last, mag-promote sang community support and participation in advocating lifelong learning and inclusive education for all nga ginatawag. Okay? So, dirita. Ano ang ALS? So, what is ALS? ALS or Alternative Learning System is commonly known as ALS. No, isa ini ka flexible learning program nga gin-design para sa mga estudyante or para sa mga learners nga hindi maka-attend. No, hindi maka-attend sa formal schooling because may ara sila nga work, may ara sila nga pamilya, may ara sila sa nga responsibility, may ara sila sa mga financial difficulties na ginatawag or other circumstances na nag-contribute sa ilang adlo-adlo nga pagpangabuhi. So si ALS nag-provide siya sang opportunities for learners para makompleto nila ang ilang basic education through paagi sa learning sessions, paagi sa paghatag sa modules, and other various community-based educational activities. So, ano-ano mga programa ni ALS na gina-offer sa aton? So, for the programs and projects of ALS, may ara kita sa Basic Literacy Program or ining ginatawag natin niya, BLP. May ara makita sa Accreditation and Equivalency A&E Program. Now, ining BLP nga program, ining nga program is intended siya for individuals nga nagakailangan nga ma-develop ang ilang nga basic reading, basic writing, and basic numeracy skills. No, so amo nang gina-develop naton sa BLP. So basic lang, kung hindi ka kabalo magbasa, tudloan ka magbasa. Kung hindi ka kabalo magsulat, tudloan ka kabalo, para kabalo ka magsulat, magbasa ka, kabalo ka sang basic numeracy skills. Meaning kung basic, mga addition, subtraction, division, multiplication. No, kung kabalo ka na sina, then malakad ka na sa complex, no, makanto ka sa elementary. Now, ano ni Accreditation and Equivalency A&E Program? Ano ni siya? Amo ni ang program, no, this program helps learners nga makakompleto sang ilang elementary or junior high school education paagi sa alternative learning system modalities and gina-prepare sila para magkuha sang A&E test, no, A&E or accreditation. Ano bala ning tawag sina ning A&E program gani, no, or A&E test. Are, kung elementary ka, kag ang edad mo halimbawa is, ang elementary, abing ginabaton sa elementary, sa ALS, is 13 years old pataas. No? So, 13 pataas, pwede ka mag-ALS. Kung kay ang mga 12 years old pababa, mga school age, no, dapat sa eskwelahan. Pero kung 13 ka na, kag wala ka gid isang means nga mag-eskwela, pwede ka sa ALS, no, kay halimbawa kinanglan sa edad nga 13 kailangan mo na mag help sa family or kung ano man ang circumstances na, that you are into, pwede ka sa ALS, no. A&E Junior High School, ano ni, ang edad dire ginabaton 16 years old pataas, no, 16 pataas. Kay example, grade 7 ka. Ay 16 years old ka na tapos grade 7 ka. So kung nakapasa ka sa A&E test, hindi ka na mag grade ano, hindi ka na mag grade 8, 9 and 10. Diretso ka na sa senior high school pagka next year. So tatlo gid ang imong lumpat. Pero you have to pass the A&E test, no? A&E exam, yung ginahatag lang siya sa towards the end of the school year, usually sa March, no? Amo man ang elementary. Example, 15 years old ka na tapos grade 3 ka. Tapos sa grade 3 mo nga na maayo ka na magbasa, maayo ka na sa magsulat, maayo ka na mag ng basic numeracy mo maayo, no, kung makapasa ka sa A&E test ng elementary level, hindi ka na mag grade 4, 5 and 6, no? Next year, pwede ka naman ka-enroll sa grade A&E Junior High School ka naman, no? Di, kung mapasaran mo naman ang junior high school, di, naglumpat ka na naman, no? So, doon mo na kalasig. Okay? But, may ara kasang, may but inik, no? Sa ato niyo mga tagpalamati, kailangan mo ikumplituhon atong mga ginahatag, no? Nga mga modules, may ara ini sa mga requirements. Hindi lang nga basta ka lang nag-ano. Although, once a week lang ang klase sini, no? So, everyday, ara kami sa mga nagkalain-lain ng mga barangay. Kag may mga naka-assign ng mga ALS teachers, no? Sa kada barangay. No? Kung kisa, tag-duha, tag-tatlo, no? Depende sa mga schedules. So, mapili ka lang sa schedule mo. Kung hindi ka available sa Lunes, kaya may ara ka sa trabaho, di masulod ka sa Martes. No? So, kung maiskwela ka sa, example, maiskwela ka Martes, free ikaw sa Lunes, Merkules, Webes, Biyernes, no? Kag Sabado, kag Domingo, imo ng oras nga ina. Provided, na-divide mo ina sang maayo sa imong trabaho, kag sa imong pag-iskwela. No, kay may mga modules nga ipadala sa imo. No, so amo na ang aton nga mga programa. Next, ano ang mga bagay, no? Things that you need to know about ALS. Sa aton nga mga tagpalamati, no, ang education actually wala man nag-stop because ang aton nga edad or because nga nagatrabaho kita or because nga damo kita sa mga challenges nga ginaatubang sa aton nga life, no? So si ALS nagapati siya na it is never too late to learn para ma-achieve naton ang aton nga mga dreams, no? That's why gina-encourage naton ang aton nga mga out of school youth kag mga out of school adults nga wala pa nakatapos o wala pa nakakompleto sang ila elementary and junior high school education nga mag-enroll, na mag-enroll kita sa ALS, no? Kaya ang mga klase naton dire flexible siya. Magambal ka nga flexible meaning depende sa imong availability, no? Kung example, nag-drive ikaw sang tricycle, no? Halimbawa, nag-drive ka sang tricycle tapos nag kay since nagabiyahe ka, na wala ka sang damo nga oras, pwede man nga kadtuan mo ang imo nga module, no, magpa-check ikaw bago ka magbiyahe, and then you get a check ikaw bago ka magbiyahe, and then you get another module, do amo na, no, so flexible siya, depende sa imo nga

Nakikita dito sa ato nga community learning center, no? So, ano ni community learning center nga ginatawag? No, si ALS, di rin nagakandak sa iyang learning session sa community learning center nga ginatawag. Kagdiin ni makita, this is located in barangays, no? Sa mga barangay kag other accessible venues para magdala sang education, no, closer to the learners. So in other words, nagakadto ang mga ALS teachers naton to where the learners are, no, kung diin ang aton nga mga learners dito kami. No, may aramang kita sa ginatawag nga life skills and livelihood activities, no. Ano ning life skills and livelihood activities? Ang aton nga mga learners sa ALS, although once a week lang ang aton nga klase, we expose them, no, gina-expose namon sila sa ilang mga teachers sa practical life skills na ginatawag, no, mga anong mga practical life skills nga ini, mga skills nga dapat nila mabalaan sa adlaw nga magamit nila sa adlaw-adlaw nila nga pagpangabuhi, no. Aside from exposing our learners or teaching or exposing our learners to practical life skills, may ginatudlo man kita nga values formation. No, values formation, we also expose our learners to leadership development and livelihood related activities, no. Ano ning mga livelihood related activities ni ini? Gina-engage naton sila sa mga skills training nga para kung ma-train sila maka-help sa ilang ha everyday nga pagpangabuhi. Example, may mga skills training sila sa beauty care, no, so hair and makeup, doon muna. Ano pa, may ara sang electrical EIM yung ginatawag, no. What else, may ara sang welding, may ara sang, kasi may mga ara kita sang mga ano, may ara kita sang mga ano bala, mga kagamitan, no, para sa trainings nga ini, no. So depende kung ano ang i-offer ni ALS nga mga livelihood related activities, no. So pero usually nag-offer kita sang food preservation, mga EIM na magamit gid bala sa negosyo or nang maskin mga magpersonal ka nga negosyo pwede, no, no, mga nagakinanglan lang sa mga gagmay nga kapital, no. So ano pa really na pwede makabulig, no, so para maging productive members kita sang aton nga sosyudad, no. So mayara man kita sang ano ng flower arrangement kag inang table skirting, no. So those are very practical nga mga skills, pero kung hindi timo kabalo sina, sabi mo do dali-dali lang mag-arrange bulak, no. Pero kung hindi kakabalo, kabudlay bala magpasunod nan. So information campaigns and learning learner mapping, no. So amo ni mga ginahimo sang aton nga mga ALS teachers, no. So mga ALS teacher naton continuously conduct community visits, no. So hindi ka matingala kung ang aton nga mga teacher member ang kay ang iban abi sa amo nag-uniform, no, ng uniform, because mayara man kami sang uniform nga pareha gid sa formal school ng mga teachers. So if you will see our ano, our ALS teachers nga ara sa community kag they happen to wear their uniform nga pareha sa school, ikaw magamban hining maestra nga ni galagaw lagaw kung ano oras, no. May ara ang aton nga mga ALS teachers, most likely mga ALS teachers naton ina sila nga continuously conduct community visits, mga learner mapping, kag information drives to identify kag ma-assist naton ang mga potential learners naton sa community, no. So amo nang ginaobra, amo na mga bagay nga dapat naton mabalaan sa ALS. Kay usually abi, no, kung hindi kita kabalo, kung kisa maka-comment lang kita diretso dayon. Okay? So, pero para sa ano, information sang tanan, ang aton nga enrollment is still open. So mga
interes

0: interested nga mga individuals, pwede ka mo magbisita sa aton nga pinakamalapit nga ALS center nga ginatawag, no? ALS center, din ang aton nga ALS center ara dira sa compound sang Central 1, no? Inang kung diri ka halin sa may ano, sa may alunan dira sa kanto lang sang traffic lights, no? Ang aton nga ALS center sa aton nga mga community learning center, kung hindi niyo tultulan kundi ang aton nga community learning center, pwede man sa barangay hall, no? Kay nagabilin kita dira sang may box na dira, kung hindi box ng mga enrollment form naton, kag pwede lang dira magpa-enroll, no? Or sa aton nga mga ito ALS center or DLRSTC naton, or ini ginatawag naton nga Division Learning Resource Skills and Training Center, no? Para sa mga information nga gusto niyo pagin mabalaan, no? So located kita dira gani hambal ko sa KCES compound. First gate lang sang ano, first gate lang. Nan. Hay, nag-thank you na ako. So ano pa ang aton nga inang dapat mabalaan sa ALS, no? May ara man kita sang para sa mga ano, mga hindi kabalumhang basa, no? Importante nga we know how to ano, we know how to read, no? Kaya especially lapit naman lang election na naman, no? So dapat kabalo kita magsulat, magbasa, kag magcompute. So I'm glad to announce nga nang may ara kita sang mga passers na sa mga nagligad nga mga ano tawag sila na, nagligad naton nga exam, no? Ang last exam naton was sang March, no? So nakapasa na sila, kag ang iban sa ila nagdiretso na sa senior high school. So most likely first day of school man nila subong, kay syempre subong man gid ang first day of school, no? Kay wala man natuloy sang tawag sila, wala man natuloy sang Lunes tungod sa mga natural occurrence nga ginatawag, no? Mga nagakatabo naturally around us nan. So ang natabo actually isang Monday is nga kung sa din ang tanan is excited nan. Excited kay syempre sa kadugay nga 2 months ba lang wala klase, no? So excited nga mag eskwela ang tanan nan. So it was a reminder nga regardless sang aton nga mga pagpreparar, sang aton nga mga ginahimo nga pagpaningkamot, wala nang ano lang siya. Everything can be taken as, no? Pwede siya makuha sa aton in a snap. Pero nami man nga despite sa amo na nga kamatuoran, mas nami gid nga naghimo kita sang mga bagay nga makapa-improve, no, sang aton nga sarili nan. So enroll na kamo sa ALS, no, kaysa next Monday mag-start na ang aton nga lesson on air nan. Subong naga advocate kita sang aton nga program, no, sa ALS, kag syempre damo makita diri sang mga partners, no, sa program nga ini ang ALS, kay para maka ano kita, maka hatag kita sang maayong livelihood related activities sa aton nga mga estudyante nan. So di na to si Sir Edgar, kay after sining aton nga slides, thank you na ni dayon sir in Canada, no? So sa aton nga as we conclude today's program, no, i-remember naton nga ang aton kada learner deserves an opportunity, no? Hindi lang kung isa ka katatay or isa ka kananay nga wala nang eskwela, kay wala nakatapos, tapos ikaw ginapa-eskwela mo mga bata mo. Pwede man mas nami kung tanan ka mo nag-eskwela, no? So everyone deserves an opportunity nga mag-succeed regardless ang iya nga edad, kagsang iya nga circumstances nga gina experience everyday, no? So si alternative learning system continues to open its doors for our out of school youth kag mga adult learners naton nga naga wish nga makompleto ang ilang education kag para ma-build nila sang maayo ang ilang future. So we invite everyone nga mag-help sa pag-spread some word about ALS kag i-encourage nato nang aton nga mga family members, ang aton nga mga friends, mga kilala naton, neighbors, ang mga kilala tada nga mga vendors kag mga workers to take advantage of this opportunity. So para sa mga inquiries kag mga enrollment, hambal ko kay na you can contact ang aton nga nearest ALS teacher, no? Pwede man mag-call ka mo diri sa DXKI or mag-text, no? I-text lang ang pangalan, ang birthday kag ang birthday, edad, pangalan kag hindi pagkalimtan, syempre ang contact number. Kaya ako na bahala mag-contact sa inyo, no? Pwede man magbisita ka mo sa mga barangays ninyo. So madamo gid nga salamat sa inyo nga pagpamati until our next broadcast. So amo ning inyong teacher sa radio nagaremind sa inyo nga ang learning wala nagauntat and our dreams are always worth pursuing. Maayong aga sa inyong tanan.
1: Inyong narinig ang programang ALS 2.0. Para sa gustong mag-enroll at mga katanungan, tumawag lamang sa numerong 083-877-0302 o bisitahin lamang ang ALS and Skills Training Center na matatagpuan sa Corner Alunan at Rizal Street, City of Coronadal.

0: Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702-DZAS para sa palatuntunang Family Matters.
1: Mga lingkod sa araw na ito, John Alamilan kasama si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Good morning po, Kuya Willie.
2: Good morning, Bishop. Magandang araw po sa lahat ng ating mga kagapay.
1: Gwapong-gwapo tayo ngayon. At tayo nagpapasalamat sa kabutihan ng ating Panginoon sa buong isang linggo. Praise
2: Amen.
1: The Lord. At sa ngayong umaga po, sa araw po na ito, ng June 15, tayo nagpapasalamat sapagkat ang ating pong mga pamilya at ang ating mga anak ay patuloy na nakakaranas ng mayamang biyaya ng Panginoon.
2: Amen.
1: At sa araw po na ito, excited po na kami ng Kuya Willie na talakayin sa inyo ating topic po. Ano po ang topic natin, Kuya Willie, ngayong araw na ito?
2: Aba, ulitin natin yung pagtalakay natin, Kuya Junel, sa parenting with authority, affection, and affirmation.
1: Ayun, parenting with 3 A's.
2: Oo, yan.
1: 3 A's of parenting. Ano nga yun po yung A na yun?
2: Authority, affection, affirmation.
1: Ayun. At ito ang mahirap minsan balansihin na marami mga magulang. Kaya napakaganda po na sabay-bayan niyo po kami sa ating pong pagtalakay dito sa Family Matters. Sa mga kumubukas lamang po ng kanilang mga radio, ng kanilang mga app, nais po namin kayong i-welcome po sa araw na ito, June 15. Ito nga po ang Family Matters sa MP ng 702-DZAS, FBC Radio TV. Agapay kami ng sambayanan. Isa kaming AM station ng Far East Broadcasting Company Philippines at kasapi po kami sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At naka-hook up din po sa atin ang ating mga iba't ibang radio station ng Far East Broadcasting Company sa Bacolod, sa Davao at ang iba po. At welcome po natin. Gusto natin batiin ang special na pagbati ang mga kapatid natin na sa BCP, Baptist Conference of the Philippines. Ano, okay. Ito, pababati sila. Oh. Ayan, no? Ayan. Ayan ang ating mga Papaya Willie. Ayan. At kasama ang kanilang chairman at ang mga pastor.
2: Para may laman pa yung lamesa. May laman pa yung mga lamesa.
1: Merong pizza.
2: Alala.
1: Ang galing ng mata mo.
2: Yan ang sinasabi ko eh.
1: Oy. Ang galing ng mata mo, nakita mo.
2: Sinasabi ko. Kasi naman, pagka ganyan, sana all.
1: Ayun. Nais natin mabilis na pabatiin ang mga mag-aasawa. Mga butihing pastor ng BCP. Ayan. Oh, balitin din natin. Pastor, ayan. Pastors and wives. At sila ay nagkaroon ng conference dito. Ayan. Ayan, una mong kapakilala, ayan. Pakilala, ayan. Ayan, sige po. Ayan.
3: Good morning.
2: Morning po.
1: Ayan, yes. Ayun. Ayan. At ano po ang simbahan ninyo, pinapasuran? Ayan. Ayun. Baptist Conference of Pardo, ayan. At
4: Good morning.
1: Atang simbahan.
4: Buena Hills Christian Fellowship.
1: Ayan. Cebu, BCP. Parang inisip pa kung ano pangalan ko yung Willie. Ano, next. Ayan. Next. Ito ay...
5: Hello, good morning.
2: Morning.
5: I'm Pastor Rene Sanchez and my wife, Dailin.
1: Teacher Dailin.
5: Consolacion Baptist Church.
1: Ayan. Thank you so much. Ang chairman ng BCP sa malaking denomination nito, Luzon, Visayas, and Mindanao.
6: Good morning po. I'm Engineer Daryl Vargas, chairman of Baptist Conference of the Philippines, at the same time chairman of Metro Cebu District Churches, composed of 31 churches all over Metro Cebu.
1: Yo.
6: Good morning po from BCP Philippines, Engineer Daryl Vargas.
1: Ayan.
6: God bless you.
1: Si Kuya Willy Basilio ay kasama natin. Ayan, Kuya Willy.
2: Hello po.
1: At, si Engineer Daryl ay board member din natin sa Philippine Council of Evangelical Churches. At tayo nagpapasalamat. At siyempre, may isa pang babati dito. Ito to. Ito kumakain.
2: Oo.
1: Ayan ang kumakain.
2: Ayan ang sinasabi ko naman eh. Oo.
1: Nabisto na rin lang yung pagkain.
2: Oo, siyempre
1: eh. Ayun.
2: Masaya kayo dyan ha. Wow.
1: Balik tayo. Ayan. At, ang galing na matapunan Kuya Winnie. Nakita niya yung pagkain na inihanda ni Engineer Daryl.
2: Sa tatalas ng paningin ko ba naman, Bishop eh. Teka muna, magtinga ka muna. May tinga ka.
1: Wala. Wala, sure ako doon, sure ako. At we had a very successful convergence ng mga pastors dito sa Cebu. At maraming nagsidaluhan doon sa Missing Link conference noong nakaraang Friday, Saturday. Of course, kahapon ay nag-preach tayo sa isa sa kanilang simbahan. At mamaya ay kami ay uuwi na diyan sa Pilipinas. Kasi diyan sa Luzon. So, kaya sa mga nanonood na hinig po sa atin at mga nakahook up sa iba't ibang station ng Paris Broadcasting Company, Welcome sa panunood at pakinig dito sa Family Matters. So, tayo rin po ay napapanood sa Channel 185 sa Signal TV sa pagkikipagtulungan ng GCTV at sa iba't ibang app natin sa fbbc.ph, sa 702 DCS app, at yun din sa Facebook page, pwede rin po kayo mapanood, 702 DCS, FBBC Radio, at sa YouTube channel, pwede rin po, 702 DCS, FBBC Radio TV. At siyempre, Kuya Willy, may mga babatiin kayo siguro. Ayan.
2: Ay, nako, nakipagdiwan kami, Bishop, doon sa simbahang Ebanghelico ng Pateros kahapon. At kanilang pinagdiriwang yung 56th anniversary ng church. At ang guest speaker nila ay si Bishop F. Tendero.
1: No? Ayun.
2: So, sabi namin.
1: Matagal ka rin nagpastor dyan, di ba?
2: Opo, may mga higit na 10 taon na tayo
1: kinamit
2: ni Lord dyan. Kaya masaya na nagkita-kita muli. Sinurpresa namin sila. At yun, nag-enjoy po kami sa message at sa fellowship. Siyempre, kasama na rin yung tanghalian.
1: Yes, wow. At, congratulations po and rejoicing with you sa inyong anibersaryo. Gusto natin batiin ang happy listening ang mga kasalukuyan nanonood at nakikinig sa atin. Of course, happy and belated anniversary kahapon ni Pastor Art and Jenny Concepcion. They just arrived last night yan sa atin sa Pilipinas from Singapore, Japan, at tayo nagpapasalamat. Si Faustina Habla, nanonood, nakikinig sa atin. Si Chef Lelaine. At syempre pa, yung ating paboritong hardinero dyan sa Japan. Yung nasa kanyang farm, si Pastor Eli Galios.
2: Yeah.
1: Nagdiwang sila ng anniversary. Fuji AOG Toyokawa. Wow. Congratulations po, Pastor Eli, at sa lahat ng mga kapatid at leaders natin dyan sa Japan. Ayo, si Solveta Couple, si Ramil at Janet, nanonood ang kinikin sa atin. At yun din si Jocelyn Rosal, si Pastor Len, si Marlene Comia, at Resurrection. Ito, kamag-anak ito ni Bishop Eptindero. At yun din si nanonood ang kinikin sa atin, si Jocelyn De Leon Calderon. Mapagpalang umaga daw sa atin dala mula sa Baco Orca, Vite. Si Lord Sabala, nanonood ang kinig sa atin. Napaka mabunga nating shepherd yan at nakapag-harvest sila. Good morning po ayan, sa atin. Nanonood daw uli. Panibagong text si Pastor Eli Galios. Kasama ang kapatid niya, si Pastor Johnny at ang mga daughter churches po nila. Nako, talagang napasalamat tayo. Yung nangako sa ating Kuya Willy. Naiimbitahan tayo doon sa kanyang karilagan. Eh, nag-text din. Glorious morning po, Kuya Willy at Bishop Jonel. Ayan. Pero wala pa yung date ng invitation. Wala pa. Si Ayan, dumadami si John Arrozal, nanonood na hindi sa atin. At ganun din si Tristan Gulay, happy listening po. At ayan, at mamaya, bibigyan ito to, Euprosinia Bernardino, nanonood din ako. Marami ko po nagtetext sa atin at nagpapaabot ng kanilang kagalakan ng pakikinig. Pero siyempre, bago tayo magpatuloy, kung wala nang idadagdag na babatiin ng Kuya Willie, meron pa po ba kayong idadagdag na babatiin?
2: Mamaya siguro pagkatapos ng
1: mamaya,
2: break.
1: Mamaya. Yes, pero bago yung break, babasahin muna natin ng Word of God for today. Samahan po tayo ng Kuya Willie Basilio.
2: Yeah, ito po mga kagapay. Sa Deuteronomio 6, talatang 6 at 7, mula sa Mabuting Balita Tagalog, ang mga utos niya ay itanim ninyo sa inyong puso. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, at sa inyong pagbangon sa umaga. Sa English Standard Version, and these words that I command you today shall be on your heart. You shall teach them diligently to your children, and shall talk of them when you sit in your house, and when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise. Ilang mga bagay ang pansin natin sa mga talatang ito, Kuya Junel, para sa ating pagtalakay sa ating paksa ngayong umaga. Una po, sabi nga natin, inuulit-ulit natin, na tama naman, totoo, wala tayong maibibigay na anuman sa ating mga anak na unang-una wala sa atin. Kaya
1: yes.
2: Sa buwan ng pahayag ng salita ng Diyos dito, these words that I command you today shall be on your heart. Sa puso muna natin, sa magulang muna. At dito, parang kumbaga ay bubukal mula sa natural na puso ng magulang, bubukal yan at dadaloy sa ating mga anak. At ito ang maganda, Kuya Jonel. Nagbigay ang Panginoon Diyos sa kanyang salita ng mga praktikal na mga hakbang na paano gagawin ito ng kapwa nating mga magulang. Ang sabi po niya, ituro ninyo sa inyong mga anak. Ituro. Intentional yung Kuya Jonel.
1: Yes, intentionality.
2: Opo, pagkatapos, sabi niya, pag-aralan ninyo ito sa inyong tahanan. Meron pong eskwelahan, meron pong school room para sa pagtuturo sa bagay na ito. Ang pinakaguro ay yung magulang, tapos kumbaga sa teacher-student na relation, ang anak, ang estudyante. At syempre, di ba, kahit ang ati Tess sa kanya pong eskwelang pinamamahalaan, wala po siyang pwedeng ipasa una sa kanyang mga guro, pangalawa na sa mga estudyante ninyo dyan, dahil na wala in the first place sa kanya. So ano pang po yung curriculum manggagaling doon sa teacher at nandun sa tahanan, una sa lahat yung original.
1: Yes.
2: Sa inyong paglalakbay, paglabas ng tahanan, hindi po iiwan sa bahay yung pagtuturo.
1: Amen.
2: Kumbaga, 'di ba, kahit sa practical na example natin, kung diyan pagkalinggo, katulad kahapon, may matinding hamon sa atin diyan linggo-linggo. Huwag nating iiwan si Christ sa simbahan. Pagkatapos naman ng bahan tayo sa kanya, masayang pagsamba sa kanya, tapos yung mula Lunes hanggang Sabado, wala siya sa ating estilo ng pamuhay pang araw-araw, una na nga sa tahanan.
1: Yeah.
2: So yun po yun, no? Pag-aralan niyo ito sa inyong tahanan, sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi, sa inyong pagbangon sa umaga. Madalit sabi, mga kagapay, ito po ay nandito na nakatanim na sa puso ng magulang.
1: Amen.
2: At siya pong malayang dadaloy para sa mga anak. And imagine natin, Kuya Junela, pagka ganito po ang matapat na gagampan ng papel ng mga magulang, parang mag-imagine lang tayo, napaka mapayapang lipunan ang gagalawan natin. Napakaayos ng pamumuhay una sa loob ng tahanan, and therefore, masisiyahan si Lord kasi sabi niya, ito'y utos ko. Ito ang pinagagawa ko sa inyo, mga magulang, para sa inyong mga anak. One generation after another.
1: Yes. Kaya talagang intentional kailangan. Yan. Kaya naku, maraming salamat po kay Willie sa pagbasa at sa inyo pong refleksyon para sa salita ng Diyos sa umagang ito. Sa nalalabing halos isang mahigit isang oras po natin, mga kaibigan, ay tatalakayin po namin ni Kuya Willie ang ating pong tema po ngayon. Parenting with 3 A's. Ano po? At yung pong bagay na yan ay tatalakayin natin in the light of the scripture that was read by Reverend Willie Basilio. At sa puntong ito ay amen. Sa puntong ito ay may sumisilip na sa atin, Kuya Willie. At kailangan mo nang i-introduce ang ating segment.
2: Yun eh, pagka-Lunes ng umaga, Kuya Junel, sa ating Monday edition ng Family Matters, kasama po natin ang Mami Bessie Rios sa kanya pong memo ni Mami. Susundan po yan ng awiting papuri mula sa Papuri 22, Pag-ibig Mo.
3: Heto na po ang memo ni Mami, ang programang kapupulutan ng mga aral para sa pagpapaganda ng relasyon at unawaan ng bata at magulang.
7: Hi! Kumusta na naman po ang ating mga kasama suki sa memo ni Mami? Ang iyong Mami Becerios ay magbabahagi ng mga ilang bagay na may kinalaman sa paano ba tayo magkakaroon ng mga bata who are honest. Yung bata na nagsasabi ng totoo, yung bata na hindi siya naiilang na aminin ang kanyang mga pagka-family, o di kaya naman sabihin natin medyo pagkukulang na kanya pong nagawa. Hindi po ito simple, lalo na nga po sa ating mundo ngayon, na parang ang lahat ay kailangang matutong magsinungaling. Naku, napakataas po ng mga incidents na yan. So what do we do? Bibigyan ko kayo ng apat na letter T at ito po ay madaling tandaan. Una, let's have a truth safe culture sa ating tahanan. Kapag nagsabi ng totoo, ay hayaan na natin yung bata na ika nga ay huwag na natin siyang akusahan. O sinasabi ko na nga ba? O tama ako, tama. Ayan, o di parang hindi po ito magiging truth safe environment. Parang ang bata ay tatabangan siya, hindi siya gaganang magsabi ng totoo kasi ito pala ay magkakaroon siya ng penalty. At yun nga po, susumbatan, bibigyan ng guilt, at kung ano-ano pa. Pangalawa na letter T na kailangan nating tingnan din ay, are we tactful? Maingat ba tayo sa mga salitang ginagamit? Kapag siya ay atin kinakausap, nandoon ba agad ang ating ika nga ay, o di ba ikaw naman talaga yung may gawa niyan? Ayan, di ba no? O nakita ko kaya na ganito? O ayan, di ba no? So hindi po natin i-feed sa isip ng bata na ito ang ating pinagmumulan or ang tingin natin sa kanya ay ito. Ayan. Mas maganda po ito, pangatlo na letter T, is the word talk it out in details, no? Ano ba yung nangyari? O bakit nahulog? Bakit natapon? Ayan. Kung ano-ano pa po na sitwasyon. Ilarawan natin. And, ito po. Napakahalaga, as we are doing, ito pong ating tinatawag na talk in details. Ayan. Talk in details. I try very hard to be calm. Kaya nga po, pag nakikipag-usap tayo sa ating mga bata, and we are in that situation na gusto nating sila ay maging tapat, magsabi ng totoo, ay huwag po tayong magtatanim ng takot sa kanilang puso. O di ba, napag-usapan natin, ito ha, kaya sabihin mo sa akin, sa tono pa lang natin, parang yun po, no, kasama yun dun sa train yourself to be calm. Kasi kapag ka po hindi tayo kalmado, ay mas lalo po matatakot ang bata. And when we talk about the consequences, let's also be calm in telling that to them. Sana nga po, pagsikapan natin na magkaroon tayo ng mga bata who are honest para naman meron tayong pangbalanse sa ating mundo. Nako, na dumadami po talaga ang mga natutuwa sa mga bagay na hindi makatotohan. Mga ilang paalala mula sa inyong Mami Becerios sa memo.
3: Salamat po sa inyong pakikinig sa memo ni Mami. Para sa mga tanong, mungkahi o kuro-kuro, mag-email lamang sa memonimami@yahoo.com o mag-text sa 0919-688-0324.

0: tahan sa tahanan, tawanan at iyakan. Mga simple at seryosong isyu ating pag-usapan. Makabuluhang diskusyon dito lang sa Family Chat, your daily dose of family information.
1: Amen! Napakagandang awitin po ang ating po narinig sa araw po na ito. At syempre pa, nagpapasalamat tayo sa panibagong katotohanan ng ating natutunan mula kay Mami Bessie Rios. Magandang umaga po sa inyo. Nakabubukas lamang ng inyong mga radio at mga app at Facebook at YouTube. Kayo po ay nanonood ang kinig dito sa Family Matters ng 702 DCS. At kami po ang inyong mga Monday Counselor, John L. Milan, kasama si...
2: Kuya Willie Basilio po.
1: Yes, at medyo nagpalita tayo ng outfit. Kanina suot natin yung t-shirt ng conference dito sa BCP. At we are so blessed. Maraming nagsipagdaluhang mga pastor at mga kamanggagawa sa Panginoon. At kasama rin natin si Pastor Leo at ang kanyang buong team ng Lighthouse. Kaya tayo po ay nagpalit na ng t-shirt.
2: Ayan.
1: Magpapapogi na. So, dahil nagkapasalamat sa Panginoon sapagkat sa araw po na ito ay napakaganda po ng aming topic ng Kuya Willie Basilio. At ano nga po ulit yung topic natin, Kuya Willie, para sa kapapakabubukas lang ng kanilang mga radio.
2: Parenting with authority, affection, and affirmation.
1: Ngayon, at syempre ba, bago natin pag-usapan yan, eh, talagang mahalaga ma-settle natin. Ano ba talaga ang goal natin sa mga magulang?
2: Uh-oh.
1: Ano ba talaga ang goal ng mga magulang? Kailangan i-settle yan, ano kaya Willie?
2: Eh, dahil kasi mayroong mga magulang na hindi man siguro nasuring mabuti, pagka silang pa lang ng kanilang anak, eh, nandun na yung parang ginugusto lang ma-achieve bilang mga magulang para sa kanilang mga anak. Yung iba gusto, ito, magdudoktor tong anak ko ito. Ito, yung aking frustration nung ako'y nag-aaral pa, bibigang katuparan sa kanya. Yan. Pero hindi daw po ganun lang, basta ang pagmamagulang.
1: Mm-hmm.
2: Oo. Ito ay divine lang, calling.
1: Hindi lang puro career.
2: Po.
1: Ito ay divine calling na spiritual ang calling na ito. Kaya talagang ang iyong mga pangarap ay huwag lang tumuon sa kanilang karir at kalusugan, pag-aaral, may kinakain. Kundi importante ay talagang hingi natin ng gabay ng Panginoon kung paano natin sila mapapalaki ng maayos. So, siyempre pa, ang isang napakagandang paraan dito ay yung 3 A's nga na ito. Mapalaki natin sila sa authority, sa affection, at sa kanyang pangatlong A, Kuya Willie?
2: Affirmation.
1: Affirmation. Ayan,
2: affection.
1: Napakaganda niya. Yes, ano po. Kasi ang parenting is more caught than taught, di ba? Kaya talagang dito, isa sa gustong-gusto nila nung ako ay nag-talk, pinakanta ko yung kanta ni Gary Granada. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Mana-mana lang yan. Eh, ganun, sabi, ganun. At isabihin, yung ugali ng anak, nakuha sa tatay. Ayan. Yung ugali ng nanay, nakuha sa nanay. Ayan, ng anak, nakuha sa nanay. At talagang kahit ano ba sinasabi natin, kung yung ating buhay, yun ang mapakalaking impact sa buhay ng mga bata. Kaya amas itong 3 A's of parenting. At syempre, excited tayo na matalakay ito sa atin ng Kuya Willie sa araw na ito. Pero bago
2: at
1: yun,
2: amen.
1: Talagang nililinaw-linaw nga lang.
2: Malalamangan.
1: May mga humahabol sa ating Kuya Willie na nanonood at nakikinig sa atin dito sa ating broadcast ng Family Matters dito sa 702 BCS. At nais natin batiin si Pastor Leo Opeña. Ayan, good morning daw sa ating dalawa. Si Donna Alib, si Ma'am, taga US pa ito. Si Ma'am Donna. At si Rose Barroza, ayan, taga Santa Rosa, Laguna. Si Ate Julie Concepcion Jacinto, ayan, taga Lawa, may Kawayan, Bulacan na. At si Lilia Flores Baluan, watching from Manambong, parte ng Bayambang, Pangasinan. Ayun, talagang nilino niya na Pangasinan yun. Ayun. Si Elizabeth Noida Safe. Blessed Monday po. Watching from Santa Elena. Camarines Norte.
2: Camarines Norte,
1: Kumaabot tayo dun sa south na yun. Ano? At
2: oh.
1: si Pastor Mon Crisostomo, dyan sa Lawa. May kawayan, Bulacan. Yan ang pastor namin sa Valenzuela City. At si Wilson Espino, blessed morning,
2: Canada.
1: Listening po.
2: Yeah.
1: Oh, talaga, kailalang mo pala to, Canada. So,
2: oh.
1: si Apriniel De Loro, ayan, at highlight daw, sabi niya. At si Herman Hermie De Jesus, isang mapagpalang umaga po, Bishop Jonel, Bishop and Pastor Willie, si Hermie. At ganyan din si Amy Teodoro, ayan, pangalan po ng apo ko, Noemi Hope. Salamat po. Ayun, ganda ang apo niya. At naku, ito po may mga mahabol. Mamaya bigyan po namin kayo ng daan. Pero syempre pa, ang tatalakayin po natin ngayon ay napakahalaga. The three A's of parenting. It's a must. Okay, Willie. Sa nahalaw ng ating researcher yung ating topic ngayong araw na ito?
2: Abay, siyempre, katulad ng binasa natin kanina sa mga salita ng Panginoon Diyos na inihabilin, iniutos, lalo na sa mga ulo ng tahanan ng piniling bayan ng Diyos. Ano? At alam mo, Kuya Jonas, sa kasaysayan na babasa natin sa Lumang Tipan, ito po yung nagtaguyod sa buong bansang Israel habang sila po matapos palayain sa mahabang panahon pagkalipin sa Ehipto, naglakbay po sa ilang 40 years. Ito po ang nagtaguyod sa kanila hanggang sa maitayo po nila yung sinabing kay Nunong Abraham, dito kita dadalhin, at ayun, nabuo po ang bansang Israel na pili ng Diyos.
1: Yun, talagang kaya napakahalaga po mga kaibigan na talagang it's a must that we learn this three A's at ito po ay napakahalaga. Kaya ano po ba ito kay Willie? Yan.
2: Aba, siyempre, Kuya Junel, yung sinasabi po na more is caught than taught, tapos ito'y must, dapat, no? Dapat. Pagka po nagawa natin to, nasunod po natin yung habilin ng ating Panginoon Diyos sa kapakanan po ng ating mga anak at sa pasa ng henerasyon one after another, gagabayan po tayo nitong halimbawa tatlong letter A na ito sa pagiging magulang sa ating mga anak. Ang una po rito, Kuya Junel, authority. Parenting with authority. Yan. Sa takbo ng panahon na ginagalawan po natin ngayon, parang naobserba natin sa pamilya, no, karaniwan, parang madaling isuko ng magulang kanilang authority sa kanilang mga anak. Minsan,
1: yes.
2: Nakakabiran pa tayo pagka ganyan may mga conferences, seminars on parenting na sabi natin, parang ang magulang ang takot na sa kanilang mga anak. Nabaliktad po.
1: Nabaliktad
2: po,
1: na.
2: Dahil nga po, hindi natin nauugat yung pagganap ng papel natin with authority mula sa nagbigay ng utos na yan, dili ba kundi ating Panginoon. Bakit ba ang Biblia, sabi nila, ay puro utos, puro utos. Ang hirap naman sundin. Bakit ganun? Pero alam nyo po, dito makita natin, sinasalamin po ito doon sa pagiging magulang natin. Una, maobserban po natin, ang ating tatay sa langit, ang Diyos natin, hindi po tayo bibigyan ng utos bilang kanyang mga anak na in the first place, hindi niya alam, ay na alam niya na hindi natin kayang gawin. Hindi po yung klaseng magulang meron tayo. Ang
1: Amen.
2: Diyos natin, meron po yung kakayahang ibibigay sa mga magulang tulad natin para yung iniutos niya, ipapasa natin sa ating mga anak, mabigyang katuparan. Ikalawang obserbasyon natin, Kuya Junel, yung punto baga na, o di sabi natin, kayang gawin yan, basta inutos ng Diyos, kayang gawin yan. Magka-agapay, magkatuwang yung tatay at saka nanay sa pagpapatupad ng utos na yon.
1: Yun.
2: Siyempre, pagka po ganoon, isa sila sa tingin ng kanilang mga anak na pagpapatupad ay gaan sa puso ng kanilang mga anak ang pagsunod.
1: Eh, kung minsan kasi na-undermine, di ba? Sabi ni tatay, hindi. Sabi na may nanay, sige lang, ako bahala sa tatay.
2: Ayun, ayun.
1: Ano epekto nun sa authority?
2: baliwala. Baliwala. Sayang, sayang.
1: At ang tingin ng bata, ang authority ay pwede palang hindi sundin. Kaya natututuloy yung bata na mag-manipulate. Na pag
2: Yes.
1: ayaw ni nanay, kay tatay pupunta.
2: Oo.
1: Pag ayaw ni tatay, pupunta kay nanay. Eh kasi nga, hindi kayo nagkakaisa. Yan, kaya
2: Oo po.
1: importante.
2: Po.
1: Na mahalaga bata pa lang ma-establish yung authority. Eh yung apo ko, si Teo,
2: Ngayon. Oh.
1: ay talagang tinuturuan ng aking anak at manugang na sumunod, sumunod. Kaya pati yung paggamit ng gadget, napaka-limited. At kapag
2: Right.
1: kayong limit, papagkapatay na, umiiyak, umiiyak, umiiyak. Talagang nag-iinarte. At kita namin na talagang kakausapin maigi ng mga magulang. At kuminsan ay siya ang pinagpapatay mismo. Yung alam mo yung bata, hirap na hirap, papatayin niya yung gadget. Ito, turn off niya yung gadget. So, bahagi ng, alam mo, na-establish sa bata yung pagsunod. Kaya, pagka yung lola ay kinukuha yung kanyang apo, si Tess, at siya raw mag-aalaga, ayun, maya-maya, kay lolo na binibigay. At tulog na si lola. Dahil napagod sa paggawa ng gawain bahay. So ako ngayon, talagang lately, medyo active na eh. Magtutuyo sa old na eh. So talagang tayo na tayo. Kaleb, higa. Aba, kahit siya active, hihiga. Mamaya, tatayo na naman. At tawag, Teo, higa. Higa. Talaga, nakita namin yung when you give that instruction, susundin niya. Pero talagang gusto pa maglaro eh. Mamaya tatay na naman. So meron struggle yung bata. Kaya napakahalaga na young as they are, we establish that there are authorities above them. Ano, di ba? At ang isa sa nakakasira yung ganoon, hindi magkasundo ang nanay at tatay. O kaya si lolo at lola may sarili. Ayan, ano naman yun? Paano naman yun, Kuya Willie?
2: Aba eh.
1: Misa magkasundo yung magulang, pero
2: oh.
1: Pagdating si Lola, pumasok yung entrada si Lolo,
2: oh,
1: naiiba. O oh, anong,
2: oh, nga eh. Pambira mga lolo at lola yan eh. Sampulan natin, Kuya Jonel, doon sa iyong kwento. Ang pinag-usapan natin, si Apo, si Theo. Sino yung Caleb na nabanggit mo sa lip na Theo?
1: Nako, nahalata pala.
2: Oh, kita mo, wala nakalalagpas eh.
1: Nagkamali.
2: Sino yung Caleb?
1: Yung bunso kong anak yun.
2: Ayan.
1: Yung bunso kong anak, si Caleb. Ay, okay.
2: May napansin ako, Kuya Jonel.
1: Yung graduate pala sa PBS.
2: Maring pagkakamali mo yun sa paggamit mo ng tawag, ng pangalan. Pero may prinsipyo behind that eh. Kung ano yung naituro.
1: Ano po yun?
2: Kung ano naituro ninyo bilang magulang sa inyong anak na si Caleb, abay, nag-workout para sa kanyang kabutihan, sa kanyang kinabukasan, then the same principles, the same truths, ang naipapasan nyo ngayon sa inyong apo. At doon makikita natin ang parenting with authority. Dahil nakita, nag-workout sa puso, sa katauhan ng iyong anak na si Caleb, aba ngayon, pwede nyo pasa ngayon sa inyong apo na. Yun
1: That's
2: ang principles
1: right.
2: ko noon. At yun ang sagot ko sa tanong mo na ano.
1: Ayun.
2: At gagawin ng mga lolo't lola.
1: Yun. Kailangan ay consistent. Kaya si lolo't lola, huwag ko kontra sa mga anak.
2: Tama.
1: At magulang ng apo nila. Kasi kuminsan doon, pinipilit ni lolo't lola yung kanilang patakaran eh. May patakaran na. May patakaran na. Kaya, minsan napansin namin yan si Teo. Talaga pag naroon kami, ba, nag-iinarte. Parang pakiramdam niya pag narin si lolo at lola, may protection siya.
2: Oo, may ito ng kampi ko.
1: Sabihin ng nanay, si Eunice, pwede po iwanan niyo po muna kami. Kami, gusto pa namin enjoy apo namin eh. Kailangan nilang i-deal. I-deal nila yung anak nila. Siyempre, hindi nila madil. Naroon sila si Wawa at Wawa. Medyo nag-iinarte. At medyo nagpipigil ng mangialam yung lola. Nagpipigil ng mangialam. Sana naman mo parang magbigyan mo na. Ganun. Ay sabi ni Eunice, Wawa, pwede po excuse muna po kayo. Iwan niyo po muna kami ni Teo. Nako, kahit ayaw pa umalis ni Tess, kailangan hawakan ko at lalabas na raw tayo. Ayan, lalabas kami ngayon. So, para ma-exercise yung authority. So, sabihin, hindi kami pwedeng gamitin ni Teo na dahil na rin si Wowo at Wowa, pwede siyang mag-inarte. Tatlo na lang ulit sila. Wala siyang magawa ngayon. So, ganun. Kaya, ang hirap din, ha? Sa lolo't lola, ha? Ang hirap, ha? Na biri mo, papalabasin muna kami. Bakit mo ako papalabasin? Hindi, ala, eh. They need to deal with their son. We should allow them para ma-establish ang authority doon sa aming apo. Ayun, di ba? Eh, bakit ba nahihirapan kumisan ang mga lolo't lola sa bagay na yan?
2: Gusto nilang panghawakan pa rin yung kanilang authority.
1: Mm.
2: Akala nila kasi, ni lolo't lola, pagka meron ng pamilya yung kanilang anak, parang nawawala na sila ng boses doon sa bagong pamilyang naitayo. Parang hindi na sila kailangan dyan sa pamilyang yan. Pero hindi po, hindi po. Ang isang guiding principle natin dyan, Kuya Junel, yung let us know our boundaries. Boundaries natin bilang lolo't lola. Anak na po ng ating anak yon, yung apo natin. Hindi na po natin anak yon. So wala tayong kalayaan basta na directly, i-handle natin yung sitwasyon na kinakaharap ng ating apo. Sila pong kanyang mga magulang ang siyang merong pamamahala.
1: That's right. Kaya talagang napakahalaga yun na magkaroon ng pag-transition ang lolo't lola na. Dahil lolo na tayo, no matter how good parents we are to our children, may boundary na tayo. At kailangan tayo ay makatulong sa pag-i-establish ng authority ng ating anak sa ating apo.
2: Ayun!
1: At sa ganun diwa, pati yung pagtingin sa atin ng ating apo na authority figure, ay kasama na yun. Pero kapag sinorkat natin yan, magbubumirang din sa atin. Kaya pati si lolo't lola, hindi na rin nila gagalangin. Pati si lolo't lola, ay imamanipulate na rin nila. Kaya po, importante yan na talagang para sa established authority. Yan ang tungkulin. Ano ba tungkulin ng mga anak sa Ephesians 6, verse 1 and 2 and 3?
2: Sabi, sundin, sumunod sa mga magulang.
1: Yun. Importante yun. Kumisan, we are not making it easier for our children to obey. Kaya, hindi lang po yan yung immediate na makuha mo yung gusto mo. Kaya mo pinapasunod yung anak mo para mangyari gusto mo. Hindi lang po yan yun. Kundi na-establish sa bata na may authority above him or above her. Yeah. Ano ba ang dulot ng kabutihan yung Kuya Willie na habang bata ma-establish na there are authorities above me.
2: Unang-una po, madali nating maunawaan yung iniuutos anuman yun, no? Iniuutos sa atin. Dahil nakasanayan na ng pagsunod ng ating mga anak o mga apo, yung pong idea na pagka narinig ang utos o pahayag ng magulang, hindi po yan magre-resent, hindi po yan basta magdadabog, hindi po yan kasi nakasanayan na, Kuya Junel. At habang lumalaki po yan, paglabas po niya sa kalantahanan na nahasa na sa pagsunod, no, ay magiging masunod rin po yan sa mga people with authority sa lipunan. Kaya po
1: so,
2: mahalaga na ang pag-aaral, paggubog tungkol sa pagsunod sa tahanan. Yung pong magiging pundasyon . Yung pong magiging pundasyon. Hindi po pwedeng dahil sa kabala natin, dahil sa mga stresses ng buhay natin sa kasalukuyan, ay mapakain lang natin, mapaaral lang natin ating mga anak, okay na. Hindi po. Ang habol po natin dyan at nakagabit sa ating pinapaksa, yung malinaw ba sa kaisipan natin mga magulang, yung ating talagang papel bilang bakit tayo, ano bang ginugusto natin na kalakhan ng ating mga anak sa araw ng bukas.
1: But it is to their own good, for their own sake. So they should learn to obey.
2: Diba,
1: kaya importante po na ito. Yes.
2: Diba, both sa Old Testament, sa Deuteronomy, at saka dito, inulit niya po sa Pablo, sa Ephesians, yung sabi, ito daw yung utos na may pangako na nakakabit. At sa konteksto po, ang konteksto
1: Ano
2: po
1: yung
2: ng
1: pangako?
2: Vatican, yung pangako, hahaba ang inyong buhay sa lupain. Di ba? May pangako sa lupain. At
1: That's right.
2: lalawig gawin, mag-enjoy kayo. Ayon bigay na pangako kay...
1: Pag pinapaliwanag ko yan, Kuya Willy, tatlong M na pangako. Ha? Magkakaroon ka ng sinabi mo, mahabang buhay. Pangalawa, nabanggit mo rin, masayang buhay. Enjoy, di ba? Enjoy life. Masayang buhay. At pangatlo, masaganang buhay.
2: Man.
1: Everything will go well with you. Ayan, sabi doon. Will go well with you. O di, masaganang buhay. Kung marunong sumunod. Pero kuminsan, nagtataka ang mga magulang, ba't hindi masunodin ang anak ko? E tayo may kasalanan.
2: Ayun, ayun.
1: Pinaubra natin eh. Umiyak lang, binigay mo na.
2: Yeah.
1: Di ba? Tapos ay... may sinabi si tatay, kinokontra ni nanay. Kaya talagang si nanay nangungontre. Kaya tuloy, ano eh. Pasensya na kayo, Father's Day na next week. Eh.
2: Oo nga. Oo nga, sir. Araw namin
1: Next
2: yan, araw
1: Sunday.
2: namin yan.
1: Oo, araw natin next Sunday. Kaya talagang pasensya na po kayo. Ewan niyong kinokontra. Kung manima si tatay, kalabitin mo. Daddy, usap muna po tayo sa kwarto. Ganoon. Anak, kasal lang kami ni daddy. O, di usap kayo. Awayin mo sa loob ng kwarto kung gusto mo. Tapos paglabas, eh, di, si daddy magsasabi. Eh, huwag ikaw. Ano? Eh, establish the authority so the church is easier to obey because when they learn to recognize authority, it is for their own good. Wow! Praise the Lord. Own good. Wow! Praise the Lord. Ano yung pangalawa po kay Willie? Pangalawa.
2: Ba?

0: kaya salubong ang kilay ng ating mga anak sa pagsisikap na sunod. Susunod yan, bakit hindi? Pero maring dahil sa takot, baka mapalo kung di susunod. O kaya, pero ibang iba pa rin, Kuya Junel, yung from the heart yung pagsunod. Yan. Kaya merong affection, merong affection.
1: Sabihin, ang authority sa buhay niya dapat ay magpapadama ng pagmamahal.
0: Opo,
1: Ayun.
0: opo.
1: Eh kung tutusin, eh, mahal naman ng lahat ng kanilang mga anak eh. Ang problema lang, hindi nararamdaman. So
0: Ayon.
1: itong affection na ito, ipapadama mo yung pagmamahal. Ayan. Napakahalaga po. At kung may mga pagkakataon ng ating anak, sinasabi na hindi nyo kami mahal, eh huwag mo awayin. Mag-SF-SF ka. Ba't niya sinasabi hindi ko siya mahal? Hindi ko na ipadama yung pagmamahal ko. Yun. At paano mo ngayon ipapadama? Yun ang magandang tanong. At kapag ka ganun ang naging usapan, aba, hindi mapapabuti dahil matutuklasan ninyo yung paraan o yung dahilan bakit nasabi ng anak mo hindi mo siya paborito. Sa halip na mag-argue kayo, hindi. Lahat kayo mahal ko. Eh, tanong, isipin mo muna. Alam mo, dito sa aming conference, yung missing link, yung suot ko kanina ng t-shirt, ha? Eh talagang isa sa binanggit ko missing link kayo on. Yung mahal naman natin yung ating anak eh. Kaso hindi natin napapadama. Kaya iba ho yung mahal mo anak mo, iba na may napapadama mo na mahal mo ang bawat isang anak mo. At natutuwa tayo sa mga nagsidaluhan na talagang nagsipagmotor pa, talagang kilalayo at tumuo dito sa Metro Cebu para talagang magkaroon tayo ng konferensya at meron silang teachable heart to learn na o nga ano. Ako kasi dinay ako ng dinay yung nga pala. Dapat pakinggan ko yung anak ko bakit niya nasabing hindi siya ang paborito. Bakit niya nasabing hindi ko siya mahal. At mula doon makikita mo kung ano idadagdag mo. Wala na tayong question, mahal mo ba anak mo? Hindi. Ang pinag-uusapan na natin, napaparamdam mo
0: Yon.
1: ba
0: Ramdam ba?
1: yung affection, pagpapadama ng pagmamahal, ramdam ba? Di ba? Para lang yung sabi mo, sarap magluto. Eh, ang tanong, ramdam ba? Ayan.
0: Oo.
1: Di ba?
0: Kaya
1: Uy,
0: di ba
1: Billy,
0: sabi ko sa'yo,
1: maraming
0: kwento
1: ganun
0: ko
1: eh,
0: ng
1: mas.
0: kwento. Halimbawa, puno yung pagkain ng lamesa kanina. Eh, hindi ako naniniwala. Basta. Hirap akong papaniwalaan.
1: Kailangan malasahan.
0: Oo,
1: Eh, di
0: siyempre.
1: ba, magdadal tayo ng ganitong pizza pag tumo natin sa Liliw, Laguna. Ayan. Promise yan, promise ha.
0: Promise.
1: Papa, itong mismong ganito, meron yan sa Bulacan eh, yung ganyang pizza. Kaya dadali natin, yan ang baon po natin para maipadama namin ni Tess ang pagmamahal namin sa mga basilyo. Ayan, talagang. Kay
0: Kailangan namin
1: Ate Edna.
0: maramdaman yan.
1: Yun, at
0: Mararamdaman
1: malasahan
0: ba
1: pa.
0: namin yan?
1: Yan, mararamdam, paparamdam namin
0: Yeah.
1: at papalasa natin. Eh dito sa pagpapadama ng affection, ay mahalaga yung alamin mo yung love language ng anak mo. Di ba,
0: Oo.
1: Kuya Willie? Hindi mo
0: Tama.
1: mapapadami yung
0: Opo.
1: pagmamahal pag hindi mo alam yung love language. So,
0: Oo.
1: paano na ba, ano nga uli, quickly ito yung love language?
0: Eh, kasama po yung ano, yung affection, no? Words of affirmation, physical touch, tapos yung pagtanggap ng gift, at lima po yung kung di ako
1: Yun.
0: nagkakamali, no? Nabanggit ng
1: Yes, that's
0: chapman.
1: right. Quality time. Yan. Quality time, acts of service.
0: Quality
1: Kaya
0: time,
1: mahalaga yung
0: yes.
1: akbayan mo anak mo,
0: Oo.
1: papakinggan mo, yan, di ba? I love you ka, mag-good
0: Yes.
1: morning. Mahalaga yun, mag-play time kayo together. Yun. Eh,
0: Oo.
1: talagang importante yun na nakikipaglaro yung anak, yung magulang sa anak. Nakikipagkwentuhan over snacks, mga ganyan.
0: Yes.
1: Eh, okay,
0: Yeah.
1: road trip. Ah. Talagang sakay lang sa sasakyan ko, road trip lang kayo. Kaya alam, medyo ngayon mahal na gasolina, mahal pa ang toll fee, kaya baka ano na lang, baka huwag na yung road trip. At least eh, kayo mag-copy kayo sa isang murang kapihan. At doon kayo nagkukwentuhan over the cup of coffee, ika nga. Yan.
0: Yan ay gagawin matapos ng walking or jogging. Oo, pwede na yun.
1: Yun.
0: Oo.
1: Tama. At kami lugaw. Lugaw lang kami. Pagkatapos ng ano, lugaw. Sarap ng lugaw doon sa

0: Kalıyor
1: Nasa kami kapa,
0: dun.
1: nasa kami la.
0: Ayun naman, babaunin din natin 'yon, yung lugaw na 'yon. Yung pinagmamalaki namin na lugaw na 'yon. So 'yan, iba
1: Dalawang
0: po
1: beses
0: yung
1: ko na
0: mahal.
1: narinig sa'yo yan.
0: Ah,
1: Dalawang
0: ganun
1: beses ko
0: ba?
1: na narinig. Oo.
0: Yung lugaw?
1: Oo, dalawang beses ko na narinig
0: Sumbi.
1: sa'yo yan.
0: Oh,
1: Ito,
0: kasi naman di
1: matandaan
0: tayo
1: ako,
0: na.
1: ha?
0: Oh, nga na, paki ang galing ng mata, ang galing din ng tenga, ang galing din ng memorya. Kaya mahirap mapagkakuan. Kailangan to pa rin. Ayan. Susi.
1: Ay, Kuya Jonel,
0: Apo.
1: speak, talking about that, ito, isang prinsipyo rin yon sa pagiging magulang ng parenting with affection. Yung halimbawa, may binitiwan tayong pangako sa ating anak, kasabay po ng yapos o yakap na ipit. Nako, tagus-tagusan sa puso ng anak natin yan. Magbi-build up ng confidence sa kanyang puso. Katiwa-tiwala itong tatay ko, itong nanay ko. Wala siyang binibitiwang pangako na sa salita lang, kundi may padama pa siya. At etong matindi, Kuya Tunel, natutuhan natin sa mahaba-habang panahon na pinagkatiwala sa atin ni Lord na maglingkod sa kanya, tapos sa pagtuturo, pagsasanay, nakita natin yung prinsipyo sa education na sabi, para talagang matuto tayo, we need to unlearn what we previously learned.
0: Yun,
1: Unlearn
0: unlearning
1: what we
0: talaga.
1: previously learned. Yung bang mga
0: That's very
1: maling
0: important, ano po, yung unlearning
1: maling
0: na
1: aral,
0: tinatawag.
1: maling turo, maling pagpapalaki nung tayo naglalaki, nakala na ng mga maraming magulang kung paano sila naglaki yan, ganun ang gagawin sa kanilang mga anak sa ngayon. Hindi na po basta
0: Ayan, so
1: totoo lang
0: talagang
1: yun. Mahalaga
0: napakahalaga
1: po.
0: na talagang
1: Oo. Kaya nga,
0: para may padamayan eh. Yes.
1: Mahalaga po
0: That's
1: yun.
0: right, that's right.
1: At syempre, yun, nakikilala ang mabuting puso ng magulang pagdating dyan, Kuya Junile. Handa ba tayong matuto in the first place? Handa ba tayong tumanggap ng o kumilala ng there is more authority above us? Hindi po tayo ang pinakapinaling otoridad. Much more yung merong paghahagag po ng affection, ng pagmamahal sa mga simpleng paraan, makikita natin ang epekto niyan sa ating mga anak. At yun po ay magbibigay ng kagalakan ng puso ng magulang.

0: Amen. So talagang napakahalaga yun na nakikita na ating mga anak how much we value the affection of God sa ating buhay, na how much we enjoy the love of God over us, di ba? That's very important, ano po, na tayo mismo ini-enjoy natin yung pagmamahal ng ating Ama sa langit. At kapag nakikita nila na tayo ay ini-enjoy natin, and we are not doubting the love of God over us. Ibang sa ating mga prayer, Lord, we thank you for your love. Ganyan, talagang na-realize nila na talagang love is something that we must enjoy, di ba? Love is something that we must accept, di ba? We are recipient of the love, therefore we are able to give the same love. That's very important. And you can never be affectionate unless you learn to receive love. At sa mga marami sa atin na lumaki sa hindi affectionate na magulang, eh, dito napakahalaga talaga. We go back to the Bible and see how much God loves us. And enjoy it, enjoy it.
1: Amen.
0: Enjoy it. Ano po? At ako, sabi ng aking mga anak, Papa, ang tatay mo namatay, 2 years old ka pa lang.
1: Oh.
0: Tapos si Mama Maring naman naging busy-busy. Pero mahal na mahal kami ng Mama Maring, na talagang hindi na siya nag-asawa muli. Kaya lang, sa paglaki namin, siyempre kailangan niya kami buhayin. So, hindi siya masyado naging, kumbaga ay ganun ka nakapaglaan ng panahon kapag kailangan niyang maghanap buhay, kailangan niyang manahi. So, sabi niya, sabi ng aking mga anak, paasa mo nakuha yung affection?
1: Yeah.
0: Ako'y nag-isip din talaga. Bakit nga pa, ano po? Wala rin ba, no? Kung meron akong mga naging surrogate father na mga kasakasama ko, mas matanda sa akin, pero hindi rin affectionate. Ah, naalala ko, when I become born again, yun ang unang nag-ching, nag-ring sa akin nung marinig kong God loves you and He has a wonderful plan for your life. Ching! Parang tumimo mo. At I pursue that love, and I enjoy that love, and I found myself loving also. Yun. Kaya sabihin kasi na iba, Kuya Willie, eh, paano yan? Hindi naman ako lumaking affectionate ang mga lolo't lola nyo. Hindi ako marunong. Aba, pagka tinignan mo, parang nagiging alibay na tuloy. Di ba? Parang nagiging scapegoat. Then, ano man sabi mo sa ganun? Ginagawang scapegoat yun na hindi raw siya lumaki sa affectionate na magulang. So, paano? Huwag niyo kong hanapan. Parang ganun.
1: Well, unang-una, tanggapin po natin katotohan, mga kagapay. We all need love. Minsan nga kasi may pagkakataon ko din na hinahanap-hanap natin yung pag-ibig sa maling tao, maling paraan, maling lugar. So, una sa lahat, recognize natin, tanggapin natin katotohanan, kailangan po natin ng pagmamahal. Ito nga ang pinakadahilan ko din bakit ang kasalanan ay talagang ayaw na ayaw ni Lord para sa atin yan, no? Maalipin tayo ng kasalanan. Sa ito pong naglalayo pilit sa ating Panginoon, no? Sa ating Panginoon Diyos. Kaya, sa alam ng Panginoon natin na hindi natin kaya gumawa ng anumang paraan all by ourselves, aba, siya ang gumawa ng paraan. Sinugo niya ang kanyang kaisa-isang anak ng Panginoong Jesucristo na according to your testimony, nagsabi, merong magandang plano ang Diyos sa atin. At talagang ito ay bunsod ng kanyang pagmamahal sa atin. Ikalawa, bukod dun sa tanggapin natin na kailangan natin ng pagmamahal, hanapin natin sa tamang tao, sa tamang dahilan o paraan. At yun nga po ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya, alalahanin na lang natin ganito. Kung nakuha po niyang ibigay mismo ang kanyang buhay, kumbaga bumaba rito siya sa lupa, sa takdang panahon ay ipapako sa krus, kuin niya yung ating papildyaan para po tayo ay mapanumbalik sa kanyang yakap, maging bahagi po ng kanyang walang hanggang tahanan sa langit. Opo, ito yung idea behind na wala pong excuse, wala pong alibay, wala pong palusot. Kailangan po nating harapin at bagay na kung paano natin tinanggap sa ating Tatay sa langit ang pagmamahal, yung po ang bukal na pusong ipapahayag, paparamdam sa ating mga anak.
0: Amen. Amen. Kaya talagang magsumising tayo sa pagmamahal ng Diyos. At allow God to fill us to the brim, ika nga, ng kanyang pagmamahal para natin, mapapadaloy natin ang pagmamahal na yan sa ating mga anak. Hindi lang imahal ko kayo, tapos, kundi ipapadama talaga natin para ipadama. Kasi God, ha? For God so loved the world that He gave. So pinadama niya, di ba? He came into this world, di ba? He loved us, who loved us, and gave Himself up. Sabi sa Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ who lives in me. And the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me. Pero hindi nag-period doon. Ano ang kasunod? Who loved me and gave Himself up for me. Grabe, di ba? Kaya papadama po talaga natin, mga nanay, tatay, mga lolo at lola, ipadama natin ang ating pag-ibig. So una, authority. Pangalawa ay affection. Ayung huling A, Kuya Willy, bago tayo maubusan ng oras. Sige po, sige po.
1: Yung na-quote nating verse, Galatians 2:20, sagat na natin, todo na natin.
0: Kaya po, 21.
1: Yung mga idea na, sino ba yung sumulat ng mga taga-Galacia sa Bible?
0: Si Paul. Si Pablo.
1: Ano kanyang description sa sarili niya? Chief among the sinners.
0: Yes.
1: Makasalanan, sa di lang makasalanan. Todo na. Siya yung kumbaga, wala nang higit sa akin mga kalokohan, kapalpakan, etc. etc. Pero nakikita niya yung pagmamahal ng tatay sa langit.
0: Yes.
1: Tinanggap niya. Samantalang dati, di ba, siya yung mga sumusugod dito at doon upang habulin, parusahan, pahirapan, yung mga tagasunod ni Kristo, aba, kinatagpo siya ni Lord.
0: Amen.
1: Meron pong moments na katulad ng karanasan ni Pablo na kumakita ng kapwa natin, magulang ko, Jonel, yung pagpaparamdam talaga ng pagmamahal.
0: Amen.
1: As we have received the love of the Lord, ipasa natin yon. Pagka,
0: yes.
1: sabi mo nga, to the grim, no? To the full. Eh, pagka
0: yeah.
1: napuno na yung ate at natayo ng pagmamahal ni Lord, dadaloy na mula sa atin yung
0: Amen.
1: Pagmamahal na yan ng Panginoon.
0: That's
1: Hallelujah.
0: Right. In fact, sabi ni Saint Paul, Saint John naman, we love because
1: He first loved us.
0: Yun. Kaya, kung tayo may hindi lumaki sa affectionate na pamilya at mga magulang, eh, syempre, we are sad about it. Pero hindi po yan sa sapat na dahilan para hindi ka maging affectionate. Sapagkat meron tayong tatay sa langit who loved us, so just kailangan you need to be baptized in His love. Di ba?
1: Amen.
0: You need to be baptized in His love para mabibigay mo the same love of the Father to your own children. Ayun. Doon si Jesus, sabi, notice mo ni John, eh, buo ba ang Holy Spirit in the form of dove? At nanahan sa Panginoon, di ba? At ang sabi ng Ama, this is my begotten Son in whom I am well pleased. This is my beloved Son in whom I am well pleased. Kaya noong araw na yon, Kuya Willy, dalawang baptism ang tinanggap ng Panginoong Jesus. Yeah. Baptism of water, at saka tatlo pala, baptism of the water, baptism of the Holy Spirit, and baptism of love. This is my beloved, in whom I am well pleased. So yun po. Kaya unless you allow yourself to be baptized with the love of God, syempre, hindi ka kakarampot ang mabibigay ang pagmamahal sa anak. Pero kapag puno ka ng pagmamahal ng Father, buhos yung pagmamahal na yun. Praise the Lord. Amen. Ang sarap, ano? Ang sarap. Kaya lang, tumatakbo oras. Kaya kailangan natin pumunta sa pangatlong punto. Ayan, ano yung pangatlong punto natin?
1: Diba, meron tayong

0: Uy,
1: Yeah.
0: natutuwa naman ako. Ang ayos ng pagkakatakbo nung ano, beda, ayan. Batak na batak. Ayan, di ba? Yun.
1: Yung mga
0: Baba,
1: sulok, no? Yung mga
0: katakang
1: sulok.
0: i...
1: Oo.
0: Yes. Ngayon, kung yung unan ay hindi pantay-pantay, huwag ka nang kuyo. Humibo ka na lang doon sa magandang bagay na batak na batak yung ano, yung ano ng bed, sa pinambed. Yun na lang. Doon ka mag-focus. At as you focus there, nako eh, itutulungan ka ng Panginoon para ipadama talaga sa anak mo na siya ay talagang may nagagawa. Hindi yung siya ay pabigat, kundi malaki ang tulong niya sa inyong pamilya. Di ba? Yung kanyang pagsisikap na umambun eh. Kinuha niya yung
1: Nampay.
0: mga tao dito, mga masinampan.
1: Oh.
0: Eh, pag nilagay niya sa sopa,
1: Oh.
0: eh, dumating na yung kalaro. Ay, di, naglaro
1: Ah.
0: na. Ha?
1: Oh.
0: Naglaro na. Ha? At dahil sa naglaro na, aba, eh, ang nangyari, eh, hindi niya na natiklo.
1: Oh.
0: Dumating ngayon si nanay.
1: Ayan, ayan, ayan.
0: At ang nakita yung sinampay niya na
1: Ang
0: naroon
1: ganda.
0: sa sopa,
1: Oh.
0: at ang sabi niya, hindi ba itong sopa hinihigaan ninyo? Eh, di pinapawisan kayo. Eh di
1: Oh.
0: itong bagong laba ko, oh, may pawis na.
1: Ayan,
0: Ayun. Eh, hindi niya naisip na hindi na basa. Di
1: ayan.
0: ba? Hindi na basa at hindi niya nauulitin. Alam ko na ba?
1: Baka nahigam pa ng aso natin ito ah.
0: Oo, ganyan. Eh, kung nabasa, eh di ulit siya. Eh ito, ang uulitin niya lang yung nasa ilalim. Kaya importante talaga. Alam mo, ito ang pinaka-struggle ng maraming magulang. Paano i-verbalize yung kanyang appreciation sa anak, di ba? At mahirap kasi kung may mga kapalpakan. Ang kapalpakan ang nabiverbalize. Yung hindi kapalpakan, ang hirap minsan i-verbalize. Bakit ba ganun ang maraming Pilipino? Bakit ba ganyan? Bakit nga ba?
1: Ganda naman ang tanong mo, bakit ba ganyan?
0: Ah.
1: Eh, alam mo kasi pagpapansin 'yun eh. Kung tuturin natin, pagpapansin. Kasi, ibig sabihin nun, maring may pagkukulang tayo, ang tinuturo natin, yung ating katabi, yung ating kapwa, kasi kaya kong di nagawa yan, kaya kong di nasabi yan, dahil dito. Ayan. Yung siyang pinagmumula niyan, Kuya Jonel. Kung susuri natin mabuti, ha, pagpapapansin.
0: Kaya talaga mahalaga bawat isa ay KSP. Ha?
1: Oo.
0: Pati mga
1: Oo.
0: nanay, KSP, pati mga tatay. Kaya kailangan, legitimate need po yan, yung ikaw ay mapansin, ikaw ay bigyan pahalaga. Kaya, at yan ay nangyayari kung gagamitin mo yung power of the word. Psalm 25:11 says, a word, ha, filthy spoken, is
1: Pitli.
0: like apples, ha, ano yan?
1: Pitli.
0: Pitli, pitli, pitli spoken, thank you po. It's like apples of gold in a setting of silver. Ano ba sabihin ng kay Willie?
1: Napakahalaga pala yung akma, yung salitang gagamitin. Bawat, kumbaga, piling salita yung lalabas sa ating mga bibig. Minsan ay hindi tayo maingat, Kuya Jonel, sa ating mga gamit na salita na lumalabas sa bibig natin. Kumbaga daw po eh, nakakasugat sa halip na paghilom ang dala ng ating mga salita, eh paghiwa pa ng puso ng ating sinasabihan.
0: So, yung tamang salita at yung tamang timing. Dalawa yun, eh, no?
1: Ayun, yun.
0: Oo.
1: Totoo,
0: Paano
1: totoo.
0: kombinasyon nun?
1: Oh.
0: Tamang salita sa
1: Eh,
0: tamang timing.
1: natutuhan natin yan sa karanasan ng pagpapayo, Kuya Jonel. Si tagapayo, tahimik lang. Mas nakikinig siya sa halip na mas nagsasalita siya. Hinahayaan niya na magsalita yung kanyang pinapayuhan at mula ron sa kanyang marinig, hahalaw siya dun sa mga ng mga prinsipyo para magabayan siya. At ito, mahalaga po na ititikom natin ating bibig kapag ka hindi maganda yung lalabas dito. Sa halip, maring maikli lang tayong magsalita, konti lang sinasabi natin, pero punong-puno ng damdamin, ng pagmamahal, napakaakma na encouragement at kalakasan loob, kasiglahan sa ating mga anak.
0: Yes, kaya talaga napakahalaga po na i-ating i-affirm ang ating mga anak. Bukod sa kanilang mga nagagawa, yung kanilang mga potential, i-affirm natin
1: Oo.
0: sila.
1: Oo.
0: Pinakikita nating mga galing at husay ng pamilya na lumalabas sa panganay, sa pangalawa, sa pangatlo, yan. At tayo yung talent scout, nakamasid, nakikinig,
1: Yes.
0: nag-o-observe saan
1: Yes.
0: tila magaling yung panganay, pangalawa, pangatlo, magkakaiba sila ng galing eh. Ay importante atin silang bigyan ng ika nga pagkilala doon, i-affirm natin. Bukod doon eh, sa kanilang mga pagsisikap, yung hindi man nila na-accomplish pero nagsikap, nag-try, ayun, i-affirm mo sila doon. And when you affirm them sa kanilang mga efforts, at ang tandaan mo, lalo sila mag-e-effort. Lalo sila magsusumikap kasi pansin mo eh, hindi lang yung kanilang output, kundi yung effort nila, pati
1: Ma.
0: yung attempt nila. Kaya they will continue to desire to do something good and positive dahil you are the kind of father or mother who affirms them. Ayan. Kaya importante po mga kaibigan, mga minamahal, na tayo ay matuto mag-affirm. At sa ating pag-affirm sa kanila, nako ay talagang napakalaking ika nga potential ng tagumpay sa kanila. So hindi lamang yung authority, hindi lamang affection, kundi affirmation. The third ace of parenting. Yeah, kaya Willie.
1: Oh. At dagdag po natin yan, Kuya Jonel, gamitin na natin yung availability ng ating mga social media, yung ating mga gadgets yan, no? Pero hindi lang po basta emoji dito, mga litrato dyan, kundi meron pong isang maikling pangusap sa baba at encouraging words na ano, affirmation, aba, malaki po ang itatatak niya sa puso ng ating mga anak.
0: That's right. Kaya talagang importante sulatan, i-text, mag-post, anywhere. At talagang importante, specific ka. Kapag ka nag-affirm daw tayo, Kuya Willie, kailangan specific. The more specific, the more it appears to be true. Pero kung vague, ang ganda mo, ang sipag mo, responsable ka, they love that. Pero bakit mo nasabi responsable? Bakit mo sinabing mabait? Ano yung particular na

0: kami na matutong sumunod.
1: Yes,
0: Tumalima ng buong puso sapagkat mas matalino ka kaysa sa amin at ikaw'y nagmamalasakit ng tunay. Hallelujah! Praise God! Yes. Panginoon, tulungan niyo rin po kami na at tulad po ninyo na nagbibigay sa amin ng katiyakan na meron kami magaling at husay na kami, Panginoon, will always be the kind of father and mother na hindi titiprin ang aming mga anak sa pag-affirm sa kanila.
1: Yes.
0: Sa aming pagbibigay sa kanila ng affirmation at gano'n din pagkapadaman ng pagmamahal. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ito ang aming dalangin in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Man.
0: Praise the Lord. Ako. Salamat po sa lahat ng mga nakaagapay natin. Sino-sino ba kayo, Willie? Ang mga naging kaagapay natin sa
1: ito
0: araw po nito.
1: Opo, ito po sila. Ang Ate Abside Ferrer Tabua, Shaira Gabornes, ang production technicians po natin, yung RTV team, kasama na rin po broadcast engineers at doon po sa Bukawi Transmitter site.
0: Yan, at syempre pa, tayo nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat maraming humahabol na nanonood na kikinig sa atin, Kuya Willie.
1: Mm.
0: At tinan natin kung mabigyan natin ng daan yan. Oh, naku, natanggal na dito. Natanggal na. Anyway, so importante po mga kapatid na talagang sa ating pamagulang wala pong mahirap kung susundin natin ang tagubili ng ating Panginoon sapagkat ang Panginoon ay nagbibigay sa atin ng mga kaagapan tulad ng family matters dito sa 702DCAS. At sa inyo nagpapasalamat sa inyong mga natututunan sa amin, nagpapasalamat din kami sapagkat we also learn from you. Lalo na kapag nagpapadala kayo ng mga counseling questions, as we answer those questions, natututo rin po kami. Kaya please send your question, counseling question. Ite-take note ng ating team po yan at magtatakda po tayo ng araw na yan po ang marathon na topic po natin po ang inyong mga katanungan. Ako, mabilis po ang oras. Kaya salamat po sa inyo na mga sumubaybay sa amin na aming mga kaagapay at sumama sa amin dito sa Family Matters. Ako po ang inyong lingkod, si Bishop John de Milan, kasama si
1: Kuya Willie Basilio po.
0: At ito ang Family Matters, kaagapay mo sa pagtataguyod ng pamilyang Pilipino.
2: Nais po naming makarinig mula sa inyo para sa mga kuro-kuro, mungkahi o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
3: Alam mo ba na ang 98.7 DZFE-FM ang ikalawang himpilan na itinayo ng FEBC Philippines? Itinatag ito noong June 1, 1954 at kinilala bilang Manila's Fine Music Station. Noong simula ay nag-broadcast ang DZFE sa AM band. Ngunit pagdating ng 1970s, nagpalabas ang pamahalaan ng kautusan na nagbabawal sa pagkakaroon ng higit sa isang AM station kada network. Pansamantalang itinigil ng FEBC ang pagsasahimpapawid ng DZFE. Pero dahil na rin sa panawagan ng publiko, nagbalik ang himpilan sa pagbubroadcast ngayon sa FM band. Hanggang sa ngayon ay nananatili pa rin na nag-iisang classical music station sa FM band at sa buong bansa ang DZFE, The Master's Touch.
4: Humayo ng payapa sa gitna ng ingay at pagkukumahog at tandaang may katiwasayang masusumpungan sa katahimikan. Hanggang kakayanin at nang hindi sumusuko, pakitunguhan ng mabuti ang lahat. Sambitin ang sariling katotohanan ng mahinahon at walang gatol at pakinggan ng iba kahit ang pulpul at mangmang. Sila man ay may masasabi.

iwasan ang hambog at mapusok. Nakaliligalig sila ng loob. Kung ihahambing ang sarili sa iba, baka maging palalo o puno ng hinampo dahil laging may makahihigit o mababa sa iyo. Masiyahan sa iyong tagumpay, maging sa iyong mga balak. Pangalagaan ang iyong hanap buhay gaano man kahamak. Iyay maaasahang pag-aari sa pabago-bagong kapalarang dala ng panahon. Mag-ingat sa pakikipagnegosyo pagkat puno ng bulaan ang mundo. Ngunit huwag namang magbulag-bulagan sa kabutihan. Marami ang nagsisikap maabot ang kadakilaan at saan mang dako'y may kabayanihan. Magpakatotoo sa sarili. Higit sa lahat, huwag magpanggap sa pagmamahal. Subalit huwag ding kutyain ang pag-ibig, pagkat sa harap ng lahat ng kawalan ng sigla at pag-asa, lagi itong tumutubong muli tulad ng damo. Tanggapin ng mahinahon ang payo ng taon at isuko ng maghiliw ang mga biyaya ng kabataan. Patatagin ang espiritu bilang pansanggalang sa di inaasahang kasawian. Ngunit huwag magpakaligalig sa mga nakababahalang alalahanin. Maraming pangamba ang dulot ng pangungulila at pagod bukod sa pagkakaroon ng sapat na disiplina. Maging malumanay sa sarili. Kaya maging payapa sa Panginoon. Paano man ang pagkilala mo sa Kanya at anuman ang iyong pagsisikap at pangarap, sa maingay na kaguluhan ng buhay, panatag. Sa kabila ng pagkukunwari, kawalang kawawaan at bigong pangarap, maganda pa rin itong mundo. Maging masayahin, sikaping lumigaya.

0: La la la la la la la la la.
1: Kuskus ka ng kuskus, kusot ka ng kusot. Lahat ng bahagi binubusisi.
2: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit ang mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
1: Ganun?
2: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang puti, dapat pinakamaputi.
3: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Mitikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumit mantsa. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.
4: Manong, sa Makati ho tayo.
5: Sige ho, ma'am. Ma'am, okay lang po ba kung mag-shortcut ho ako? May dadaanan lang po sana ako sa Mayloban.
4: Manong, kinakabahan naman ako sa inyo.
5: Naku ma'am, huwag kayong mag-alala. Safe po kayo.
4: Manong, ano yan?
5: Ito po ba? Mga food packs po ito. Hinahanda ng miss ko tuwing umaga. Pinamimigay ko po ito minsan sa pamilyang nakatira sa ilalim ng tulay. Para sa maliit na paraan man lang ho, makatulong ako. Kaya ho ako nag-shortcut dito kasi kahapon habang namamasada, nakita ko ho na may nakatira sa ilalim ng tulay dito. Sila po ngayon ang bibigyan ko ng pagkain.
4: Naku Manong, ang bait nyo naman po ng asawa mo. Tutulungan ko na po kayong ipamigay yan dito ha.
6: Sinabi ni Jesus sa Mateo 25, talata 35 at 40. Sapagkat ako'y inyong pinakain noong ako'y nagugutom, ako'y inyong pinainom noong ako'y nauuhaw. Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito,

0: ito sa isa sa mga alagad ko. Siya man ang pinakahamak, ako ang inyong tinulungan. Kaya naman, sikapin natin maging bukas palad sa pagtulong sa mga nangangailangan sa anumang pagkakataon. Matinding pinsala ang iniwan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao na nakaapekto sa maraming rehiyon. Sa gitna ng trahedya, nananatiling buhay ang diwa ng bayanihan. Partner ng FEBC Philippines ang Operation Blessing, World Vision at PhilRADS sa paghahatid ng agarang tulong at pag-asa sa mga pamilyang naapektuhan ng sakuna. Para sa mga nais tumulong, bisitahin ang febc.ph/give. Para mag-donate, i-indicate na ito ay para sa bayanihan at i-email sa donation@febc.ph. Para sa karagdagang detalye, mag-text sa 0927-778-6909 o i-follow ang FEBC Philippines sa Facebook. Maraming salamat!
1: Kung tala kayang ugnay sa pag-asenso ang hanap mo, kinig na sa Entre Pinoy Espesyal! Susunod na!
2: Pilipino, panahon na ng pag-asenso! Kaagapay mo, Entre Pinoy Espesyal, sa himpila ng 702 DZAS, FEBC Radyo TV, agapay ng sambayanan.

Happy Monday sa iyo, Kaagapay. Welcome po dito sa programa kung saan may dalang pag-asa, kaalaman at inspirasyon sa mundo ng negosyo. Ito po, Kaagapay, ang Entre Pinoy Special. Dito pa rin po sa inyong paboritong himpilang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay proud and active member ng KBPO ng Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At ito po, si Kayla Escalante ang makakaagapay po ninyo ngayong Monday morning para po sa usapang negosyo at pag-asenso. Nako, Kaagapay, kumusta ang iyong Monday? Kumusta ang weekend? At nais ko pong makipag-share po ninyo, Kaagapay, ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend. So again, Kaagapay, makipagkwentuhan ka muna sa akin. Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Pero bago ang ating kwentuhan ng ating discussion tungkol sa ating pagnenegosyo, aba eh happy listening po muna sa mga kaagapay nating nakatutok sa radyo via 702 DZAS AM band. Yan man ay sa PM radio, sa transistor radio, maging sa mga kaagapay natin na ginagawa tayong background habang sila ay nasa biyahe dahil kikinig sila sa kanilang mga car stereo. Eh happy listening po sa inyong lahat. Syempre, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa official mobile app ng 702 DZAS. Iyan nga po ang 702 DZAS mobile app. Alam mo ba, kaagapay, na yan ay libreng maida-download sa Google Play Store o kaya naman ay sa Apple App Store. Kaya kung wala ka pa niyan, eh tungo ka na, kaagapay, sa Google Play Store o sa Apple App Store at hanapin niyo po yung 702 DZAS. Pag nakita po ninyo yung app na merong orange logo, yan, kaagapay, i-download mo na yan para mapakinggan ang inyong agapay ng sambayanan anytime and anywhere basta meron po kayong internet connection. At syempre, hello, hello din po sa mga kaagapay nating nakatutok sa ating Facebook live streaming, maging sa ating YouTube live streaming. Hanapin nyo lamang po on 702 DZAS FEBC Radio at makikita nyo na po ang ating live streaming. Ano pa ang hinihintay mo, kaagapay? I-share mo na yan o kaya ay itag ang iyong kaibigan, ang iyong churchmate, ang iyong mga kapamilya at sama-sama po tayong matuto dito sa ating talakayan dahil maya-maya nga po ay ating mapapakinggan at matuto tayo, ma-inspire sa ibabahagi ng ating kaagapay mula sa business as a mission. Kaya tuto ka lamang, kaagapay, hanggang alas 12 ng tanghali. At muli, kaagapay, kumusta ka ba ngayong Monday? Ano ang ipinagpapasalamat mo nitong nagdaang weekend? Comment ka na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Ano man ang iyong ginagawa, ikaw man ay nasa bahay at nagluluto ng inyong pananghalian, na ba eh, i-share mo na rin ano ang iyong inihahandang lunch o ano ang lunch mo ngayong Monday. O kaya naman ay nasa opisina ka dahil simula ng bagong work week, eh for sure ang dami mong task na nakalagay sa to-do list mo. Pero habang ginagawa mo yan, ay salamat na pinili mong gawin kaming background habang nagtatrabaho. Kaya nga ay papunta ka, nasa biyahe ka papunta sa iyong destinasyon. Ako, doble ingat po, no, kaagapay. Dahan-dahan lang, sabi nga nila ay takbong pogi lang dahil makakarating din sa paroroonan. Salamat po na ginagawa niyo po kaming background at sinasamahan mo ako ngayong Monday morning, anuman ang iyong ganap. Dahil nga exciting at kapupulutan po ng aral ang ating usapan.

0: Binabati ko ng happy, happy birthday ang ating kaagapay every Monday sa Monday edition ng Heartline. Siyempre, ang ating Kuya Archie de la Cruz. Happy birthday, Kuya Archie. Dalangin namin na patuloy kang pagpalain at palakasin ng Panginoon at patuloy na magamit sa kanyang ministeryo. And of course, binabati ko rin po ng happy birthday ang aking tita mula dyan sa Silang Cavite, si Tita Jenny Magpuri. Happy birthday sa'yo, Tita Jenny, and happy listening na rin. At sa iba pa nating mga kaagapay na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan, happy, happy birthday po sa inyo at happy anniversary na rin po para sa mga kaagapay pay nating nagdiriwang ng kanilang anibersaryo. Sana po ay patuloy kayong pagpalain ng Diyos sa inyong mga bagong taon ng buhay at pagsasama. At sa ating pagpapatuloy, bigyan daan naman po natin ang ating baon for today.
1: It's baon time!
2: Sa puso ng probinsya, isang batang Pilipina ang buong tapang na nagtaas ng bandera ng Pilipinas sa pandaigdigang entablado. Hello kaagapay! Ipinamalas ni Celestine Coquilla, grade 8 student ng Villarica High School sa Midsayap, Cotabato, ang talinong Pinoy nang tanghalin siya bilang Student of the Year ng Khan Academy. Hindi siya nagpaawat, siya mismo ang nag-angat ng pangalan ng bansa bilang nag-iisang awardee mula sa buong Sacsayhuayan Region. Sa bawat aral na kanyang pinanday gamit ang Khan Academy, ipinakita niya ang likas na sipag, tiyaga at talas ng isip ng kabataang Pilipino. Mula sa isang paaralang kabilang sa pilot program, sinunggaban niya ang oportunidad at ginawa itong tulay tungo sa pandaigdigang pagkilala. Hindi lang ito kwento ng isang estudyante kaagapay. Ito ay kwento ng pusong Pinoy na hindi nagpapahuli. Sa bawat numerong kanyang nilutas, buong dangal niyang ipinahayag na kaya ng Pilipino at kayang ipanalo sa buong mundo. At yan ang ating baon. Ako po si Phil Lagtapon.
3: Kung trabaho ang hanap mo, narito na ang Action Line. Serbisyo publiko, hatid pa rin sa iyo ng Entre Pinoy Espesyal.
0: Salamat sa iyo, Phil, sa iyong pabaon ngayong Monday morning. Tunay nga na may pagmamalaki talaga, no, ang husay at galing ng ating mga kababayan. At ngayon naman, kaagapay, tungo tayo sa ating Action Line segment kung saan hatid po namin ang mahalagang impormasyon at job opportunities para sa iyo o sa mga kakilala mong naghahanap ng trabaho. At kung ikaw naman ay isang Entre Pinoy o isang Entre Pinay na nagnanais magbahagi ng inyong job openings o business opportunities, ay maaari po kayong makipag-ugnayan sa aming himpilan para malaman po kung paano maipapaabot sa ating mga tagapakinig. Mag-send lamang po ng mensahe sa ating Facebook page, ang 702-DZAS-FABC Radio, o kaya naman ay sa ating email address na dzasinfo@fabc.ph. Muli kaagapay ang ating email address, dzasinfo@fabc.ph. Abangan po namin ang inyong mensahe para nga sa mga job openings and business opportunities, dahil dito nga po sa Entre Pinoy Espesyal, sama-sama po nating itataguyod ang negosyong may puso at layuning tumulong. At dito po sa FEBC Philippines ay meron po kaming hiring, meron po kaming opening para po sa staff assistant dito po sa 702DZAS, maging sa production technician para naman po sa RTV team. So kung kayo po ay interested dyan sa dalawang position na yan, staff assistant and the production technician para po sa RTV team, magpadala lamang po ng resume na merong 2x2 photo sa recruitment@fabc.ph. Muli po, recruitment@fabc.ph. Kung kayo po ay nagnanais na maging kabahagi po ng ministeryo ng FEBC Philippines, ano pang hinihintay mo kaagapay? Muli ang aming pong hiring, staff assistant and production Technician. Ayan, kaagapay, sa puntong ito ay basa naman po tayo ng ating mga kaagapay na present na dito sa ating ongoing Facebook live streaming. Si Ate Alma, habang nagluluto. Ate Alma, ano po ang inyong niluluto ngayong Monday morning? Si Kuya Epifanio Salvador, good morning ang kanyang pagbate at sabi niya, same daw sa agahan ang kanyang lunch. Pork tocino na merong scrambled egg. Naku Kuya Epifanio, favorite ko po yung tocino, lalo po yung pinagprituhan tapos dun ilalagay yung kanin para mahalo. Napakasarap naman, pork tocino. Si Aurora Estrella, bumabate ng happy birthday sa kanyang bayaw na si Arnold Ponesto. Happy birthday po sa inyo, Kuya Arnold. Pagbati po yan mula kay Ate Aurora Estrella. Kaya Ate Lynn Mandap, ang kanya daw pinagpapasalamat nitong nagdaang weekend ay praise God for the strength na naka-attend siya physically sa worship service sa CCF Davao. Oo nga kaagapay, no? Kumusta ba ang inyong mga naging worship service kahapon? Ano ang iyong natutunan mula kay Pastor? Nako, sana po ay hindi lamang po natin yan narinig, no? Kundi mai-apply po natin sa ating araw-araw na pamumuhay. Si Mark Christian Sanchez, pabati daw sa kanyang lolo na si Reverend Reynaldo Gonzalez ng Calvary Four Square Church. Hello po, happy listening po kay Reverend Reynaldo Gonzalez. Happy listening po sa inyo, pagbati po yan mula kay Mark Christian Sanchez. Si Luz Aguilar, siya naman daw ay thankful kay Lord sa patuloy na provision sa mga daily needs. Ay, oo, no, kaagapay. Lalo ngayon na talagang ang tataas na ng presyo ng bilihin. Ako, salamat sa Panginoon na hindi talaga siya nagkukulang sa pag-provide para sa atin. Sabi niya, nababayaran ang mga bills at protection daw sa mga anak niya na nasa trabaho. O nga, amen sa daily protection and the provision ng Panginoon na talagang dapat natin yan ipagpasalamat sa Panginoon. Ang ulam daw niya ay tinolang manok na mayroong ginisang sayote. Nakikinig daw siya mula sa Muntinlupa. Hello po sa mga kagapay natin dyan sa Muntinlupa. Hello, happy listening po. Si Faustina Frankie Habla ay nakatutok na rin at bumabati sa atin ng good morning. Nakikinig na daw siya at ang kanyang lunch ay ginataang tulingan. Thank you daw sa Panginoon sa kalakasan everyday. Si Ate Faustina, isa to sa mga na-meet ko noong anniversary celebration, no, ng FEBC Philippines. At ang sarap po ng inyong lunch, ginataang tulingan. Kuya Reggie, ano to, no, kalaban to ng gout. Ingat-ingat po, Ate Faustina, at enjoy po ang inyong lunch. Si Nanay Thelma Manjares ay bumabati sa atin ng mapagpalang umaga. Diyon daw sa kanila sa Kalamba ay mainit, kaya ang aking anak ang naglaba at ako rin ang kasama niyang maglaba. Uy, laba day ngayon ni Nanay Thelma Manjares. Ang kanya daw nilutong ulam ay mushroom na mayroong pritong galunggong at prutas na pinakamatamis galing daw sa Kalawan, Laguna. Uy, ang perfect ng lunch ngayon ni Nanay Thelma. Merong prito, merong prutas. Enjoy po ang inyong lunch, Nanay Thelma. Kumusta po dyan sa Kalamba? Oo nga, no, dito sa Ortigas po ay makulimlim. Oo, sumisilip na ang nagbabadya ang ulan. Kaya po sa mga nasa kalapit lugar, ingat po kayo dahil mukhang uulan na naman, no. Si Richelle Santos, good morning. Nakaluto na daw siya ng tortang talong, uy, na merong fried chicken.

data. Regarding po, no, Ate Rachel, sa inyo pong question, mag-message po kayo sa ating 702DZAS Facebook page para po sa GCash ng FEBC. At kami rin po ay GCash biller na kaagapay, no? Para po sa details na yan ay bisitahin po ang FEBC Philippines Facebook page. At sabi niya, high school pa lang daw ay nakikinig na siya sa DYVS sa Bacolod. Laking tulong ng inyong station sa aking paglagong espiritual. Oy, amen. Salamat po, no, sa mga ibinabahagi po ninyong testimony kung paano po nakatulong sa inyong buhay espiritual ang 702DZAS. Si Edgardo Elizaga ay bumabati na rin sa atin ng magandang araw. Maging si Ate Rosalinda Ohano Manzano, nakatutok na rin. Si Ate Rosalinda, lunch check, sinigang na sayot, oh, ginisang. Ginisang sayote na mayroong fried chicken. Uy, perfect match po yan, no? Gisado, tapos merong prito. Enjoy po ang inyong lunch. Si Jabe Kachopero, magandang umaga mula sa Iloilo. Uy, hello po. Mula po dyan sa mga kaagapay natin sa Iloilo. Nako, napakagandang probinsya, no? Lalo po yung Gigantes Islands. Talagang maipagmamalaki ang Pilipinas pagdating po dyan sa ganda ng Gigantes Islands. At ang sarap ng bachoy. Kuya Jabe, baka po ang lunch ninyo ay bachoy. Sabi niya, hi po sa kasama ko si Ma'am Donna Abelio Hovero, nakikinig sila ngayon. Happy listening po sa inyo at salamat po sa pagtutok po ninyo dito sa 702DZAS. At dito sa ating Facebook page, sa YouTube channel, si Ate Annalyn Zamora ay nagko-comment na at bumabati ng good morning. Si Aldrin De Silva, good morning. Ang ulam daw nila ay paksiw na gulonggong at sinapaw na talbos ng kamote. At nag-aalok siya sa atin, mga kaagapay, kain daw tayo. Salamat po, Kuya Aldrin. Enjoy po ang inyong lunch. Si Ate Alma Abelia ay bumabati at sabi niya ang

0: ministry at nagkaroon po kami ng ano mini outing, kaya ngayon ay sinisipon ako, no, pero masaya yung naging fellowship namin at praise God na naging matagumpay. Hello, hello sa mga young professionals ministry sa Carmona Christian Church. Happy listening sa inyo. Sabi naman ni Chris Toffer, hello po. Nakikinig daw siya from Pampanga at nag-send ng resume. Ako, salamat po, Kuya Chris, no, sa inyo pong pag-a-apply. Yan po. Dalangin po namin na makasama po namin kayo dito sa ministeryo ng FEBC Philippines. Si Kuya Edgardo Eliazaga ay bumabati rin sa atin. Sabi niya, masaya po ang aking anak na narinig ang pangalan. Ang lunch daw nila ay pork broccoli. Uy, favorite ko po ito, pork broccoli. God bless daw sa ating lahat. Salamat po, Tatay Edgardo Elizaga, at happy listening din po sa inyong anak. Si Nanay Thelma, Nanay Thelma, maraming salamat po sa inyong palaging pag-support sa ministeryo ng FEBC Philippines. Yan, kaagapay ha, patuloy po ninyong ipadala ang inyong mga mensahe, pagbati at komento, at miya-miya nga po ay makakasama po natin ang ating mga kaagapay mula po sa Business as Mission Philippines. Matuto po at mapagpala sa naging panayam ni Ate Jo Cabrera Alabastro, kasama po ang Business as Mission. At kaagapay, kung nagtatanong din po kayo paano makakapag-avail ng PM Radio, good news po, dahil ang PM Radio po o yung Portable Missionary Radio ay available po sa mga piling PCBS at CLC Bookstore branches. Ang PM Radio nga po, yan po yung naka-pre-tuned na sa 702 DZAS yung inyong mga radyo. So, automatic po na nasa DZAS na po yung pag-tune in po ninyo, at hatid po namin nga yung napapanong impormasyon at pag-asa po sa bawat tahanan. At reminder kaagapay, and please take note na ito po ay available for cash transactions only. So, para po sa karagdagang impormasyon at listahan po ng participating bookstore branches, ay hanapin nyo lamang po o bisitahin po ang website ng FEBC Philippines, ang pmradio.febc.ph. So, kaagapay, ngayon pa lang po ay salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa ministeryo ng FEBC Philippines. At si Ate Roda Gendrano, nakikinig mula sa Imus, Cavite. Hello, hello po sa mga kaagapay natin dyan from Cavite, isa sa mga probinsya na marami tayong listeners. Happy listening po, and hello, hello po sa mga kaagapay natin from Philippine Missionary Fellowship, Batangas, Cavite, and Laguna area. Hello, hello po sa inyo. Si Kuya Christopher, God bless po sa ating lahat. Amen. God bless nga po sa ating lahat. At muli kaagapay, patuloy po kayong tumutok, no, dito sa ating programa hanggang alas 12 ng tanghali, dahil hatin nga po natin dito sa Entre Pinoy Espesyal ang mga pagkatuto sa pag-asenso at sa pagnenegosyo. At sa puntong ito ay dadako na po tayo sa ating patok na negosyo at manatili lamang nakatutok, dahil makakaagapay po natin ang Business as Mission. Dito nga po, every Monday po ay nakakasama po natin ang ating mga kaagapay from Business as Mission. At today, matuto po sa panayam ni Ate Jo Cabrera Alabastro, kasama si Enzo Marfal ng Business as Mission.
1: Usapang trabaho, usapang kabuhayan, usapang negosyo, usapang asenso, Entre Pinoy Espesyal, patok na negosyo.
2: Business as Mission sa Entre Pinoy Espesyal, tuwing Lunes, alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali, sa 702 DZAS FEBC Radio TV. Nagpapatuloy po ang programang Entre Pinoy Espesyal. Feature po natin Business as Mission Philippines. Sila

be optimistic. 12:38 ang ating oras, mga kaibigan. Happy Monday! Third Monday of June. June 15! Wow, nasa kalagitnaan na tayo ng buwan na ito. Ang bilis, no? Salamat kay Lord na sa araw-araw andun ang kanyang biyaya na na-experience natin. At sa mga kaka-open pa lamang ng kanilang radyo, yes, kayo po ay nakikinig dito sa 1062DXKI-FEBC Radio via AM Band. At sa mga kaibigan natin na nakikinig via online streaming, via internet connection, thank you so much. At ang 1062DXKI ay members po ng KBP or Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At naglilingkod dito sa City of Corona dahil sa loob na po ng 61 years. At ang buong FEBC ay naglilingkod sa loob po ng 78 years. Ganun po kabuti ng Lord sa atin na sa araw-araw andyan yung kanyang biyaya. At patuloy na nag-i-air. Sabi nga, until all have heard, hanggang gagamitin pa po ni Lord para ma-reach out yung mga kaibigan natin na relasyon sa kanya. At syempre, magkakaroon po ng relasyon ang mga taong makapakinig ng kanyang salita. Kamusta ka naman, kaibigan? Yeah, kamusta ang linggo mo? Ang weekend? Yan, na-experience pa rin natin nung yung mga aftershocks, no? Nung nakaraang Friday, andun po kami sa maitom. At nung Saturday lang kami umuwi. Praise God talaga. At salamat kay Lord na nalampasan lamang po namin yung tulay bago po masira. At bumahi po kami mag family, sobrang lakas ng ulan at zero visibility. Hindi ko na talaga makita kasi nasa front seat ako, para makikita pa ba? Ganun po kalakas ang ulan, pero thank you Lord sa kanyang protection, sa kanyang pag-preserve sa amin at pag-sustain. At ipag-pray po natin, no, continue yung mga kaibigan natin, lalo na yung mga nasa Sarangani Province and Jensen, and dito din po sa bandang Maasim. Kasi hindi lamang po earthquake yung kanilang naranasan, pati po mga pagbaha, no, dahil sa sobrang lakas ng ulan. So panalangin natin yung protection ng Lord sa kanila, yung provision, dahil marami pa rin po na mga bahay ang nasira, maraming pamilya ang naapektuhan. So let's uphold them in prayer. Andyan yung provision ng ating Panginoon. At salamat naman dahil marami po talagang mga tao ang tumulong, at yung mga kababayan po natin, meron pong mga ginagawang bayanihan at nagdo-donate po ng kanilang may tulong. So, ang FEBC din po ay meron din po tayong bayanihan. So, kung pwede po at gusto nyo pong mag-share ng inyong blessing, aba, welcome po yan, dahil ang ating bayanihan ay open na po

So, bayanihan to support our fellow Filipinos affected by the Mindanao earthquake. So, paano po kayo makatulong sa mga gusto pong tumulong? Kasama po natin ang Operation Blessing Foundation Philippines, Philippine Relief and Development Services, or PhilRODS, and World Vision Philippines to provide immediate aid and recovery assistance. So, para po sa inyong donation, pwede po kayo makasupport gaya ng mga essential relief packs, tubig, solar lamps, hygiene kits, and also Bible. No, pwede din po yan. And also, pera para pambili po ng kanilang pagkain, gamot, tents, mosquito nets. Dahil marami pong mga pamilya na talagang doon na po sila natutulog sa daan. At yung kanilang ginagamit lamang po ay tent, trapal, yun. Lalo na ngayon, maulan ang panahon, nakakaawa po sila. So, you can give, no? And also, you can uphold them in prayer. Pagpipray natin sila, patuloy. And you can share. At, salamat sa ating Panginoon that we are able to share our blessings. Yun, magbigay po kayo. Pwede po dito sa 1060TDXKI or pwede din po sa Operations Blessing, sa FEBC Philippines, and sa PhilRODS, and sa World Vision. So, para mas madali po sa inyo, pwede nyo po dito sa 1062DXKI. You can approach us, message us para sa inyong donation and support. 12:45 ang ating oras, mga kaibigan. Ayan, pasensya na din po kayo sa boses ko. Medyo naapektuhan din talaga ng ulan, no? Pero salamat sa Lord sa kanyang strength and provision din. Sige, pwede po kayong mag-text sa text line number natin, 0963-180-1469. Pwede din sa FB page, 1062DXKI-FEBC Radio. I-specify nyo na lamang po kung para yun sa bayanihan or sa support nyo po dito sa 1062DXKI para at least malaman namin. So today, sa ating magiging topic, alam ko marami pa rin po ang hindi maka-move on. No? Hindi po kaya madali, no? feel ako gani nang kahit na aftershock or siguro may ano lang konting paggalaw lang. Feeling ko ano na naman, naglinog na naman na nagalingin ang ulo mo. So hindi po madali. Human as we are, talagang ma-experience natin yan. Kung wala, hindi mo na na-experience, di, posible robot ka eh, no? Pero tao, habitag nga ma-experience na amo na nga mga pag-iho sa aton niya kadutaan. Binagi sa linog. And may mga pagbaha. Pero praise God, dahil very timely din po yung magiging topic natin ngayon. I-remind po tayo mula sa salita ng Diyos sa Isaiah chapter 43 that God's presence is greater than our fears. Welcome again dito sa programang Listener's Touch. Kasama po ninyo ang inyong kaibigan Mika Jen Robles Librado, kung saan sabi nga sa tagline natin, Listener's Touch, where music meets encouragement and hearts meet God. So last week, alam ko marami po tayong mga challenges na kinakaharap, mga unexpected situation, and even moments of fear. Some of us are still recovering emotionally from the recent earthquake, but today's message is simple.
fear is real, but God's presence is greater. So fear not, for I am with you. Yun po ang magandang encouragement para sa iyo at para sa akin din, kaibigan. So, ang question of the day natin, what fear are you carrying today that you need to surrender to God? Ano po ba ang mga fear na yan? Sige, i-share mo lamang, no? I-text mo lamang po sa text line number natin or sa FB page natin. Sa ngayon, ito po muna ang awitin mula po kay Chris Tomlin, Whom Shall I Fear? At susundan po ito ng awitin ng The Afters, I Will Fear No More.

0: ang tao ay buhay ngayon. Ngunit hindi tiyak kung mamaya siya pala ay patay na. Di pa alam itong madla. Hope 4:20. Ako po si Ramoncito Escalante ng Macau. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo na kung papaano po ako nakakilala sa ating Panginoong Hesus. Pakinggan po ninyo dito lang sa Tanikalang Lagot.
1: Sarento, kopya po, sir. Aabangan ko po, sir, sa bandang estero. Malapit lang po ito dito, sir. Mga 5'6 ang taas. Mestizo. Blondie ang buhok. Eh, tirador nga po dito yun, sir, eh. Roger and out.
2: Ano, Kabo? Ako ba yun?
1: Walang iba kundi ikaw. Narinig mo naman ang iniradyo sa akin. Kaya kung ako sa'yo, Ramoncito, ibabalik ko na sa dating kulay itim at kulot ang buhok mo. At saka hindi mo naman ito area. Bakit nandito ka? Doon ka sa rekto. Huwag kang tumayo dito sa arangke. Marami yung sala rito na gaya mong snatcher. Sige na, iskapo ka na.
2: Salamat, Kabo, ha. Oh, eto nga pala yung kwintas na inaarbor mo.
1: Ayos. May ireregalo na naman ako sa kabit ko. Pero wag mo rin kakalimutan yung karastiryo, ha? Asahan ko ito, ha?
2: Sige, gagawin ako sa Harrison Plaza o kaya sa Araneta, Cubao. Eh, split na po ako, Kabo.

0: Magdelfan ka na lang. Kasi maraming galamay si Tori sa pier. Baka arboring ka sa akin. Kapag naispatan ka, doon ka nagtatrabaho.
1: Okay, Kabo.

0: Tulog mantika kasi. Naubos na nga mga batong inipon ko sa kalsada. Kababato dyan sa bintana mo. Para magising ka lang. Heto, pulseras. Regalo ko sa birthday mo.
1: Talaga? Birthday gift mo sa akin? Ang ganda naman nito. Baka galing ito sa pang-i-snatch mo, ah. Di ko yan tatanggapin. Ayoko nang galing sa nakaw.
0: Binili ko yan sa kaibigan kong Chinese sa Binondo. Kaso, yung pera na ibinayad ko galing sa bulsa ng dadukutan ko. Pero, tanggapin mo na yan. Alam mo namang trabaho ko, eh.
1: Basta romansito. Tumigil ka na riyan sa pandurukot mo. Lumaban ka nga ng parehas. Nako, marami ng mga tirtir dito sa Islang Puting Bato ang nalibing na sa Laloma.
0: Huwag kang masyadong negatibo. Hayaan mo, bukas, sasama na ako kay Manggani.
1: Salamat dito sa pulseras.
0: Teka, wala bang pampabuenas dyan? Isang kiss lang.
1: Huwag na, Toy. Kapag kasal na tayo, magsasawa ka sa kahalik sa akin. Pero ngayon, bawal.
0: Bitin lagi ako sa'yo. Sige na nga, pumasok ka na sa inyo. Uuwi na ako.

0: Natutuwa ako sa'yo, bata. At napili mong sa aking kalumina. Dito sa akin, Ramoncito. Maliit lang kita dito. Pero patas ang trabaho natin.
1: Eh, alam ko naman po yun, Manggani. Mas malaki ang kinikita ko bilang isang tir-tir. Kaso, may tumutulak sa akin. Nasa inyo na ako sumama. Kesa naman kina Ingo Tirador.
0: Bata mo na pala anak ni Hapon, ha? Maganda yung anak ni Hapon, na si Pichi. Mahusay kang pipili. Parang manika ang mukha. Kaso, di ka uubra kay Hapon. Pupugutan ka ng ulo nun kapag anak na nito ang isyo. Nabalita mo na ba yung nanalbahay kay Pichi? Yung nananching. Tinaga ito ni Hapon. Putol lang kamay nung manyak. Ganun kaalaga si Hapon sa anak. Kaya ingat ka, bata.
1: Mahal naman ako ni Pichi. Kahit tuto lang mga magulang nito sa akin.

0: Oy, bata. Gising.
1: Oh, kayo pala, kabo. Teka, yung car stereo mo nga pala, nakatago. Kunin mo na.
0: Nako, saka na lang muna. Sinadya kitang puntahan dito sa isla para bigyan ng babala. Huwag ka na munang mamitas ng alasa, Divisoria. Delikadong lagay mo. Ilang tir-tir na taga dito na tinakpan ng dyaryo. Naglilinis ngayon sa munisipyo kasi may bagong hepe ng uupo.

0: Silang kumakato? Hindi naman mga parak ito ah. Kasi kung may sona na dito, tiyak, may kalampagan ng mga batya at palanggana.
1: Sandali lang! Nandiyan ako! Sino ka ba?
2: Ramoncito! Ako to!
0: Ha? Boses ni Peachy? Teka, si Peachy nga ba itong kumakatok?
1: Peachy! Ikaw ba yan?
2: Oo!
0: Ano oras na ba? Bakit ba nasa labas ka pa? May problema ka ba?
2: Magulo sa area namin. Kaya inutusan ako ni Mamang na dito muna sa'yo magtago. Wala kasi si Papang. Nasa Cotabato. May patay kasi kami ron. Kapatid ni Papang na sundalo na patay.
0: Oh, eh sige. Ngayon ka lang nakapasok dito sa bahay ko, di ba?
2: Oo. Ang cute ng lugar mo. Malinis. Hindi amoy estero. Buhay prinsipe ka pala dito?
0: Siyempre, ulila na akong lubos. Mag-isa lang ako rito. Eh kung gusto mo, tuloyan na nating magsama. Huwag ka nang umuwi sa inyo. Dito ka na sa akin. Para may prinsesa ng highball ko.
2: Kapag hindi ako sinundo ni Mamang, sige, dito na ako sa'yo. Pero, no touch ha?
0: Oo na. Gusto mo, igapos mo pa yung pangakamay ko eh. Para patunayan kong mahal kita.

0: Saan ako matutulog? Naantok na ako.
1: Eh, dyan ka na sa kama. Mabuti at bagong palit ang punda ng unan at bagong laba ang kumot. Dito ako sa bangko. May sleeping bag naman ako. Gusto mo ng electric pan? Ilalabas ko. Nakatago sa aparador. Hindi ko ginamit. Inalalaan ko talaga sa pagsasama natin.
0: Sweet mo naman. Ibig sabihin nito, nag-iipon ka na ng mga gamit natin?
1: Oo naman. Heto nga ang alkansya ko para sa ating kasal.
0: Ang bigat na. Sa tansya mo, magkano na naman

pulong sang Ginoo. Galatians chapter 4 verse 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons or children. Kabay pang Ginoo, magapakamaayo sang iya mga pulong. Utod kag abyan akon nga nagapamati, ang pulong sang Ginoo, matag nga naga laid out sa aton nga ang Diyos is actively working sa history, sa mga katawhan, kag bisan pa sa tanan-tanan niya nga gintuga. Obvious kayo ang pagpanghikot sang Ginoo. Apang, sama-sami ang tawo, wala nagatalupangod sini mga utod. Na for example, ginhambal ni San Pablo, kabalo ka mo nga wala nagapalantang ang Ginoo sa iyang mga saad? Apang pananglitan ko nagadelay man ang Ginoo sang iyang pagbalik liwat kag paghukom sining kalibutan nga makasasala, niya initanan para sa inyo kaayuhan? Wala bla ka mo kabalo nga ang kaayo sang Ginoo nagatuytoy sa inyo nga sa kaluwasan? O kabay patani nga aton matalupangdan ini? Hindi bla abyan? Apang sama-sami ginaabusuhan naton ang kaayos ang Ginoo. Madamo nga mga tao nga subong sa mga mayubiton dito sa libro ni Pedro, niya tidiin na ang iya nga saad sa iya nga pagbalik niya, why man? Normal man ang lakat sang kalibutan? Apang mga abyan, kung tanawon tabla ang pulong sang Ginoo, dira natin masapan that the Lord is not indistant sa aton nga iya mga tinuga. Amen? Malapit siya. Ang isa sang hayo gani sa balaan ng Espiritu is Parakletos. Anong butsi nga nun? Isa nga malapit nga matawag naton anytime maghahatag paglipay kag pagbulig sa aton. Siling ni Ginoong Hesus sang pagkayab niya, ako magaupod sa inyo tub-tub sa katapusan sang panagon. Kag bisan pa ang invitasyon lamang ni Ginoong Hesus abyanakon nga nagasiling siya abi pangayo kamo. Pangita kag panuktok, tagaan kamo, makakita kamo, pagabuksan kamo. Ining invitation sang aton mahal nga Ginoong Hesus sa pangamuyo, nagapakita lamang nga handa siya makigbahin sa adlaw-adlaw naton nga aktibidades. Subusa nga hangkat amo ini, indi naton pagpalakto ng aton kinabuhi nga tong daway lang kita kabalo nga ang Diyos nagapanghikot. Ukon, tama kita ka-independent, dogapati man kita sang siling sang isa ka point nga naga hambal sa saya sinulatan, I am the captain of my soul, I am the master of my faith. Abyan, i-acknowledge ang presensya kapag panghikot sang Ginoo sa imo kinabuhi. Amo nang siling sang Galatians chapter 4 verse 4. Matag kag sa tugma gid nga panahon, in the fullness of the time, ginpadala sang Dios ang iya anak na tao sa babayi sa idalom sang kasuguan, niya agud sa pagluwas sa ila sang mga yara sa idalom sang kasuguan. Agud nga mabato naton ang adoption subong nga mga anak sang Dios. Sa akon bala nga pagpanalawsaw, abyan kaga uton nakon sa Ginoo. May pila ka mga bagay nga akon nga nasapuan nga sa diin ang Ginoo nagpreparar gid sining kalibutan sa pagkari sang iya bugtong anak. Bilang aton manuluwas, okay na hauna. Ang paghari sang Roman Empire nga nagdala sang kauswagan kag subong man kalinungan sa bilog nga kalibutan sa dto nga tiempo. Amo nang una nga ako nasapan utod. Ginatawag ini sang mga historians nga Roman Peace or Pax Romana. Ang ginhimo sang Roman government sa dto nga tiempo amo ang pagtapna sa mga pirata sa lawod, kagsubong man sang mga buyong kagkawatan sa dalan. Sa bagay nga may kahapusan ang pagdala sang mga minsahe, pagi sa ginasiling nila nga courier, kagsubong man ang pagpauswag sang negosyo. Of course, mahapus ang travel sa tunga tiyempo. Mabatian naton ang tinaga nga Appian Way sa tiyempo diri ni Apostol Pablo. Ini mga proyekto nga gin patindog sang Roman Empire. Number 2.
amo ang pag-conquer.

0: na Alexander the Great sang known world sad tuman nga tsimpo. Bali una-una lang ini si Alexander the Great kag nag-establish sang Greek bilang universal language sad to nga tsimpo. So at least bisan taga Galili ang mga apostoles ni Ginoong Asos. Apang tungod kay makahangup sila kag makahambal sang Griego, they can travel around the world nga nasakpan sang Roman Empire without safety kag may kahapusan kag makaintindihanay sila sang mga tao dito nga ilaman pagawalihan na hanungod kay Ginoong Asos. So you see mga uton, hindi lang naton ina na nabatyagan bala. Apang sang ulihi natalumpang dan ini sang mga hangkilan nga nagatuon sang istorya sang kalibutan. At the same time sang pulong sang Ginoo. Kay kun wala ini nahimo ang kalinong sang pag-travel abi kag kahapusan, mabudlay ang pag-uswag sa maing balita sa tunga tsimpo. Ikaduha, pananglitan wala sang common denominator nga mag-intindihanay ang mga nagsari-sari nga lahi kag mga kapungsuran, mabudlay magpalapnag sang minsahe na hanungod kay Ginoong Asos. Tiya muna utod ang nasapuan akon. Nung masunod si Nadre, amo ang failure sang religion sang mga Hudiyo nga ginatawag naton Judaism. Sa pagsabat sa mga kinanglanon gid kag manghandom sa tagipusoon sang tawo. Naglulusot sa tong madamo nga mga filosofiya, pareho abi sang Stoics, pareho abi sang Epicureans nga sa diin naghatag sa tawo kag subong man pagdisiplina sang kaugalingon nga mo ang dalan sa happiness kag pagka-Diyos nun. Gindugangan naman ini abyanakon sang indi among interpretasyon kag of course nagapadulong sa indi among aplikasyon sang kasuguan ti anong guwa pag-abot ni Ginoong Hesus ginpagsabdong niya ining mga kakaparian mga lulubngan kamo nga mga puti sa guwa pero sa sulod mabaho mga kaliwatan kamo sang manog nagabutang kamo sang grabe nga kabugatan sa ordinaryo nga tawo nga kamo mismo bisan pa sa tudlo lang gani sa inyong mga kamot indi kamo mag-alsa sini. So sa sini mga utod nga mga denunciation ni Ginoong Hesus ginpakita niya nga ang wrong interpretation of the law that leads to wrong application and lifestyle sa mga tao nag-create sang sense of misery sa mga tumulo. Amo na abyan nga pag-abot ni Ginoong Hesus anong iya nga gindescribe sa mga katawhan? Pareho sila sang karnero nga naglaplaag, gutom, ginaharas, kapoy, kagwala sing managtatap. Sa bagay nga ginsingganan niya ang iya mga apostoles sa tunga tsimpo, balikdan nyo bala. Hindi ka mo magsiling apila pakabulan kag magaani. You look around, ready na ang alanihon. Sinya busa, pangamuyo ka mo sang Ginoo, tag-iya sang alanihon nga magadala, magapadala siya sang mga ngani. Amo ni abyan ang pila lang gid ka mga bagay nga maninag naton. Establishment of the Greek as the universal language, the Roman peace at the time, number 3, the emptiness nga gindala sang reliyon sang mga Hudiyo. Perfect timing gid ang pagpadala sang Dios sang aton manluluwas. Matiin nyo bala. Siling sa liwat sang Galatians chapter 4 verse 4 and 5. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Isa pagid ka verse gusto ko ibutang sa aton pangunahuna, Isaiah 55 verse 9 nagasiling, For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. Amen. Sa sining kamatuuran, abyan ako. Tugutin niyo ako abyan sa pag-draw sang pila ka mga personal applications naton sa sining adlaw. Okay, nahauna. Ang Ginoo nagapanghikot sa iya kaugalingon nga himpit nga mga tinion nga sa pila ka mga beses wala ini matalupang dan sang mga tawo. Amo nang una na ako nasapuan. That God is actively working though people do not observe it. Amo na nga ginhambal ni Isaiah nya dalanon ko huna-huna ko mas mataas ang inyo hunahuna kag mas mataas ang inyo dalanon. So anong aton nga personal response? Number one, subahar kita sa mga pagpanghikot sang Ginoo. Isiling naton sa aton mahal nga Ginoo, ari ako gamita ako kung ano man inang mga papel nga gusto mo ako mangin pagpakamaayo sa iban nga mga tao. Ikaduha, ang Ginoo nagapanghikot hindi lamang actively, kundi ang iya tinutuyo sa aton kaayuhan. Siling sang pulong na tao sa babayi, na tao sa idalom sang kasuguan, agud sa pagtubos sini sa ila. Kag makaangkon sila sang pag-adoptar subong nga mga anak sang Dios, of course paagi sa pagtuo. Abyan masapuan naton diri ang aton kahimtangan na isklabo sang sala kag sang indi amo nga sistema sa sining kalibutan, kag si Ginoong Jesus naga-offer sa aton sang freedom, wala bayad, siya nagbayad, siya nag-antos sa penalty sang aton sala, nabanhaw siya kag nagasiling sa imo kag sa akon, batunan niyo ako. Ang pagpatawad sang inyo sala, mabato nyo. Ang kahilwayan gikan sa gahom kag penalty sang sala, mangin sa inyo. Amen. Pakamayuhon gikita tanan sang Dios. Paalam kita sa inyo, once again, ini ang Hour of Hope. Upo ninyo ang Hinubaan Baptist Church. Kag ini si Pastor Daniel Salcedo ang inyo manunodlo. Maayong adlaw sa inyo nga tanan.
1: Nagapamati ka mo. Suggest size 2 DXKI. Ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao.
2: Ang pulong sang aton Hesukristo sa Mateo 24:35 nagasiling, ang langit kagduta magataliwan, apang ang akon mga pulong indi gid magtaliwan. Gani may buhing paglaom sa mga matinuohon. Upod kita karon sa aton palatuntunan, buhing paglaom.
3: Malipayo naman nga adlaw kag talupangdo naman naton brother ang sinulat diri sa Anong 1 kapitulo 2 versikulo 28, 1 John chapter 2 verse 28 nga siling, and now little children abide in him, that when he appears, he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. If you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Verse 1, sang chapter 3 of 1 John, nagasiling, behold what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of God. Therefore, the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now we are children of God, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when He is revealed, we shall be like Him, for we shall see Him as He is. Now, nag-apertain ini sa pagbalik-liwan sang aton Ginoong Hesukristo. Kabay pakuntani nga ang aton bala karon nga resolusyon nga makasiling kita, saktogin na, Pastor, I am resolved. I have to be ready. That's why let's be ready always. Labi na gid sa pagbalik liwan sang Ginoo naton. Na wala kita naghambal nga subong na gid nga tuig, kag wala man kita maghambal nga indi siya mag-aabot sa sining nga tuig. Ang importante diri nga ready kita, because makwa naton iko mag-set kita sang date, makwa naton bala ma miss naton ang kag indi kita nangin matuod sining ginatawag naton the doctrine of the imminent return of the Lord Jesus Christ, because nobody knows. That's why indi kita maka-set sang date sini. Sakon bala makasiling ako nga indi ako maka makakuan bala maka I can't help, no, apang nagkabalaka ako o nag-wonder ako kung ano bala ang madalas sa sining nga tuig, kung ayhan when Jesus will come again or when Jesus comes back. Kaya ang promisa niya, niya magabalik ako, yaliwan mo. Apang ako nag-wonder man kung ako ready. Well, masiling ako, ya, magabalik liwan ang Ginoo naton, kag ready ako. Kag kung ayhan sining year abit, magabalik bala siya liwat. Amo na gid bala ini nga year? Pamangkuton ta man ang aton ko galingon. If I am ready. Ready bala ikaw? Ready bala kita tanan? Ayhan, dapat naton talupang don, labi na gid kita nga mga Kristohanon dat makasiling kita sa bugos na kun nga kabuhi, handa gid ako iya sa pagbalik sang aton Ginoong Hesukristo. As a child of God, labay pa sa aton nga nakahibalo na kita sining doktrina nga siya magabalik liwan, kabay pa kuntani nga kita maghanda sa pagbalik niya liwan. I believe this is what we need. Ano pala ginhambal diri sa versikulo 28 sang ano ni sang sa versikulo 28 sang naunang 1 kapitulo 2 linya, and now little children abide in him that when he appears he may have confidence and not be ashamed before him at his coming. Verse 29, if you know that he is righteous, you know that everyone who practices righteousness is born of him. Di nagapractice bala kita sini. Kung wala kita ka-practice ini, hindi kita hantop eh, kag hindi kita handa eh. Because nagapati kita yan nga, ang visible nga prueba, kung tuduod ka nga Kristohanon, amo ini ang ginatawag na ton, ang insakto nga behavior. Kibadamo sa mga tao nga nagahibo sa maayo nga binuhatan, apang wala sila pagtuo sa kay Kristo Jesus. Ang iba niya yan, nag-claim nga may pagtuo ka lang, ha? Apang kung ang pagtuo lang, wala sang pag-practice sa maayong binuhatan, ginatawag nato ina nga, na hindi amo. So kung ato ba na makita diri mga kauturan, ang pagtuo diri o right behavior will be a cause, kausa ini or cause ini sa kahuyanan kung magbalik liwan ang aton Ginoong Hesukristo. Because nga ang makasiling ako sini, tungod kay ang matuntuod na pagtuo always results in good deeds. So, this, ang mga tao bala, nag-claim sila nga may ara sila pagtuo. Apang wala man sila, nagahimo permi who consistently do what is right and a true or masama tutuod nga tumuluo kay nga aman. Ang maayong binuhatan, hindi ina makaproduhir sang kaluwasan. That's why ginhambal dira sa episode 2:8-9, not of works, lest any man should boast. Apang kinahanglanon ina, kay amoy na ang preba sang matuntuod kapag tuo, kag amoy na ang actually present sa James chapter 2, 14, 15, 16, and 17. Kapay po kung tanda nga aton ini mga kauturan na talupangdan. Kay not merely you are doing good, may pagtuo ka na, kag amoy na makahatag sa imbos ang kaluwasan. Apang importante gali nga dapat naton mahibaluan nga tuuhan naton talupangdo naton kag manginhanda kita sa pagbalik liwan sang Ginoo, siguraduhon naton first of all ang aton kaluwasan kag maghanda kita sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesukristo. That's why siling ko kaina kabay pakuntani nga all of our lives ang aton kabuhi mangin ready kita. Kabay pa nga dapat aton tulupang doon kaagi sa isa kabata. Ikaw na kaagi ka man sang pagkabata. Ayhan si kamudira may bata gagamay, may 2 years old, 3 years old. Ginatuloan mo sila kung paano nga maghanda. Kung aton tulupang doon, diyan, abi manyapon kita, manyaga kita, ukon mamahaw kita, pa antis kamo magkaon, pamahaw, panyaga or panyapon. I kwaninyo anay abi hugasi anay inday o kun toto ang ibo kamot para ready ka sa pagkaon sang pagkaon. Mabudlay bala ina linka ah, hindi ko na hugasan, trapuhan ko lang direkta. Pero ang kabataan gina-training naton, wash your hands before eating. Kaya usually abuna pirmi ang ginambal sang ginikanan. Now as an adult, ikaw ayhan nakaagi ka man bata kag sa mga kabataan ginahimo naton ina, kaagi sang isa ka hamtog na being ready for important responsibilities continues to be an ongoing reality, di ba? Apang kung natin makita mga kulturan, nakakanto kita sa isa ka, I've come to realize that nothing is more important than being ready for our reunion with Jesus. Ang importante gali nga panguna-una nga makuha naton when Jesus comes, nga mangin united, mangin maga-reunion kita kaupod sa Diyos. So amo ini gali nakita naton mga kulturan, but I've come to realize narealisar na kon nga wala na sang nami pa, more important pa, than being ready for our reunion with Jesus. You know, speaking sang ginatawag naton sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Hesukristo, we ought to be ready. Kay si Juan dire, si John dire, sa 1 John chapter 3 verse 3, naghambal siya sa tagsa-tagsa. He tells us that everyone, siling sa Bible, who has this hope in him, purifies himself. So, nakita nato diri mga kauturan, looking for that blessed hope.
2: looking for that blessed hope and the glorious appearing of our Lord and Savior, Jesus Christ. Dapat naton ini nakita, mga kauturan. Dapat naton ini mahibaluan sa sinigil niya tion. Kaghatag, ihatag naton ang aton kabuhi, ang aton tion sa kay Ginoong Hesus Kristo. Siling dili kun aton palatalupang doon nila, that makasiling wala ako, I would say that everyone who believes what the Bible teaches would be positive tungod kay ang Biblia nagtudlo na hanungod sa aton bulahan nga paglaom. Bulahan nga paglaom. That's why when we speak about Jesus Christ's return, talupang doon naton ini, that we are looking forward to Jesus' return, fills us with hope. Kadami ba no? Ang pagbalik liwan sang aton Ginoong Kristo sa pagsaulog naton siniba lang sang ginatawag naton bag-ong tuig. Duha lang gid ka pulong ang dapat naton bantayan, the spirit of expectancy and hope. Expectancy, you are expecting sa pagbalik liwan sang aton Ginoong Kristo, and that is positive and I am optimistic nga siya magabalik liwan. I just do not know this year, this week, this month, or even the adapang siya magabalik liwan. Optimistic kita sini. Kaya ang aton buhay, amo ini ang naghatag pagid sa aton sang excitement nga siya magabalik liwan. Kag ang bulahan nga pag

Salmo 23 versikulo 6. Yung amuin ni mga kautoran ang ginatawag naton. It is in this hope that the church, ang body of Christ, eternally with Him, personal nga kabuhi, personal life, ang aton kabuhi isang aton mga kaiglesyahanan tungod nga si Kristo kaupod naton. This is

0: nakita naton diri may mga overwhelming problems apang makita naton diri ang promesa sang Ginoo kag gitagaan niya kita sining spirit of expectancy, gitagaan niya kita ning isang paglaom nga siya sigurado gid magabalik liwan. You know, mga kauturan, abi nyo kun ano ang dako nga resulta kun siya magabalik liwan, wala na siyang division sa simbahan. Sa langit ang tagsa-tagsa iyaya will become a follower of Jesus Christ, inibla. Hindi na follower of Peter, hindi na follower of Apollos, hindi na follower ni Pablo. But while nga ikaw kag ako bugalon, proud nga Kristohanon kita, kag nang bilong kita sa isa kag grupo nga nagatudlo kag nagawali sang fundamental doctrine of the Word of God. And I believe it is a wonderful heritage. Yet I believe there will be no, wala na sang kung ano pang grupo, wala na sa kung ano pang denomination, wala na sa kung ano pang isolation, kundi sa langit, all believers will all be one. Tandaan gid naton ini, kag aton ini tanupangdon nga Ginoo gali naton naghatag sini nga mga butang sa aton mga kabuhi, and therefore he challenges us, or he challenges us, he comforts us nga maghanda lamang sa pagbalik ni Aliwan. Are you ready? Handa na ba ikaw? Pastor Gideon Kahilig.
1: Salamat gid sa imo pagsunod sa sining aton palatuntunan kag kabayen nga ang nasulat nga pulong nga amo ang balaan nga kasulatan kag buhi nga pulong sang Dios si Ginoong Hesukristo ang magpakamaayo sa inyo.
2: Kini ang 1062 DXKI, ang mahigalaong tingog sa South Central Mindanao.

Sa mga sandaling ito, ang DXKI ay kukonekta sa 702 DZAS para sa palatuntunang Doctors Online.

0: para laging iwas sakit, gawing madalas ang pakikinig sa Doctors Online. Susunod na sa ilang saglit.
1: Ito ang 702 DZAS. Agapan ng sambay na napapakinggan sa buong mundo
2: sa febc.ph
1: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
3: Katuwang ng sambayanan sa pagbibigay kaalamang panghalusu.
4: Doctors Online.
3: Hatid ay libreng konsultasyon sa himpapawid.
4: Doctors Online.
3: Kinilala bilang Best Science and Technology Program at itinanghal na Best Public Service Program sa 14th KBP Golden Dove Awards.
4: Doctors Online.
3: Kumonsulta na!
5: Ang magandang hapon po sa inyo lahat at welcome sa Doctors Online kung saan natin namin ay libreng konsultasyon on air. Ako pong inyong kagapay sa kalusugan, Dr. Jomar Castro, inyong pong veterinarian at your service. Ngayon po ay, ano bang petsa ngayon? June 15, isa na naman pong Lunes. Ang ating pong paksa na pag-uusapan ngayong araw na ito ay tungkol po sa rapid test kits. Okay? Sa rapid test kits po para sa mga aso at pusa. Hindi niyo po na itatanong, meron din pong mga rapid test kits na ginagamit kami dito sa mga clinic. Katulad din po sa mga tao, no? Hindi sa inyo naalala, gumagamit po tayo ng mga rapid test kits sa COVID. Naalala niyo nung COVID times. Ngayon po, ipapaliwanag ko at ikikwento sa inyo ang mga tests na ginagawa namin para po sa mga aso at pusa dito po sa Consulta Vet at sa mga clinic na inyo pong pagdadalahan ng inyong mga alaga tuwing sila po ay may sakit. Ikwento ko po yan at ipapailiwanag ko sa inyo. Okay? Kaya kung kayo po ay may katanungan about this topic, you may type in your comment in our chat box sa ating Facebook Live at sa YouTube channel ng 702 DZAS.

rapid test kit na narinig nyo doon noon po sa COVID. Okay, di ba? Naalala ninyo ang ginagawa po natin noon pag tayo ay nagpapatest ng COVID times, tayo po ay kukuhanan ng sample sa ating tonsils. Di ba? Naalala nyo? At kinukuhanan ng sample sa ilong. Okay, yan pong mga sample na yan ay nilalagay sa isang test tube na may gamot. Okay? Ang tawag po doon ay reagents. Okay? Yung sample na nakuha po sa inyo, ihahalo sa reagents at kapag nagkaroon po ng reaksyon doon sa reagent, usually po nagkakakulay, okay, pinapatak po siya sa isang cartridge o isang test kit para po siyang pregnancy test kit. Pagpatak po noon, doon po malalaman in a few minutes kung positive ba or negative kayo dun sa sakit ng COVID. Ngayon,

Gayon din po yon sa sakit ng aso at pusa. Okay? Marami pong sakit na naririnig nyo na sa mga clinic at sa Facebook at sa mga

detect kung kayo po ay may sakit. Okay? Sari-sari pong sakit ang natetest, hindi lang po sa tao, no? Pati sa aso at saka sa pusa. Okay? Kinakailangan po, dalawang klase po kasi ang natetest. Okay? Yung antigen at yung antibody. Okay? Yung antigen po, yan yung virus mismo. Dahil yung antigen, merong characteristic yung virus, meron siyang protein na bumabalot sa kanya, okay? Yun po yung chemical na kinukuha, antigen, para ma-detect yung virus kung saan kinuha dun sa sample na galing po dun sa aso. Okay? Parang sa COVID, kinuha ang test, sample, galing sa ilong at sa aso ay ang kanyang parvo. Kunyari, di ba, may parvo. Nagkasakit yung aso ninyo. Ayaw kumain. Nagtatae ng dugo. Ang kinukuha dyan at saka siya ipinapatak dun sa test kit na tinatawag na parvo test kit. Pag nag-react po yung antigen dun sa reagent, magkakaroon po ng linya or magbabago ng kulay. Ganun din po yon sa COVID. So, sari-sari pong sakit ang madedetect at sari-saring sample ang pwedeng kunin. Unang-una, pwede po yung poop, sample, fecal matter,

0: sarili, kinikwento ko na po sa inyo ngayon, na yan po madalas ang kukuhaning test. Okay? Unang-una po, pag kayo ay nagpunta, halimbawa sa consulta vet, ang una namin ginagawa, after ng physical examination or check-up, kukuhanan namin ng test ang inyong mga alaga. Ano po yun? Yung mga blood test. Okay? CBC at saka comprehensive blood test. Para malaman namin kung ano ang nagbago sa normal na takbo o daloy ng dugo na meron ang inyong alaga. Okay? Dahil nagbabago po yung unang nagbabago kapag may sakit ang isang tao o aso, yung dugo. Pag nakita namin na may abnormality sa normal na daloy ng dugo, saka po kami mag-test ng mga antigens or antibody para matukoy namin kung anong klaseng sakit ang meron ang inyong alaga. Ibigay ko kayo ng halimbawa. Iba't iba po yung mga test, marami po yan. Okay? Kaya kadalasan kami po ay may tinatawag na multiple rapid test kit. Okay? Ano po yung multiple rapid test kit? Okay? Ano po yung multiple rapid test kit? Okay? Meron pong iba't ibang sakit na nakalakip doon sa test kit. At pag pinatak namin ang dugo, malalaman namin kung ano doon sa mga multiple test kits ang magpa-positive para isang test na lang po. Halimbawa, meron pong mga virus na respiratory. Okay, ano po ba yung mga respiratory virus ng pusa? Yung po yung mga panleukopenia, kalisi virus, yung herpes virus, at saka yung feline leukemia virus. Yan po, ang sakit nila ay laging sinisipon. Kaya merong mga viruses na pare-pareho po ang pinakikitang sintomas, puro sipon. Okay? So pinagsama-sama po yung tests na yon sa isang test kit. Okay? Rapid test kit po. Yun yung multiple na sama-sama. Katulad din po sa aso, meron din naman pong mga digestive viruses na pare-pareho ang pinapakitang sintomas. Anong sintomas yon? Yung pagtatae. Okay? So ano po yung mga viruses ng aso na nagpapakita ng sintomas ng pagtatae? Unang-una, yung parvo. Pangalawa, yung distemper. Yung distemper po, hindi lang po yan yung respiratory. Meron ding digestive form of distemper kung saan ang sintomas, pagtatae din. Meron din po yung tinatawag na jarja, isa pong bakterya na nagkukos ng pagtatae sa aso para po siyang amoeba, amoebiasis sa tao. Meron pa pong isa pa, yung coronavirus. So yung isang viral test kit po namin dito na multiple ang laman, yan po yung sama-sama para sa digestive problems ng aso. Yun nga po, yung parvo, distemper, corona, at yung jarja. So kapag nag-test po kami, sasabihin namin sa client o doon sa owner na itetest na po namin siya dito sa apat na ito dahil mas matipid po itong gawin. Dahil isang test lang, malalaman namin kung alin doon sa apat na sakit na yon ang tumama sa kanya. Kaysa isa-isa pa po natin siyang itetest, unang-una, napakatagal. Pangalawa, napakagastos. At pangatlo, napaka-tedious o napakakapagod pong gawin yun. Yung apat na beses pa siyang kukunan ng sample. Kaya mas maganda na i-suggest nyo na rin kung hindi pa ito alam ng inyong doktor. Pero malamang alam nyo po yun na merong multiple test na ang senyales ay ang pagtatae o diarrhea sa aso. Okay? Ngayon, yung ganito pong problema sa aso ay madalas. Kung kaya madalas na namin po siyang ginagawa, yung ganitong klaseng mga sa ganitong klaseng mga test. Okay? Pwede rin naman po yung isa-isa, pero kadalasan pag nag-negative po kasi sa isang sakit lamang, mahirapan na tayo mag-test pa ulit. Kung kukuha na naman ng sample, unang-una dugo. Pangalawa, yun nga, yung feces, yung dumi po ng aso, na hindi po naman syempre madalas ginagawa. Yun, yun po ang ibig kong sabihin sa pagtetest ng rapid test kits sa antigen. Nabanggit ko po kanina may isa pang test pagdating naman po sa antibodies. Yung antibodies naman, yun po yung tinetest pag na-expose na po yung inyong alaga for a certain time. Saka siya nagde-develop ng antibodies. Or malalaman din po natin na nagtetest tayo ng antibodies para matuklasan natin kung tumalab po ba yung bakunang ibinigay sa inyong aso. Kaya po kami madalas nagtetest ng antibodies para malaman kung tunay na binakunahan at umepekto yung bakuna sa inyong mga alaga para po para malaman natin kung kailangan natin siyang bakunahan pa ulit or hindi na. Kadalasan po ang bakuna ay tumatalab ng hanggang 3 taon, pero dito po sa Pilipinas, dahil po may mga sakit na hindi pa po na-eradicate dito sa Pilipinas katulad ng rabies, kaya madalas tayo po ay nagbabakuna ng rabies taon-taon dahil marami pa rin po ang napipinsala kapag ka nagkakaroon kapag nakakagat ng isang aso or na-scratch ng pusa. Yan, yan po. Napaka-importante po na gawin natin yan eh dito sa atin. Okay. Marami pong variation din yung ELISA test kits katulad po ng sinasabi dito sa aking research. Okay. Pero madalas po yan ay makikita sa lahat ng clinic. Okay. Meron pa pong isa pang test na tinatawag nila, yung FIA naman, Fluorescence Immunoassay. Yun naman po, sa palagay ko, ay mas accurate kasi meron pong machine na ginagamit para ma-test yung degree at quantity ng virus na nandun sa isang pasyente. Okay, na-measure po. Makikita kung ang parvovirus ay poorly infected sa isang pasyente or low infection ang meron. So, mas maganda po yun kasi may measure. Ang ibig sabihin po dito, ito ay isang quantitative measure or test. Hindi katulad ng ELISA rapid test kit, katulad ng COVID, qualitative ang results niya. Ibig sabihin po, nakikita lang yung linya, di ba? Double line or single line lang. Positive or negative lang. Dun sa FIA, yung Fluorescence Immunoassay, meron pong machine na mag-quantify at may numerong kasama kalakip dun sa infection na tumama sa kanya. So dun masasabi niyo po sa isang kliyente, sa isang pet owner na poorly infected po ang inyong alaga kung kaya't dapat siyang i-confine. Ayan. Napaka-importante po ng mga impormasyon na to para alam niyo po kung paano niyo ihahandle ang inyong alaga pag nagkasakit siya at pag dinala niyo sa clinic. Para po maintindihan niyo din yung sinasabi ng doktor at para malaman niyo kung mabubuhay pa ba yung inyong alaga pagka na-infect siya ng isang virus. Yan, yan. Yan ang ibig ko pong iparating sa lahat kasi hindi po ito naiintindihan ng mga iba eh. Ang alam po ng lahat na kapag na-infect na ang inyong alaga, akala nila ganun-ganun na lang na-infect tapos mabubuhay. Ang hindi po na ipapaliwanag ng doktor yung degree ng pagka-infect ng inyong alaga. Para makapag-set po ng expectations yung doktor at yung owner para sa alaga niya. Kasi pag poorly infected eh, napakahirap na po. Hindi na yan basta-basta mabubuhay. At ma-set nyo rin po yung expectations ninyo na hindi siya tatagal na. Or baka naman negative siya, so mas mahaba ang buhay ninyo. So hindi siya na-impact. Yun po ang ibig sabihin, kaya natin ginagawa itong mga test na to. Hindi po itong ibig sabihin, gusto namin kayong gumastos. Pero isa itong benchmark para matuklasan natin kung kaya po bang makabawi ng inyong alaga. Kasi baka akala nyo eh, porket na confined siya, mabubuhay na siya. Hindi po ganun eh. Kailangan maintindihan ng bawat isa na merong ano, kaya nga po nga may measure na ngayon na kailangan malaman nyo kung gaano ba yung degree of infection niya. Yan. Okay? So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo lahat, at mamaya pong kaunti ay babalik po tayo dito para sa question and answer portion. So, ibabalik ko po muna kayo sa studios para sa ilang health tips.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan.
2: Health tips.
3: Kung ikaw ay may alagang hayop, kinikilala na rin natin itong miyembro na ating pamilya. Kaya naman mainam, nabigyan natin sila ng mainam na pangangalaga. Importanteng bigyan natin sila ng extra step upang masiguro na hindi sila makasagap ng anumang bakterya o germs, lalo at hilig nilang tumakbo sa labas, isubo at maglaro ng iba't ibang bagay. Narito ang ilang pamamaraan upang maprotektahan ang ating mga alagang hayop. Una, siguraduhin malusog ang alagang hayop. Palagi ang i-check ang alaga kung ito ay may senyales ng sakit. Kung may napansing mali, mainam na kumonsulta sa veterinarian. Mayroon ba itong regular na bakuna upang maprotektahan sila sa preventable disease? Iwasan din painumin ang mga ito ng human medicine o painkillers. Humingi na advice sa vet ukol dito. Ganoon rin sa pagbibigay na antiseptic cream kung may sugat ang alaga. Tanungin rin kung kinakailangan gamutin ang sugat ng vet. Ang artikulong ito ay hango sa detolarabia.com at ng 702 FEB.

Magandang hapon po muli itong lahat. Nagbabalik po tayo dito sa Doctor's Online para sa ating question and answer portion ng ating palatuntunan. Magandang hapon po sa inyo. Ang ating topic today is about the rapid test kits na meron sa mga vet clinics para po sa inyong aso at pusa. Pinapaliwanag ko po ito ngayon para maintindihan ninyo kung ano-ano po yung mga tests na isinasagawa ng isang veterinaryo sa clinic po para sa inyong aso. Okay, ha? Para hindi naman nyo po maisip na puro gastos lang, bakit ginagawa ito, ganyan-ganyan, para maipaliwanag po ng mga doktor yung diagnostic techniques na kailangan para matuklasan yung sakit ng inyong alaga. Okay? So, unang-una po sa lahat, okay, basahin ko po. Unang katanungan ng ating kaagapay, Doc, matamlay po ang pusa ko at halos ayaw nang kumain. Kailangan na po ba siyang iparapid test at ano-ano sakit ang pwedang makita dito? Unang pong tanong sa inyo, no? May bakuna po ba ang aso ninyo? Kasi kung may bakuna siya, ibig sabihin, nabigyan nyo siya ng proteksyon para sa sari-saring viruses na kumakalat sa pusa. Napakadali pong magkasakit ang pusa eh. Bakit po? Yan po ay gumagala-gala lang sa bubong ninyo. At yan ay lalapitan, kung babae yan, lalapitan, mabubuntis, di ba? Makikipag-away sa ibang pusa na sadyang paraan para sila ay mahawa sa mga sari-saring sakit. Napakarami po sakit ng pusa. Okay? Ngayon, kung hindi siya kumain, marami pa rin pong senyales na pwedeng maging dahilan. Kung kaya dapat niya ay dalhin nyo na sa vet. Okay? Kadalasan po ang mga rapid test kits na ginagamit sa mga pusa ay yung mga respiratory viruses, katulad ng diniskas ko kanina, yung herpes virus, lakalisi, okay? Lakalisi, feline leukemia, at saka may isa pa eh. Okay? Feline corona. So, yan po mga test na yan, tinetest pagka sinisipon yung inyong pusa. Pagka naman po nagtatae, meron naman yung Giardia, Corona, may mga ganun po. So, kailangan dalhin nyo talaga sa vet kasi yun po ang paraan para matuklasan yung sakit. Mahirap po gumamot ng isang pusa o aso kung hindi nyo alam kung ano yung sakit. Diba? Marami pong gamot na available sa butika pero hindi nyo alam kung ano yung tatalab sa kanya, dun sa sakit niya. Kaya nga po dapat tayong mag-test. Okay? Dapat tayong mag-test. Hindi pa pwedeng bigyan nyo na lang gamot, do. Pare-parehas naman yan, hindi po ganun. Okay? Gusto rin namin po, mga doktor, mga veterinary, pangalagaan yung aming pinag-aralan at lisensya na itama yung aming diagnosis para po sa inyong alaga. Okay? So, yung mga rapid test kits po, napaka-importante yan. Sana po ay sundin nyo yung inyong doktor. Katulad yan, ayaw na kumain. Yung pinakauna, alam nyo po, madali lang po alamin kung may sakit ang aso eh. Diba? Yun po ang una. Hindi siya kakain. Aso o pusa. Sa tao, hindi eh. Pwede naman pong may sakit siya, pero kakain siya. Pero number one po na senyales, kapag may sakit ang isang hayop, hindi kakain. Man. Kung kaya may mga test na kailangan kaming gawin para matuklasan kung ano pong sakit niya. Sana po nakatulong itong aking sagot ngayong hapon na to. Okay, pwede pong iparapid test nyo na ang inyong pusa at aso, pero paggawin mo nyo po muna ng blood test para malaman kung bakit hindi siya kumakain. Eh, baka naman natanggalan ng ngipin, nakipag-ao, di ba? Yun ang mga, ano eh, kailangan chine-check muna ng doktor. Actually, mas mura yun eh, yung physical check-up kaysa i-test kit. Yan po ang ibig ko sabihin. Para rin po sa inyo yan na naghahanap ng kasagutan sa problema ng inyong alaga. Okay? Sana po nasagot ko yung unang katanungan. Dadako na po tayo dun sa pangalawa. Second question po

0: May inampun po akong pusa, pusang dala. Kailan po ba siyang ipaparapid test bago ko siya ipakilala sa iba ko pang mga pusa sa bahay? Okay? Napakaganda po ng tanong ninyo, napakagaling at kayo po ay nakakapag-rescue at nakakatulong sa atin para mapangalagaan itong mga galang pusa na ito na kailangan ng owner, na kailangan ng mag-aalaga sa kanila. Okay? Pagka dinala niyo po yan sa doktor, i-check up lang nila, mas mainam na ipatest niyo na kagad para bago niyo siya ihalo dun sa iba niyo pang pusa sa bahay, una-una, hindi siya mahahawa. Pangalawa, kung meron pang sakit na yan at ngayon pa lang ay dinala niyo na agad-agaran, mas matipid pong gamutin yung mga ganun kaysa yung malala na. Diba? So, ako po ay bilib sa inyo dahil ginagawa niya yan. Sana patuloy nyo lang. Okay, pwede lang po i-rapid test kit agad. Pero aalamin muna at para mas matipid ay alamin muna kung ano yung pinakatamang gawin sa inyo alaga. Okay? Third question. Pagka nag-negative naman yan sa mga tests na inyong pinakonduct, pinatest sa inyong alaga, pwede nyo na siyang isama. Pero hanggang ngayon wala pa, huwag nyo muna isama kasi baka mamaya may sakit eh. Gamutin nyo muna bago nyo isama para hindi magkasakit yung the rest of the group. Diba? May mga iba po kasi dito, nagbibreed talaga, napakaraming aso at pusa sa bahay. Kailangan ihiwalay muna sa umpisa, quarantine. Ibig sabihin, para malaman yung mga sakit, pag wala naman sakit, okay na. Diba? Kesa mas marami kayong gagamutin dahil nga gusto nyo lang silang pagsamasamahin. Okay? Next question po. Kung mag-positive po ang pusa ko sa rapid test, ibig sabihin po ba ay mayroon na talaga siyang sakit o kailangan pa ng ibang pagsusuri? Okay? Pag nag-positive na po ang inyong nasa malaman po ay may sakit na yun. Hindi pa lang niya minamanifest. Carrier pa lang siya. Ginagamot na rin po yun para hindi rin mag-shed, hindi makahawa, at makontain yung sakit. So sana, mabigyan niyo po ng panahon. Ay, napakainam na ganun muna, itest muna bago isama sa ibang alaga. Okay? Number five, nakakatulong po ba rapid test para maging matukoy ang mga sakit, hindi tulad ng FIV, FELV, at parvovirus. Okay? Nakakatulong po ng malaki kasi 95 to 99% po accurate yung mga test kits. Basta tama lang po yung inyong procedure of doing the tests. Kasi minsan hindi marunong mag-test. Sira na yung test kit. Diba? Mahirap po yung ganun eh. So, yan naman po ay madali namang bilhin lamang. Magpa-test kayo kahit lumipas. Diba? Hindi po mahirap pumili. Pero kailangan alamin lang kung anong test yung gagawin para doktor lang po ang magsasabi kasi hindi naman po pwedeng kayo-kayo na lang ang magte-test. Hindi po nabibili sa mercury dag ito. So, ibig sabihin, kailangan. Sa doktor talaga kayo, sa veterinaryo kayo magpunta. Okay, number five. Ay, number six. Magkano po ang karaniwan ng mga rapid test para sa mga pusa dito sa Pilipinas at gaano kadalas po ito dapat gawin? Okay. Usually po, nagre-range ang mga test kits ng 1,000 to 2,000. Depende po kung multiple tests or single test lang. Pag single test, mga ganun mura lang, 1,000. Pero pag multiple test, mga 2, 3,000 hanggang 4,000. Depende po kung gaano karami kayo. Para siyang, kailangan siya i-test eh. Okay, so ano kukunin mga sample? Dugo, pus, so maraming klase para ma-test na mabuti kung positive siya dito sa sakit na ito. Yan, okay, sana nakatulong po yung sagot po na yun. Ano? Usually, ang ginagawa lang naman yung test kits once a year. Okay, pero kapag may bakuna naman yung aso ninyo at pusa ninyo, hindi kayo dapat mangamba sa sakit. Okay? So, yan po. Number seven, okay. Mukhang malusog naman po ang pusa ko, pero dalas siyang lumalabas ng bahay. Kailangan pa rin ba siyang ipatest? Opo, lumalabas po siya. Dapat siyang itest. Mamaya biglang magkasakit, di mo alam ang sakit. Paano tayo niyan? Titipirin niyo. Di ba? Eh, diyan nga nagkakaproblema sa katitipid po. Okay, sana ma-realize siya po ito. Okay, at marami pong itetest eh. Kasi pag lumabas yung pusa niya, tapos ano, maraming sakit na lalong-lalo na yung iba nakakamatay. Okay? So, number 8. Okay? Kung negative po ang resulta ng rapid test pero may sintomas pa rin ang gawa ko, ay sintomas pa rin ang pusa ko, ano po ang sumusunod na kabang para malaman ang tunay na problema? Okay? Madalas po kasi itong sensitive po kasi itong mga rapid test na ito. Kaya binangsusunod. Okay? Okay? Yung binanggit yung susunod, yung FIA, mas may machine na po kasi yun at saka may quantitative result na mas mabilis ma-explain sa kliyente. At napaka-highly efficient din siya at effective. So, yun po yung kaya sanang gawin kung hindi ng rapid. Meron din pong isa pa, yung gold standard na test, yung PCR. Meron din po yun. 99% na accurate naman yun. So, depende po sa inyo at sa budget nyo, pero pinakauna at pinakamatipid, yung rapid test kits. Pero pag wala na po yun, yung ELISA test kit. Okay? So, yan po yung mga, sana po nasagot ko yung mga katanungan nyo, no? Mamaya po ulit, kung may oras pa tayo, babalikan natin to, ipapasa ko muna, ibabalik kayo sa studios para po sa Health Watch.
1: Doctors Online, ang health center ng bayan. Health Meditation.
2: Para po sa ating health meditation, mula sa librong Unchanging Grace, Pagbubulay sa Bawat Araw ng Taon, Volume 6, sa panulat ni Bishop Joey Umali, Ang Pamagat, Ang Paghahari ng Diyos. Ang wika sa Mateo, Kabanata 13, Talata 32. Ang buto ng mustasa ang pinakamaliit sa lahat ng binhi. Ngunit pagtubo nito, ito'y nagiging mas malaki kaysa alinmang halaman at nagiging punong kahoy. Kaya't nakakapagpugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Tahimik ang pagkilos ng paghahari ng Diyos sa buhay ng tao, sapagkat sa isip at puso ito nangungusap. Ang bunga nito'y malalim na kamulatan sa pag-ibig ng Diyos at pagbabagong tunay sa buhay ng isang nilalang. Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay tahimik na kumikilos, ang paglago nito sa puso ng tao ay dahan-dahan ngunit malalim. Ang gawing halaman ng butil ng pananampalataya sa puso ng tao ay gawain ng banal na espiritu. Ang tungkulin naman ng tao ay maginyang pagkakat na ipangaral ang salita ng Diyos. Walang makapipigil sa paglago ng paghahari ng Diyos, kahit na ito ay tahimik at dahan-dahang kumikilos. Ang Diyos ang gumarantiya dito. Kaya't maging matapat tayo sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tahimik man ang pagsibol ng butil, asahan nating ito'y dahan-dahan, ngunit tuloy-tuloy na kumikilos upang mapangyari ang mabuting kalooban ng Diyos sa daigdig. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat sa araw na ito na iyong kaloob. Salamat sa mga salita mong patuloy na nagtuturo at kumikilos sa mga buhay namin. Tulungan mo kaming buong tiyagang ibahagi ang iyong salita, hindi sa aming sariling paraan, kundi sa iyo lamang. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.
3: Glosaryo Medico.
4: Pagbibigay kahulugan sa mga salitang medikal.
3: Glosaryo Medico.
2: Feline Rapid Diagnostic Test. Ito ay isang mabilis na pagsusuri para sa mga pusa na ginagamit upang matukoy kung may partikular na sakit o impeksyon ang hayop. Karaniwan itong nagbibigay ng resulta sa loob lamang ng ilang minuto gamit ang dugo, serum, plasma o iba pang sample mula sa puso.

usa. Muli ang ating Glosaryo Medico, Feline Rapid Diagnostic Test. Tayo po ay muling magbabalik kasama si Dr. Jomar Castro sa Doctors Online.

0: Yes, maraming salamat po at sana po ay naliwanagan kayo ngayong araw na ito tungkol sa pagpapaliwanag ko tungkol sa mga rapid test kits na ginagamit po sa mga clinic dito sa ating bansa. Okay? Kailangan po ito para sa inyong mga aso kasi napakarami po nilang sakit at madalas, lalo na sa pusa, pare-parehas ang sintomas. Kung kaya, kapag pare-pareho ang sintomas, napakahirap pong mag-diagnose ng sakit kung wala pong mga test. So sana naintindihan nyo na may kaukulang gastos po ang ganitong mga test, pero kailangan para matukoy ang sanhi ng sakit ng inyong alaga. So kailangan po ito, so pilitin po ninyo na magawa ng test para mas maitama ang gamutan na gagawin at i-prescribe ng inyong doktor. Okay? Salamat po sa inyong pagsama dito sa amin sa Doctors Online. Nagpapatuloy tayo sa ating public service sa pamamagitan ng 702DJS, FEBC Radio TV. At syempre, ang inyong programang Doctors Online ay nagpapatuloy sa pag-atid ng kaalamang pangkalusugan para sa inyo na aming mga kaagapay. Salamat kina Phil Lagtapon, Lourdes Magtunaw, Shekina Abaldon, Shaira Gabornes, Reggie Villena, John B. Reyes, Benjo Morano, Nat Peralta, Aileen Valdez, Angelica Calayag, at Chavez Mansion. Thank you rin sa ating broadcast engineers at sa Bukawi Transmitter site. Inyo pong napapakinggan ang Doctors Online Monday to Friday 2 to 3 p.m. Ako po ang inyong kaagapay na inyo pong doktor ng inyong mga alagang aso. Ako sa Dr. Jomar Castro po, naglilingkod sa inyo at nagpapasalamat na patuloy at nagpapaalalang pangalagaan ang kalusugan dahil ang kalusugan ay ang ating kayaman. Maraming salamat po sa inyo at sa susunod na Lunes, magkita kita tayo ulit. God bless po sa inyong lahat.
1: Nais po naming makarinig mula sa inyo. Para sa mga kuro-kuro, mungkahi, o mga bagay na nais ibahagi sa palatuntunang iyong napakinggan, sumulat lamang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan, One Corporate Center, 46th Floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, 1605, Pasig City. O mag-email sa dzasinfo@febc.ph.
2: Hey everybody, everybody now, do you know

0: friendly voice, Davao City, 1197 DXFE AM, The Good News Radio, and also through our online streams and mobile apps.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Mag-amba sa pagdayaw sa Ginoo, kag ibantala ang iya pulong. Upod kita sa pagsalmo.

Ngayong hapon sa mga abiyan ka gutod sa Ginoo nga nagapadayon sa pag sunod sa sining nga programa Salmo sa gyapon ang inyong abiyan ka gutod sa Ginoo si Pastor Algar, pastor sa Green Paso Baptist Church, San Dionisio Subdivision, Bacolod City. Dalayon ang Diyos nga makatuo naman kita sa ngayabalang pulong kakabaygid ang Diyos magapakamay sa aton. By the way, salamat kit sa tanan nga nagasunod sa sining programa Salmo at the same time nagapangamuyo sa sining station DYVS 1233, the sweet voice of salvation. Salamat kita sa Diyos na ginagamit ini sa Ginoong station agod nga ibantala ang balaan nga pulong sang Diyos na ginawali sa mga alagad sang Diyos na nagaprograma sa sininga station DYVS. Okay, nung aton nga text mabasa na basaw na ito ni o kung makita ini the book of Genesis chapter 18 verse 23 down to verse 33. Genesis chapter 18 verse 23. And Abraham drew near and said, "Will thou also destroy the righteous with the wicked? Peradventure there be 50 righteous within the city. Will thou also destroy and not appear? Spare the place for the 50 righteous that are therein, and be far from thee to do after this manner, to slay the righteous with the wicked, and the righteous should be as the wicked that be far from thee. Shall not thou judge of the earth to do right?" And the Lord said, "If I have found in Sodom 50 righteous within the city, then I will spare all the place for their sake." And Abraham answered and said, "Behold, now I have taken upon me to speak into the Lord, which I am but dust in ashes. Peradventure there shall lack 5 of 50 righteous. Will thou destroy all the city for lack of 5? Lack of 5. And he said, "If I find there 40 in 5, I will not destroy." And he speak unto him yet again and said, "Peradventure there shall be 40 found there." And he said, "I will not do it for 40's sake." And he said unto him, "O let not the Lord be angry, I will speak peradventure. There shall be 30 be found there." Then said, "I will not do it. And I find 30 there." And he said, "Behold, now I have taken upon me to speak unto the Lord. Peradventure there shall be 20 found there." And he said, "I will not destroy it for 20's sake." And he said, "O let not the Lord be angry, and I will speak yet but this once. Peradventure 10 shall be found there." And he said, "I will not destroy it for 10's sake." And the Lord went his way, and soon as he had left, communing with Abraham, and Abraham returned into his place. Kung nataw na ito ang chapter 18 sa book of Genesis, particularly in verse 23 down to verse 33, this is the prayer of Abraham in behalf sa mga tao dito sa Sodom and Gomorrah. Kaga, this is his prayer anti sang Diyos gin-destroy, gin-sunog sang Diyos ang Sodom ka Gomorrah. So, kung lang taon na ito, Andre, ang prayer ni Abraham, ma-consider naton nga si Abraham isa ka tao nga ma-consider naton nga kahibalogid siya sang karakter sang Dios tungod kay gin-mention diri sa sininga chapter nga ang Dios mismo o kun si Abraham mismo nagsiling diri kun ano ang Dios nga magahukom sang mga tao sa sininga lugar tungod sang mga sala sa mga tao diri sa Sodom kag
Gomorrah. So kuno taon naton ang chapter 18 dere, no? Once again, mabasa naton dere in verse 1 that God appeared to Abraham. Nagpakita ang Diyos dere kay Abraham, meaning kuno taon naton ang meaning sang nag-appear ang Diyos kay Abraham dere, nagatudlo ini sa aton about ini sinatawag nga chupani, meaning a visible manifestation of God in human form. This is the visible manifestation of God in human form. Nga ang Diyos nagpakita diri sa kay Abraham sa purma sang tao. Kag siling sang aton nga text diri, mabasa naton diri nga ang Diyos confident gid siya sa kay Abraham. Kay gin-mention diri sa chapter 18 verse 19 verse 17 down to verse 19, in the Lord said, shall I hide from Abraham the thing which I do, seeing that Abraham shall surely become a great and mighty nation, and all the nation of the earth shall be blessed in him, for I know him, that he will command his children in his household after him, and they shall keep the way of the Lord to do justice and judgment, that the Lord may bring upon Abraham that which is had spoken of him. So, silisong verse 19, for I know him, that he will command his children in his household after him. So kabalugid ang Diyos kung ano klase tao si Abraham. Tungod kilala gid sang Diyos si Abraham, nga si Abraham dire kabalugid siya magsugo sang iya mga kabataan kag sang kaliwatan dire ni Abraham. So in short dire, God was confident with Abraham. Nga ang Diyos kabalugid nga si Abraham magahihimuon niya kung ano ang ginsugo sang Diyos sa iya. So that's why kung nataw naton ang conversation dere in verses 23 down to verse 33, makita naton dere nga ang Diyos o kung si Abraham nag-appeal sa Diyos dere nga mas nakilala gid ni Abraham ang Diyos tungod kay ang Diyos mismo kay balugid kun sino man si Abraham. By the way, kung basaon naton ang pulong sang Diyos, no, damo gin mention sa Bible nga ang Diyos nag appear kay Abraham kag gintawag si Abraham dri a friend of God. Mabasa natin in the book of 2 Chronicles chapter 20 verse 7, in the book of Isaiah chapter 41 verse 8, in the book of James chapter 2 verse 22, Abraham was called a friend of God. Abyan gisang Diyos tungod kabalo si Abraham kung ano ang Diyos nga ginaalagad niya. Kagkabalo man ang Diyos kung ano klase tao si Abraham. So let's look at verses 23 down to verse 33 kung paano nakilala ni Abraham ang Diyos, kung ano ang karakter sang Diyos, kung ano klase ang Diyos nga ginaalagad ni Abraham. Kaglantaon naton dere ang iya pangamuyo, no? So ang pamangkot, no, why Abraham intercede in behalf of Lot in Sodom and Gomorrah. Kag ano ang iya pangamuyo, no, sa para sa sini nga makatawhan dito sa Sodom kag Gomorrah. So kun lantaw na to nang sini nga text diri, nag-appeal diri si Abraham sa Dios nga kun may 50 kamatarong nga dito sa Sodom, you will destroy Sodom down to 10. Kag sinisang pulong sang Diyos dere, God will not destroy Sodom kung may napulo kamatarong dito sa Sodom. Di makita natin dere nga ang pangamuyo ni Abraham dere nga
Kung may ara, 50 down to 10, God will not destroy Sodom kag Gomorrah. So to make the long story short, ang Diyos wala nagbaldre? No, hindi ko pag-destroy ang Sodom kung may napulo ka-righteous sa sina nga lugar. But let's look at no the prayer of Abraham kung ano kakilala ng ni Abraham ang Diyos kasi din dire sa chapter 23 or chapter 18 verse 23 in Abraham knew in Abraham drew near and said will thou also destroy the righteous with the wicked. Makita naton dire ang conversation ni Abraham kag sang Diyos no. Tisiling sang sa pulong sang Diyos dere in verse 25 that be far from thee to do after this manner to slay the righteous with the wicked in that the righteous should be the should in the righteous should be as the wicked. That be far from thee, shall not the judges of all the earth do right? So, siling sa atong text dere in verse 23 down to verse 25, kabalugi sa Abraham nga ini nga Diyos, no? Nag-appeal siya, nangamuyo siya, nag-intercede siya in behalf sa mga tao dito sa Sodom, particularly dere sa kailat nga iya hinablos, tungod kamalo siya nga ini nga Diyos, matarong nga Diyos. Ini nga Diyos, balaan. Ini nga Diyos, righteous. Nga ang iya nga judgment is always right because this God is righteous. So kamalo si Abraham dere, nga ang Diyos hindi magasilot sa mga tao dito sa, hindi siya magasilot sa kayo. Sa kailat nga atopa siya upod sa mga matarong o kun sa mga makasasala nga taga Sodom because kabalo siya Abraham dire that God is just, God is righteous. Kun hukman man sang Dios ang mga tao sa Sodom tungod siling sang pulong sang Dios dire ang mga tao sa sinang lugar pertigid ka makasasala. Nabasa naton dire in verse no nga ang tao dito pertigid ka makasala in verse 20 in the Lord said because the cry of Sodom and Gomorrah is great and because their sin is very grievous. So ang Diyos nakabalugid kung ano ka makasasala sang tao dito sa Sodom. Kung ang Diyos man magadestroy sang Sodom tungod ang mga tao dito makasasala. Pero antes man sang Diyos i-destroy ang Sodom, ang appeal ni Abraham, kung pwede pa lang, no? Nga luwason niya anay si Lot, antes i-destroy ini nga lugar because Abraham knew that God is a righteous God. Matarong ini nga Diyos. Tungod matarong ini nga Diyos, ang iya judgment is always right. Hindi siya magahukom sa mga tao kung nakita sang Diyos nga ang mga tao nagakabuhi sing balaan.

Thank you, Gid, sa mataong nga bano natin gin pamatian kabayag ng Diyos nagagamit sa ito ang gudbang kalit sa ito nga magpadayon kita sa pagkalagad sa ito matuntuhod kagbuhi ng Diyos no? So padayon kita dere no? Nga ang Diyos mismo o kung si Abraham mismo na kay balugid kag nakilala gid niya ang Diyos sa iya kabuhi nga ini nga Diyos matarong nga Diyos kag silutan niya ang mga nagahimo sing sala pero luwason man niya dere ang mga taong mga matarong o kung ginpakamatarong sang Diyos sa iyang bugay. Siling sa Book of Galatians chapter 6 verse 7 no? God is not mocked, whatsoever a man sow it shall also reap. No? Anihon gid sang Diyos o kung anihon gid sang tao kung ano iyang gintanom. So kung ang tao nagtanom sang hindi maayo, naghimo sa sang hindi maayo, siyempre, anihon man niya ang hindi maayo o kung ang Diyos man maghukom sa iya sa ginahimo niya nga hindi insakto. Pero kung ang isa katao tumulo, no, kag magahimo sa simatarong, ang Ginoo man mag-save sa iya. Kag amo ini ang natabo dere sa kaylat, no, nga gin-save sa sang Diyos, antes man sang Diyos, gin-destroy ang Sodom kag Gomorrah. Mabasa natin dere in chapter 19, verse 22, o kung 23, down to verse 25 sang Book of Genesis, no? O 26 to 29. Isa pagit ka bagay makita natin dere, no? Nga hindi lamang dere na abalo si Abraham no sa karakter sang Dios that God is righteous. Pero kun basaon naton dere ang bilog nga verses 23 down to verse 33, makita man naton sa sining text naton no, not only God is righteous, but God is also long suffering. Kaya ang prayer ni Abraham dere nga kun may 50, God will not destroy. Kung may 40, 30, 20, down to 10, hindi gitsang Diyos pag i-destroy ang Sodom kung may tapulo kamatarong. Pero ito siyang pinisin ng pulong sang Diyos, wala gitsang pulo kamatarong dito sa Sodom. So that's why God destroy Sodom and Gomorrah. Pero kung lang taon natin, dari, ang appeal ni Abraham, nangamuyo siya, nga hindi niya pag kung may 50 down to 10 dere. But singon dere natin, makita natin dere, nga ang Diyos natin, God is patient. God is long-suffering. No? Nga kay gusto pag isang Diyos nga ang tao makalambot sa paghinulsol sang iya mga sala. So amo na siling sang 2 Peter chapter 3 verse 9, no? God is not slack concerning His promise as men count slackness, but God is long-suffering, not willing that any should perish, but all should come to repentance. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Gusto man sang Diyos na mga tao dito sa Sodom, masave man sila. That's why ang kulang taon na itong guru, nakalambot pa rin ang wali nila ni Noah during the time. Di, bisan mabalik kita sa time ni Noah, ang Diyos naghatag sing tsansa sa mga tao during the time ni Noah nga maghinulsol because Noah preached 120 years. So gintagaan sang Diyos sila sing tsansa nga sila maginulsol magtuo and yet after 120 years nga tsansa ginhatag sang Dios sa mga tao during that time ni Noah, wala gid may mga tao naghinulsol kag nagtuo except sa family ni Noah dire. So kunang taon naton ang Dios nagaatag gid sing tsansa because God is not willing that any should perish but all should come to repentance. So wala gid may mga katawan gid nga tig-agid nga maybe during the time kapila naman sila kabati sang bali ni Noah and maybe this time sa time ni Lot guro si Noah nagkabuhi pa si Noah sing lawig kag nakawali pa si Noah dere and yet ang mga tao still sa Sodom kag Gomorrah wala gid naginulso kag nagtuo sa Dios.
So kung hukman man sang Diyos, kung silutan man sang Diyos, kung ginsunog man sang Diyos ang Sodom ka Gomora, initanan tungod ang makatauhan nagpadayon sa paghimo sang sala, kagulagid nagtalupangod sa masala nila kag naghinulsol sang ilang masala. Ano ang lesson matunaan natun dere? No? Ang lesson nga matunaan natun dere, the same na sa aton. No? Subunga time, ginagamit sang Diyos ang mga alagad sang Diyos, mga tumuluo, agod iwali si Jesus Christ, nga ang kaluwasan kay Kristo Jesus lang kid. Acts 4:12, for there is no other name under heaven given among men whereby we must be saved. Tikon basao na ito ng pulong sang Diyos dire, ang Diyos gid nagahatag sing tsansa sa tao. Not only the time ni Noah, kundi until this time, ang Diyos nagahatag sing tsansa sa tao nga maginulsol kag magtuo kay Kristo Jesus. So that's why ining station DYBS, ginagamit gid sang Diyos. Agud iwali ang pulong sang Diyos. Agud nga ang tanan nga makabati, maginulsol kag magtuo kay Kristo Jesus. Baka angkon sang kabuwi wala sing natapusan. So this time antes man si Christ magbalik sa pagkuha sa aton, gusto gid sang Dios nga ang tao maginulsol sang mga sala kag magtuo sa iya. Agud maangkon nimo, maangkon sang tagsa-tagsa ka magtuo sa iya ang kaluwasan ara kay Kristo Jesus. So abyan utod sa Ginoo. Kabay kong taani nga kita nga matumuluo, padayon kita sa pagwali sang pulong sang Diyos, padayon kita sa pag-share sang kaluwasan na kay Kristo Jesus, kagabyan kung kabati ka sang kamaturan nga ang manluluwas, wala na sang iban kundi si Jesus Christ ka nagkari, agud luwason kita nga makasala, abyan hinulsuli imo mga sala, batuna si Kristo bilang imo Diyos kag manluluwas, agud maangkon nimo ang kaluwasan antes pa magbalik si Kristo sa paghukom sa makatawan sa sini nga kalibutan. So kung ang Diyos wala pa nagbalik sa pagkuha sa mga tumuluo, because God is long suffering, God give us a chance nga ang tao maginulsol gid. Tungod gusto sang Dios nga ang tanan nga makatawan makalambot gid sa pagkilala kay Kristo Jesus. So ang challenge sa aton nga matumuluo, sugiri ang iban sang kaluwasan nga ara kay sa imo nga naangkon nimo kay Jesus Christ. Amo na bla may saying kita no kun naluwas.

0: sumasubo diri. No? Tungod kay nga man, clear kaayo ang command sang Dios nga hindi magbalikid sila samtang nagagawa sila sa sina nga lugar, and yet nagbalikid gid ang asawa nila and she became a pillar of salt. Ano ang lesson nga itudlo ni sa aton? Bisan si Jesus Christ rin ang mention in the book of Luke chapter 17 verse 32, remembers Lot's wife. Why? Tungod hindi gusto ang Dios nga kita nga mga tumuloo ang focus naton sa sini nga temporaryo nga kalibutan. Kun nga nagbalikid diri ang asawa nila, tungod ang iya diri focus hindi sa Dios kundi sa mga temporaryo nga butang o temporaryo nga butang nga nabili niya dito sa Sodom while nagagwa sila sa Sodom. Di ang lesson maler naton diri utod, no? Focus kita sa Dios hindi sa mga material nga butang sa sining kalibutan, tungod ang mga butang sa sining kalibutan temporaryo lang gid, gamito lang naton ininga mga butang sa pag-alagad naton sa Ginoo, but ang aton focus dapat gid ara sa Dios. Agud sa pagbalik ni Kristo sa pagkuha sa aton, we are ready because we know that Jesus Christ will come again kagkuhaon kita. Sa pagbalik ni Kristus, tanan kita nga matumulo ready sa paghulat kag sa pagkuha sang Dios sa aton nga mga tumulo. So wala ni kita sang tion. God bless us all.
1: Salmo, programa nga ginadala sa inyo sang 1233 DYVS, ang matamis nga tingog sang kaluwasan. Kag 1062 DXKI Coronadal, ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao. Ipadala ang inyong mga suwestyon kag opinyon. Mag-text sa 1062 DXKI sa numerong 0975-548-4983 or sa smart number 0963-180-1469.

0: nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang aton takna abyan alas 4 sang hapon.
2: Balita kag iban pa.
3: Programa nga makadulong sa mga bag-o nga impormasyon sa mga panghitabo lokal, nasyonal kag sa luwas sang pungsod. Programa nga maghatag man sang dugang nga impormasyon kag inspirasyon sa inyo nga kapunanon. Balita kag iban pa.
4: Lunes tubto Biyernes alas 4 sang hapon. Diri lamang sa inyo mainabyanon nga istasyon ang 1062 DXKI FEBC Radio.
3: Kag karon, yari ang inyo host.

0: dan ka hasta alas 4:30 sininga hapon. Kumusta ang inyo Monday afternoon? Mainit na sa labas. Pamunpon na isang mga hinalay, ang mga nang laba. Nakamerienda na ba? Ano ang merienda? Tadira abyan. Di ko hasta 4:30 sininga hapon.
1: Balita! Kag iban pa!
0: Balitaan. Message nyo ko sa 0963-180-1469 or mag-connect dira sa aton na FB Live sa aton FB page 1062DXKI-FEBC Radio. Kung present na, i-click lang ang like heart or care icon. So, ang mga present subong hapon, yara ba? Connect da sa aton afternoon programs ayon si Brother John Paul. Mayong hapon. Shout out sa Barrientos family. Salamat sa pagpamati. Ate Janet, present pa dyan. Sa Samonte Katakutan family, mayad-ayad nga pagpamati dira sa May Kipalbig, Tampakan. Hindi naman sa Family Matters nag-comment galit dira sa aton na FB Live si Perlin Joy. Hello sa Fresco family. Good morning sa inyo. Kagina niya nigin message sa Family Matters. Pakigreet lang po ang Fresco and Maniago family dito sa Barangay Ned Lake, Cebu. God bless Family Matters. Ah, dali ka nag-message sa amon, Sis Perlin. Mas okay kung direktahon mo dito sa ilang FB Live. Kay gina-share talang ina dere. Ako na lang manamyaw kay Sis Perlin dara sa Ned Lake, Cebu. Shout out na sa inyo. Si Mami Presi sa Cavite. Blessed afternoon na dyan sa iyo, Mami Presi. How are you po? Thank you sa pag-connect dere sa aton programa. Sa ALS Kagina, namatik yapon si Mami Presia. O, live na live to si Ma'am Liza Kagina. Hello, kag happy listening. Kag happy birthday kay Ma'am Queenie. Yan, belated happy birthday kay Ma'am Queenie Gigone. Giga Queenie. I hope you enjoyed your birthday. Kay Ninang Ruth Perez. It's her birthday today. Ayan. Happy happy birthday Ninang Ruth. Shout out manda kay Ninong Joe. Isaga pamati mana sila sa radio. Hello kay Sis Dorlit. Hi Miga Joy, mayong hapon sa inyo tanan. Miga Dorlit to. God bless the XKI. Ay, happy happy listening Miga Dorlit. Tara sa May Santo Niño sa Ambalgan, sa Santo Niño. Mayad-ayad nga hapon. Dra man kay Tatay Erning. Listening dira sa inyo. And taga-antaanay Ligwa, ang aton na mga pahibalo, diri kita sa action line nga idulong ni Miga Jen.

0: Action! Line.
1: Power advisory halin sa Socoteco 1, may arat sang brownout sa June 16 from 9 a.m. to 4 p.m. Ang maapektuhan, mga barangay Talupo, Lambuling, Lamhako, sang Tiboli. Sa June 17 from 9 a.m. to 4 p.m. bugos nga barangay San Jose, sang Banga. Amuman ang area sang Sitio Aliwanay kag Sitio Kabuling sang barangay Nasi sang Sorala, Sitio Paraiso kag Sitio Pag-asa sang barangay 5 sang Banga. Sa June 18 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay Hanuon, Lake Cebu. Maapektuhan man from 9 a.m. to 4 p.m. ang barangay Liberty sang Norala. Sa June 19 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Jose sang Norala. Sa June 20 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan barangay San Vicente sang Santo Niño. Sa June 21 from 9 a.m. to 4 p.m. ang maapektuhan bugos nga area sang barangay M. Rojas kag Panay sang Santo Niño kag Purok Kasoy sang barangay Lapos, Norala. Ang rason, may ara sang barangay line clearing plan implementation.
0: Action! Line!
1: Ang Agricultural Training Institute Region 12 open for donation sa mga apektadong pamilya sa bag-ulang 7.8 magnitude earthquake. Pwede ka mo mag-donate sang food and non-food items, kapareha sang bugas, non-perishable food items, canned goods and instant meals, drinking water, shelter materials, blankets and sleeping mats, hygiene supplies kag bayo. Pwede nyo nga dalon ang inyong donation sa ATI-RTC 12, San Felipe, Tantangan South, Cotabato until June 15. Para sa dugang impormasyon, please contact 0965-796-6168.
0: Action! Line!
1: Ang city government sang Coronadal nagabaton na sang application para sa birthday cash gift program para sa mga senior citizen nga ginbata sang July. Ang mga eligible nga aplikante, senior citizen nga nagaedad 60 to 84 years old, nagasaulog sang adlaw sang natawhan subong nga Hulyo, kag ang requirements duha ka photocopy sang OSCA ID kag signature. Magbisita lang sa OSCA office dira sa Rizal Park tapad sang LTO.
0: Action! Line!
1: Pinapaybalos ang LGU Pulumulok nga may ara sang speed limit dira sa National Highway kag Canary Road, particular ang Silway 8 Bridge to South Pulumulok Bridge and vice versa 60 km/h, South Pulumulok Bridge to Pulumulok Water District and vice versa 50 km/h, Pulumulok Water District to Crossing Sulit and vice versa 60 km/h, Crossing Dago to Junction Canary Site and vice versa 60 km/h. Ang penalty, first offense 1,000 pesos, second offense 1,500 pesos, third and succeeding offenses 2,000 or 30 days imprisonment. Ini sa idalom sang speed limit under GNO number 23 series of 2014.
0: Action! Line!
1: Ang National Commission on Indigenous Peoples or NCIP nagabaton na sang application para sa Indigenous Peoples Education and Advocacy Services Grant for school year 2027 to 2028. Ini siya open sa tanan yung mga Indigenous Peoples students nga luyag nga makatapos sa pag-eskwela. Para mag-apply, mag-register kag isubmit ang inyong mga requirements online paagi sa Educational Assistance Information System. Para sa dugang impormasyon or assistance, pwede nyo bisitahon ang pinakamalapit nga NCIP office sa inyo lugar.
0: Action! Line.
1: Ang LGU Tivoli nag-auhag sa tanan ng mga farmers nga free ang PCIC insurance application for livestock. Sino ang pwedeng mag-apply? Mga RSBSA registered farmer kag may ara sang ginabuhi ng mga sapat. Mag-submit lang sang PCIC insurance application form, pictures ng livestock with captured visible markings, photocopy of farmer's valid ID, barangay certification of ownership for large size livestock animals. Sa diin i-submit, pwede ka mo mag-coordinate sa assigned agriculture extension worker sa inyong barangay. Or pwede man ka mo magbisita sa OMAG Tivoli for submission and inquiries.
0: Action! Line!
1: Ang South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank nag-auhag para sa mga interesado nga mag-donate sang dugo. Ginaauhag ang tanan ng mga eligible blood donors nga magbisita sa South Cotabato Provincial Hospital from 7 a.m. to 3 p.m. magdala lang sang valid ID.
0: Action! Line!
1: Ginaauhag ang tanan ng mga mangunguma kag mangingisda nga rehistrado sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA nga mag-avail sang libre nga crop insurance. Halin sa Philippine Crop Insurance Corporation para maprotehiran ang ilang mga panginabuhian. Paano mag-apply? Magparehistro lang sa RSBSA para mangin kwalipikado sa libre nga insurance. Magkadto sa pinakamalapit nga opisina sang PCIC agud makompleto ang imo aplikasyon. Pwede ka magkadto sa PCIC Regional Office, PCIC Extension Office, PCIC Service Office, Satellite Office, Local Government Unit, Municipal Agriculture Office, kag mga accredited nga kooperatiba o kon partner nga bangko. Kulata ang kompirmasyon sang PCIC si labi na gid ang imo certificate of insurance cover. Kag pahibalo sa tanan, kinahanglan ka mag-apply sang insurance kada cropping season para masiguro ang padayon nga proteksyon para sa imo uma o kon panginabuhian.
0: Action! Line!
1: Ginapahibalo sa publiko nga ang City Comelec sang Coronadal ginbalhin na sa bag-o nga lokasyon sa City of Coronadal Transport Public Terminal sang Hunyo 2025. Dito na ipatigayon ang tanan nga mga transaksyon kag serbisyo may kaangtanan sa Comelec.
0: Action! Line.
2: Madamo nga salamat, Miga Jen, sa sina nga mga pahibalo.

dugang public service announcements sa mga luyag mag-donate sang tent, solar lights, katol or mosquito nets ng mosquitero para sa mga ospital dito sa may Sarangani. Pwede nyo i-dulong ang inyo bulig dira sa Chukim, sa Osmeña Street or sa Renaissance Chapel sa Arellano Street hasta subong nga hapon. Padala ini sa team of doctors nga magpadulong dito. Nagakinanglan gid sang bulig ang aton iyang mga pasyente dito sa may area sang Sarangani, especially nga gyapon sila sang supply.

0: Balita kag iban pa.
1: Kung luyag mo naman mag-extend financial help, ang FEBC Philippines nagapartner sa Operation Blessing, World Vision kag PhilRADS para madulong ang mga relief aid kag masangyaw ang mensahe sang paglaom dira kay Kristo sa mga apektado sang linog diri sa South Central Mindanao. Check nyo lang ang aton FB page sa DXKI kag sa FEBC para makuha ninyo ang bank account kung sa diin ka mo pwede maka-send sang inyong donation para sa bayanihan. For more details, pwede mag-message sa 0927-778-6909 or 0947-333-5605. O kung mag-email sa donation@febc.ph. So, pabalo lang kung nakapadala ka mo sang inyong bulig para nga
0: balita
1: qualify na ito na siya para sa bayanihan.

0: ang mga lugar nga nagsuspende sang klase nga wala pa nag pahayag sang resumption is ang Banwa sang Pulumulok kag Tiboli. Ang Tupi Lake Cebu kag Banga nagsuspende sang klase hasta subong nga adlaw. Ang nag-resume naman sang klase is Surala, Norala, Tantangan kag Santo Niño. Tampakan na wala diri sang napagwa ang SDO sang South Cotabato haw. Ano status niyo da sa Tampakan? Nag back to school na ba kamo? Aring ginpagwa lang nga, ano advisory ni sang SDO South Cotabato. Hindi lang ang mga area, wala nila na mention diri ang Tampakan ba? Balik naman ah. Sa inyo sa Tampakan, Ate Janet. Back to school ng mga students ta. May ara man sang anunsyo man ang provincial government sa ilang FB page nga buwas nga adlaw may special nga holiday related naman sa work suspension ni siya. Laban-laban pati ang mga klase sa mga silahan naton. Posible manog na suspindi. In line sa observance sang first day sang Islamic Lunar Month of sa New Year na nila, no? Na sa ulog nila ang New Year. Nila nga nga kalendaryo. So, ang rason nga, my suspension of work tomorrow, Islamic New Year. So, ang trabaho dira sa aton Kapitolyo, suspendido, buwas nga adlaw. So, nagawa nyo na kung may mga transaksyon kamo subong, basta lang alas 5 sa hapon. Sa aton nga pagpadayon, ari ang aton inspirasyon panghapon upod kay Pastor Jebo. May connect sa oras, kag orasan. Kawabirilo mo kung ano na oras. Pamati diri sa asa ka pa segment.
1: Sa Panginoong Hesus, siguradong may pag-asa. Kaya, asa ka pa! Asa ka pa!
2: Isa sa dulot ng modernong teknolohiya ay ang mga smartwatch na tinatawag. Kakaiba mga ito dahil lahat na halos nang nasa phone mo, pwede mong makonek dito. Nagbibigay paalaala sa schedule mo, nag-a-update sa kalusugan mo, at pati pagtulog mo binabantayan ito. Ito yung gadget na noong hindi pa naimbento, hindi natin naisip na kailangan. Pero ngayon, marami ang nakikinabang sa mga modern features nito. Siyempre, hindi naman lahat, pero marami ang nakakaranas ng pakinabang nito. May nakapagsabi na ang buhay daw ay parang relos. Misang kung ano-anong features at kung saan-saang materyales gawa. May mamahalin na collector's item at meron din yung hindi mo mawari kung alahas ba na may relos o relos ba na may alahas. Pero siyempre, ang basic function ng relos ay makapagsabi ng oras. Dahil kahit mamahalin ang relos mo, kung hindi naman ito masabi ang oras, di nakakahiya namang isuot ito, di ba? Kaya siguro nasabing katulad ng buhay ng tao kasi kadalasan, kagaya ng buhay, nakakalimutan natin ang lalong mahalaga. Parang relos na mamahalin na nakapagmumukhang yayamanin. Parang relos na high-tech, parang taong nagpapakadalubhasa. Pero para saan nga ba ang buhay? Baka masyado na tayong natuon sa ibang features o kaya naman sa pagpapataas ng value nito pero nakalimutan natin ang basic function nito. Ano pa man ang feature o disenyo ng relos mo, ang pinakamahalagang rason bakit ito relos ay dahil sa ito ay nagpapakita ng oras. Sinusuot natin ito para malaman ang oras at para magamit ng tama, husto at wasto ang panahon, hindi pang porma lang. Ang mahalagang paalala ng Efeso 5:16 ay ito, "Huwag ninyong sayangin ang panahon nyo, gamitin nyo ito sa paggawa ng mabuti, dahil maraming gumagawa ng kasamaan sa panahong ito." Ang relos ay biyaya, pero tandaan mo na ang panahon ay mas mahalagang biyaya. Ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa presyo ng kanyang relos, kundi sa kung papaano niya ginagamit ang panahong bigay ng Diyos. Daig ng taong walang relos pero may panahon pa para sa Diyos, sa pamilya at sa iba. Ang taong may mamahaling relos pero lagi namang walang panahon.

0: panahon para sa Ginoo, gahinan mo gid ina. Ang pinaka-importante sa tanan. Ay, baw, padasig sa oras ta. Huwag ginalagas. Di na ta sa aton balitaan portion. Maayong hapon abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sa Lunes, Hunyo 15, 2026. Aton balitaan diri sa balita kag iban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatier. Mental health support para sa mga apektado sang linog ginpalapad sang DOH. Penrose Sarangani, ginaimbestigaran ang ginreport nga coastal uplift sa Glan matapos ang magnitude 7.8 nga linog. Solar charging kag lighting station gintukod para sa mga pamilya nga apektado sang linog sa Glan. Public viewing kay Rene Clert Bobet Butterbonya sa Agusan pag-umpisa buwas nga adlaw. Leftol sa Mindanao quake naglabot na sa 65. Kagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.
2: Balita kag iban pa.
0: Gin palapad sang Department of Health Center for Health Development SOCSRGEN ang paghatag sang mental health kag psychosocial support sa mga residente nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa rehiyon sang nagligad Lunes. Sa pagpanguna ni DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan kag mga mental health kag psychological support program nga gindumalahan ni Dr. Joanna Carla Estorninos, ila yung nag-deploy sang 8 ka team para maghatag counseling kag psychosocial intervention. Nakip sa lugar nga ginbisita ang Carcon Gym kag Estabillo Gym sa Barangay Lagaw, Kalumpang Gym, Sinawal Gym, Buayan Gym kag iban pang evacuation sites. Pain ang mga health workers ang oras para sa counseling session samtang handa man ang medical officer para sa konsultasyon sang mga evacuees. Ginaimbestigaran sang Provincial Environment and Natural Resources Office of Penrose Arangani ang report sa coastal uplift sa mga baybayon sang Glan kasunod sang 7.8 nga linog sang Lunes. Suno sa Penrose Arangani nagapatigayon sang ground validation matapos nakabaton sang report halin sa mga residente sa tung Hunyo 10 na nagapabilin nga nubo ang level sang dagat sa pila ka bahin sang baybay kag wala pa ini nagbalik sa normal nga kondisyon. Sa separar nga coastal survey sang Community Environment and Natural Resources Office of San Roglan, kaupod ang Protected Area Management Office of Pamo Rangers natumod ang malapad nga bahin sang baybay sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan nga naka-expose, nakip ang coral reefs kag seagrass beds. Base sa obserbasyon, naapektuhan man sang pila ka marine ang pila ka marine organism kapareho sa isda, seal, tahong kag iban pang mga marine resources sa mga apektado nga lugar. Kinkumpirmar man sa aerial ka-ground validation sang DOST FIVOX kag Mines and Geosciences Bureau 12 sang Hunyo 11 nga nagsaka ang kapinkulang 2 ka metros nga seabed sa Barangay Pangyan kag nag-atras ang shoreline sang ginabulubanta 200 metros nga nagresulta sa pagbuwa sa mga bahura kag seagrass beds. Ayon ang monitoring sang mga otoridad sa iban pang bahin sang Sarangani Bay. Naghatag sang solar powered charging kag lighting station ang region

Mobile Force Battalion 12, isang PNP, kabulig ang TESDA 12. Mga partisipante sa solar installation seminar para sa mga residente sa barangay San Vicente Glan. Tinutuyo sa proyekto nga mabuligan ang mga pamilya nga naapektuhan sa mabaskog na linog paagi sa paghatag sang alternatibo sa kuwaan sang kuryente samtang nagapadayon ang rehabilitasyon sa ila komunidad. Paagi sa ginkabit nga solar panels, mahimo maka-charge ang isang ilang gadget kag makaangkon sang suga ang mga residente, isang temporaryo lang nga limitado ang supply samtang limitado ang supply sang kuryente sa lugar. Mag-umpisa buwas Hunyo 16 ang public viewing para kay Rene Clerc Bobet Paterbonya matapos nag-abot ang tayong lawas sini subong adlaw. Kasi sa ginpagwa nga public advisory sang pamilya. Ginpayag sang pamilya nga ang unang adlaw sang haya igapain para sa mga himata kag lapit nga relatives sini na maghalin pa sa Davao kag iban pa nga lugar. Mag-aabrihan sa publiko ang viewing ala una buwas sang hapon hasta alas 12 sang tungang gabi. Umpisa Hunyo 17 gintala na ang viewing halin alas 8 sang aga tugtob alas 5 sang hapon para taga-Andigua ang misa kada alas 6 sang gabi. Kapadayon naman ang vigil kag viewing matapos ang misa tugtob alas 12 sang tungang gabi. Pagahiwaton ang haya sa Municipal Evacuation and Gymnasium sa Barangay San Agustin, Talakogon, Agusan del Sur. Sunod sa advisory, kapadayon ang public viewing adlaw-adlaw tugtob sa ulihing adlaw sang vigil sa Hunyo 23. Sa ulihing nga balita, naglabot na sa 65 ang tala sa mga ginbawian sang kabuhi matapos ang mabaskog na magnitude 7.8 nga linog sa South Central Mindanao. Ini ang pinakaulihing nga datos sang Office of Civil Defense. Base sa report, 1,447 katao ang napilasan samtang 36 pa ang missing pagpadayon ginapangita sang mga otoridad. Ngayon to ang mga impormasyon sa aton balitaan diri sa balita kagiban pa. Ang inyo tagbalita Miga Joy Kawayan Combatir. Sunod na ang hudyat balita upod ang 702 DZAS.

0: Senado.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nakikipag-ugnayan na ang Department of Energy o DOE sa iba pang ahensya ng pamahalaan para sa isang whole of government program ukol sa pagbibigay ng 10 pesos na diskwento sa kada litro ng diesel sa mga kwalipikadong tsuper. Sinabi ng ahensya na makakatuwang nila sa naturang programa ang Department of Transportation, Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Department of Information and Communications Technology at Land Bank of the Philippines. Makakatanggap ang mga tsuper ng jeep ng tinatayang 1,000 pesos, 500 pesos na fuel subsidy sa pamamagitan ng nasabing programa. Dagdag pa ng DOE na ito ay malaking tulong para mabawasan ang gastos mga driver sa operasyon at mapanatili ang kanilang kita sa araw-araw.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Inanunsyo ng Department of Energy na magkakaroon ng rollback para sa mga produktong petrolyo bukas, 16 ng Hunyo. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, tinatayang 32 centavos hanggang 1 peso and 68 centavos ang maaring ibaba ng presyo ng gasolina. Habang 5 pesos and 71 centavos hanggang 3 pesos and 71 centavos sa diesel at 2 pesos and 50 centavos hanggang 50 centavos sa kerosene. Pagtitiyak ni Garin, sila ay nakatutok na sa magiging development ng pag-uusap ng mga bansang sangkot sa sigalot sa Middle East.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Senado, walang constitutional authority para i-dismiss ang impeachment case ng Vice Presidente ayon sa isang House Prosecutor. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
3: Iginiit ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, walang constitutional authority ang Senado para i-dismiss ang impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum sa Dapo Restaurant sa Quezon City, sinabi ni Chua ang tanging tungkulin ng Senado ay ipagpatuloy ang paglilitis kapag natanggap na ang Articles of Impeachment. Maliwanag niya ito sa saligang batas. Aniya ang tanging paraan para matapos ang impeachment proceedings ay pagkatapos na magbigay ng hatol ang Senado. Mas pinili niya ng House Prosecution Panel na maghain ng manifestation kaysa sa isang reply to Duterte's answer dahil maraming tinukoy sa argumento ng kampo ng pangalawang pangulo ay para ibasura ang kaso. Dagdag pa ng mambabatas, sapat na ang isang artikulo para mahatulan si VP Sara sa impeachment trial. Hindi niya kailangan pang ipresenta ang apat na articles of impeachment laban sa pangalawang pangulo. Kailangan lang ang isang article para sa conviction. Samantala, sinabi rin ni Chua na nakabase sa partisipasyon ng Senator Judges ang magiging boto ng Senate Impeachment Court. Hindi niya katulad sa legislative process, ang nalalapit na impeachment trial ay katulad ng hearing sa korte. Dapat anya makita ng Senator Judges ang kilos ng witness at suriin kung ito ay nagsasabi ng totoo o nagsisinungaling bago magbigay ng hatol. Bahagi ito ng pagbibigay ng hatol base sa mannerism, pag-ugali na inuupo sa witness stand. Dagdag pa ni Chua, naharap naman sa crucial decision ng legal team ni BB Sara kung ilalagay siya sa witness stand. Anumang testimonya ang ibigay niya sa impeachment trial ay sasakop sa cross-examination. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Sa kaugnay na balita bantay impeachment, isang Citizens Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth, inilunsad para sa July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Nagbabalik para sa ulat si Eddie Galvez.
3: Inilunsad ng iba't ibang civil society organizations, human rights advocates, faith-based groups, legal practitioners, academics, youth leaders, at democracy defenders bantay impeachment, isang Citizens Watch Campaign for Accountability, Justice and Truth para sa July 6 impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Layunin ng kampanya na hikayatin ang partisipasyon ng publiko na mag-monitor sa impeachment proceedings at palakasin ang panawagan para sa isang patas, transparent at mapagkakatiwala ang paglilitis ng Senate Impeachment Court. Binigyan diin ni Claret School of Quezon City Director Reverend Victor Saday dapat maintindihan ang impeachment process bilang isang democratic accountability mechanism at hindi basta isang legal proceedings. Sabi ni Saday, nag-convene ang Senado bilang impeachment court para dinggin ang kaso laban sa pangalawang pangulo, subalit tila naging malabo dahil sa kaguluhan sa liderato. Ang kaguluhan anya sa liderato at pampolitikang maniobra na diskaril ang dapat na solid exercise sa constitutional accountability. Dagdag pa ni Saday, ang impeachment ay hindi lamang legal proceedings kundi isang constitutional safeguard sinadyang protektahan ang taong bayan. Eddie Galvez, FEBC Network News, House of Representatives.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagpaalala sa publiko ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLC laban sa kumakalat na fake news ugnay sa magnitude 7.8 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani. Hinikayat ng ahensya ang publiko na huwag basta maniwala sa mga kumakalat na impormasyon at sa halip ay kumuha lamang ng update mula sa opisyal na website at online accounts ng DOST PHIVOLC. Itinanggi ng ahensya ang umano'y pagtama ng magnitude 8.2 na lindol sa eksaktong oras dahil wala pang teknolohiyang kayang hulaan ang petsa at oras ng lindol, maging ang pahayag na ang lindol ay dulot ng mga bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay. Nilinaw ng ahensya na ang pinagmulan ng lindol ay tectonic at sanhi ito ng paggalaw ng Cotabato Trench at wala ring aktibong bulkan sa ilalim ng Sarangani Bay.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naisagawa na ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang rehabilitasyon ng mga pasilidad na napinsala ng magnitude 7.8 na lindol sa Southern Mindanao. Dahilan para makabalik na ang mga pasyente at maging normal na muli ang operasyon ng Sarangani Provincial Hospital at Dr. George Royeca Hospital sa General Santos City. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang agarang pagsasaayos ng mga nasirang ospital upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyong medikal sa mga apektadong lugar. Dagdag pa rito na mahalaga ang agarang rehabilitasyon sa pagpapatuloy ng pangangalaga sa mga pasyente, lalo na ang mga malubhang nasugatan dahil sa lindol. Marami na rin kalsada sa ngayon ang naayos at nadadaanan na ng mga motorista, ngunit may ilan pa rin inaayos at ginagawa ang DPWH.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Naitala ng Bureau of Internal Revenue o BIR na nakalikom sila ng 279.1 billion pesos noong May 2026. Ito ay mas mataas ng 14.15% kumpara sa parehong buwan noong nakaraang taon at lampas din sa target na 279.56 billion pesos. Sinabi ni BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza na nakatulong ang pinalawig na filing season at ang kooperasyon ng mga nagbabayad ng buwis sa magandang resulta. Pagpapaliwanag pa nito na nagbigay ng dagdag na panahon sa mga taxpayer ang extension na ipinagkaloob ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para maayos na makapag-file at makapagbayad sa gitna ng energy crisis. Umabot sa 1.434 trillion pesos ang kabuuang kita ng BIR mula January hanggang May 2026 na mas mataas ng 5.49% o 74.582 billion pesos kaysa sa parehong panahon noong nakaraang taon.
1: Hudyat, pangunahing balita.
2: Nagsabi ang nakararaming adult Filipinos na mas pipiliin nila ang mag-migrate na lang sa ibang bansa. Lumabas sa tugon ng massa survey ng Okta Research na 57% ng mga respondent ang nais manirahan o magtrabaho sa ibang bansa, habang 39% lang ang nagsabi ng no at 4% ang undecided. Batay sa survey, nagsabi ang 67% na ang pangunahing dahilan nila sa paninirahan sa ibang bansa ay ang mas mabuting oportunidad sa trabaho. Isinagawa ang survey sa 1,200 adult Filipino respondents mula March 19 hanggang 25 ngayong taon.
1: Ulat Panahon.
2: Nakakaranas ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng easterlies. Habang ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay nakakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na may manakanakang pag-ulan, kulukidlat, dulot ng localized thunderstorms. Ang araw ay lulubog mamayang alas 6:20 sa east ng gabi at sisikat bukas ng alas 5:27 ng umaga. Samantala, narito ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies. US dollar 61 pesos and 32 centavos, Canadian dollar 43 pesos and 90 centavos, Australian dollar 43 pesos and 43 centavos, Singapore dollar 47 pesos and 83 centavos, at Saudi Riyal 16 pesos and 34 centavos.
1: Hudyat ng pag-asa.
2: Mula sa mga Kawikaan, Kabanata 17, Talata 9, ang pagpapatawad sa kapwa ay nagpapasarap sa samahan, ngunit ang pagkakalat ng kahinaan ay sumisira ng pagkakaibigan.
1: Hudyat Balita.
2: At iyan ang kabuuan ng mga balita, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong Lunes, 15 ng Hunyo 2026. Para sa Hudyat Balita, ako ang iyong naging tagapag-ulat, Kayla Escalante. Laging tandaan sa mga balitang iyong napakinggan, ang Diyos pa rin ang laging pagkatiwalaan.
1: Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
0: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio, Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dewey FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
0: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
4: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
0: FEBC Philippines. Hanggang marinig ng lahat.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
5: Hey guys, welcome to Real Travels, a travel and adventure show powered by FEBC in collaboration with Shutterlight Digital. My name is Shaira De La Vena, your host and travel buddy for Real Travels. And for this episode, nandito pa rin tayo sa Dubai. At ngayon, pupuntahan natin one of Dubai's biggest shopping, dining, and entertainment complex, Dubai Global Village. Tara, samahan niyo ako at i-explore natin tong napaka-international village ng Dubai. Tara, tara guys! Guys, nakabili na kami ng ticket for only 30 dirhams or 450 pesos lang converted. So yun guys, for only 450 pesos, ma-explore mo na lahat ng meron na pwede explore sa loob ng Global Village. Kaya tara guys! Nandito na tayo sa loob ng Global Village and nakakatuwa guys, pagpasok mo palang kita mo na yung mga different countries. Tingnan nyo guys, dito sa kabila merong Statue of Liberty. Tapos dito naman sa tabi ng Big Ben ng London, merong Leaning Tower of Pisa ng Rome. Tapos meron kang makikitang malaking Indian statue, tsaka isang Chinatown, tsaka Egypt. O, diba? Imagine nyo, nakaka-overwhelm. Ang dami ng countries agad, bungad pa lang. Kaya tara guys, pasok pa tayo. Mas madami pang countries to. Tara. Pagpasok mo dito sa Global Village, makikita mo isang panoramic view.

0: Sobrang galing, sobrang galing. Ito guys, sa kabilang side naman, gumagawa sila ng Arabic ice cream. May color green na ano, na dinidrizzle. Hindi ako sure kung pistachio to o matcha. Pero parang one thing's for sure, parang ang sarap-sarap guys. O diba guys, sa Global Village, ang dami mo nang makikita ang ibang mga food of different cultures. Guys, ang dami na natin napuntahan pero papasok pa lang tayo sa main stage. So more than parang pa 50% pa lang tayo ng ating mga na-explore sa Global Village. At tingnan nyo guys sa likod ko, dito sa main stage, meron sila mga free show na pinapalabas regularly na pwede ka lang pumasok tapos umupo. Pagkalagpas natin ng main stage dito sa Global Village guys, nandito na tayo sa part ng Ripley's Believe It or Not. So, napaka lakas mga throwback sa childhood, guys, no? One of the core memories ng mga childhood ko, itong show na to. So, yun, guys. Yung entrance nga lang dito, it comes with a minimum fee around 99 dirhams. Gusto nyo lang ma-experience yung mga kakaiba, mga Believe It or Not na mga pwedeng puntahan. Ayun, guys. Talagang pwede nyo naman bilhin yung ticket sa loob. And speaking of Ripley's Believe It or Not, guys, pero believe it or not, guys, meron pang isang universe sa likod ko. May perya pa sa likod ko, guys. It's a whole new world. May mga roller coaster, may mga carousel, may mga carnival na mga booth at games. Daming kabayan dito sa Global Village. Hello!
1: Hi!
0: And ayun, guys, na finally, nakarating na tayo sa part ng Asia dito sa Global Village. Nandito na tayo sa Korea Exhibit. Nako, ito yung mga Land of the Oppa. Tingnan natin kung ano yung mga nasa likod nito. Sara Araso! Handsome nila! Ang unang bungad ng Korea, mga Oppa. Ayan, kapag mga mahilig kaya sa mga K-pop, napunta ka dito, madaming mga Korean merchandise, nomu-nomu. Ayan guys, so dito sa Global Village, sa Korea Exhibition, meron mga sumasayaw ng mga K-pop, ng mga Korean dance song. So ayan guys, ayan na yung Blackpink at BTS guys, ayan sumasayaw na. So yung mga ganyan guys, mga free show lang. Ayan guys, so meron din sila mga reed diffuser dito, mga massage oils from Korea. Ito daw guys, sa baradong ilong, para sa baradong ilong, pang may mga ano, sinusitis.
1: Baradong ilong at saka sinus, hot water 1 drop. Para sa sakit sa ulo, migraine, 3 drops, apply direct sa bato. Sa balikat, likod, paa, tuhod, so sa katawan.
0: Iinom pa.
1: Hindi,
0: lang. Sorry. Ngayon, papasok naman tayo dito sa Thailand Exhibit. Sawadik ha sa inyong lahat. So ayan, pasok na tayo. Siyempre, tropical country na tayo ulit. So ito guys, siyempre sa Thailand, hindi mawawala ang mango. Siyempre, nandito na tayo sa Thailand, di ba? Hindi mawawala ang poisyan. Yan, yung mga ano, mga herbal, yung mga sinisinghot na uso sa Thailand. Nandito na tayo sa Japan. Tara at mag-arigato gozaimasu na tayo sa loob, guys. Let's go. Napaka-creative, guys. At merong ano, kakatapos lang sumayaw na ano, na mga Japanese dito sa pavilion stage ng Japan. At ang galing, syempre, yung mga pagkain dito, mga sushi, mga ramen, tapos mga ano, mga anime, ayan oh, mga Naruto, Doraemon, mga Pikachu, mga Pokemon, mga manga. Meron din silang Japanese calligraphy na service. Pwede kang magpasulat ng pangalan mo or kung sino man in Japanese calligraphy for only 30 dirhams. So, ang galing guys. Andito na tayo ngayon, dito sa Road of Asia. So, isang napakalaking pavilion siya featuring the other Asian countries na iba't iba. So, tingnan natin, hanapin natin, baka nandito yung Philippines. Ang galing talaga kasi ang daming mga booths dito and they represent different kinds of countries talaga. And nakakatuwa kasi may mga countries din dito that represent yung mga Sri Lankans, yung mga taga Nepal. And ang maganda talaga dito, meron din ditong booth ng Philippines and they showcase yung mga products natin. They also have products from Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapore. Kaya guys, tingnan natin. Naglalakad ka lang dito sa Road of Asia, literal na road kasi maglalakad ka lang, dami mo makikita ng products. O diba, ang bilis na sa Taiwan na tayo, featuring yung mga jewelry ng Taiwan. At ang galing pala, you learn a lot about the country kasi ma-realize mo, ay may ganito pala silang products, no? Iba-iba. At ito guys, nandito na tayo sa Philippine booth at makikita natin, no? Mga Philippine necklaces na mga ating Philippine bags made of leather. Tsaka yung mga shells from our, ano, mga beaches natin. Feeling ko mga from Palawan to Boracay. Kitang-kita nyo guys kung paano beautifully displayed na we are really a tropical country. I can see some yung mga ibang lahi na tumitingin dito sa mga products natin. Tapos natutuwa sila kasi nakakita sila ng mga totoong mga shells, mga pearls, mga handmade.

0: ng mga leather bags from the Philippines. So yun guys, nakaka-proud. Actually, pagpasok mo sa Road of Asia, meron silang Best of Manila booth, and that is from the Philippines talaga. Ng mga local products natin guys, yung mga handcrafted bags natin. Talagang napakaganda kung paano nila gawin guys, from straw, from bamboo, from leather. Kita niyo ba guys sa likod ko, mga ibang lahi yan talaga interesado sa produkto natin. Kaya go, go Philippines! Parang nakaka-proud. Parang feeling ko gusto ko tumamay dito tapos i-cheer ko lang yung mga nagbebenta ng mga kabayan natin. So yun guys, di ba? Napakaganda ng Road of Asia. Ngayon, pasok na ulit tayo sa mga tan-tarantan. Ayan, yung mga tan na countries ending in tan, starting with Afghanistan. Pasok namin sa Afghanistan na pavilion. Ang daming mga spices kinikilo nila. Mga spices, mga nuts. Nakakatuwa guys, mga pistachio. Meron din sila yung parang naggagawa talaga ng carpet real time. Nakakatuwa talaga. Ayan guys, so pinapakita niya kung paano gumawa ng carpet. Sobrang galing guys. Actually, dito global village eh, global world. Kasi feeling ko, naglalakad kami sa buong mundo. Ganon. Loob ng global village, may tinatawag ba silang mini world. So tara, tingnan lang natin saglit. Guys, ito palang mini world. Bago to guys, this year sa Global Village, kasi last year nung pumunta kami, walang ganito. Pero itong mini world pala na to, they feature the different iconic spots ng mga bansa. Nilalakaran namin ngayon, meron na kaming view agad ng Statue of Liberty. O, diba? Napaka-cute. Actually, itong mini world, para siyang napakalaking open food court. Tapos, madaming IG-worthy spots. After the mini world, guys, nakakatuwa. Kasi, meron na namang live show dito. Nasa likod ko. Parang merong nagko-concert. Ang galing talaga, guys. Diba? Grabe, hindi ka maubusan ng papupuntahan. Nandito na tayo sa Railway Market where sweet things happen. Lahat ng mga desserts andito. Tara, ang galing guys, no? Mga dessert. Parang ang sarap mag-ice cream or gelato. Galing ng concept na ginawa nila para sa Railway Market. Kasi para siyang candy land. Ayan, may carousel na parang candy. May mga marshmallow na pillars. Talagang yung mga train made of candy. Yung design nila. Tapos may tubig sa gitna. Bawat kabanan train para siyang candy shop or dessert shop. So nakakatuwa talaga guys. Kasi dito, pwedeng-pwede ka bumili ng mga sweets at desserts. May pavilion ng Lebanon at Qatar at Iran. At dito sa kabila guys, ito, pasok tayo dito sa napakalaking pavilion ng India. So sobrang colorful talaga ni India guys. Parang feeling ko na sa Bollywood film ako ngayon. Kasi makikita mo kung gaano talaga sila kasagana in terms of the styles ng mga damit na binibenta nila. Dami talagang pattern. Sobrang lamig. Nag-order tayo ng chai. 3 dirham lang to. 3 dirham. So napakamura. 45 pesos. Tapos yung 8 dirham nilang samosa. Nilagyan nila tayo ng sauce which is yung parang sweet tsaka yung onting spicy. So yan. Tingnan nyo guys. Napakasarap. I-taste test natin. Tingnan natin guys yung Punjabi samosa nila na spicy. Spicy nga. Masarap na guys. So guys, it's been a total of around 3 hours na naglalakad kami dito around Global Village. Sobrang daming ganap, ang dami nangyayari. Sightseeing na lang kami ng mga iba pang pavilion dito like the Moroccan pavilion, Morocco, Egypt, Yemen, tsaka Kuwait and Bahrain guys. Napakagaganda ng mga pavilion na to. So yun guys, hindi ko na maiikot lahat-lahat kasi nga sobrang dami pero I think ano na lang yun, suspense para kapag ano, surprise para pag pumunta kayo mismo ng live sa Global Village, ma-explore nyo pa kung ano yung meron. And ganun-ganun lang guys, no? Bilis natapos yung episode natin. So that's it guys for our Jam Pack episode for today dito sa Global Village Dubai. I hope you enjoyed and talaga madami pa tayo mga Dubai episodes na parating. Always remember that adventures are the best way to learn. Again, my name is Shara De La Peña, your host dito sa Real Travels, and I'll see you sa ating next episode.
1: Real Travels.
2: Value for money.
1: Food trip.
2: Accommodation na sulit.
1: Real Travels.
2: Because adventures are the best way to learn.
3: Mga dapat himuon pagkatapos sa linog. Magpabilin nga alerto sa posible nga aftershocks.
4: Magwa halin sa building kag magpadulong sa open space.
3: Magamit sang hagdanan imbes nga elevator.
4: Asisteran ang mga tigulang, kabataan, PWDs kag mga buntis.
3: Hindi anay magbalik sa sulod sang building at tubtob nga wala pa sang abiso nga luwas na ini.
4: Kunyara sa evacuation area o kon open space, siguruhon nga luwas ang imo kaugalingon kag imo pamilya.
3: Kung luwas na makabalik sa balay, usisaon ang linya sang tubig kag kuryente kung may damyos. Lakip nga i-check ang tangke sang gas o LPG.
4: Kunyara naman lapit sa baybay, kag may hana sang tsunami, magpalayo kag magkadto sa mas mataas nga lugar.
3: Ini nga pahanungdong gindulong sa inyo sang FEVOX, NDRRMC, OCD, kag sang FEBC, DXKI.

0: panahonan karon. Busa, sagi kaingon ko na, hinaot ka dili kita magkatapol kung dili magmaisugun pa kita sa pagsusi o sa pagtuki o sa pagtugad sa tanang kamaturan nagikan sa mga pulong. Dalagun gay ng Diyos sa pagkatapusan sa atong ginabuhi. Pagampo kita. O Diyos nga mahan, dalagun ka sa pagkatapusan sa mong ginabuhi. Dili gay matugad o matugib ang imong gugma alang sa matagusa ka namo. Dinoo, amo nakita karon ang imong gahom pinaagi sa mga hiyas nga imong giapod-apod sa matagusang magtutuo. Daghang salamat Dios nga mahan tungod kay si Hesus Kristo na matay alang kanamo isip mga magsasala. Wala kami untay paglaom apan karon tungod sa maong kaluwasan ana kami paglaom. Musa hingpit kami nga nagatuo nga pagabuhaton mo ang maayo sa mong kinabuhi subay sa imong kamubuton. Dalagun ka o tabangi kami o Dios nga magasunod sa imong kamubuton. Na kami, dili matipas ni walang nga sa to, kundili magatuto kami kanimo sa tanan nga panahon. Tudlo eh, ug tabangi kami, nga magmasinundanon sa imong mga pulong. Kung kami masayo pa no Diyos nga mahan, tabangi kami. Ug pasailua usab kami sa among nabuhat nga dili uyon sa imong kabubuton. Kung ginawat nga matagos sa kanamo, motobo dili lamang sa material nga butang ni ning kalbutana, nga mahanaw raon niya sa malabot nga kapanahonan kundili, magatubo kami sa espirituhanong mga butang. Panalinginan munta ang mga pulong nga mong nadungog, ilamin na sa mga kasing-kasing sa mga tigpaminawan ka ron. Nagmika magapangunan kanila sa tanang higayon kung magiya sa ilang kinabuhi. Kining tanang akong giyampo o ipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3:16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata, hango sa Biblia.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan, at 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din.

0: natin sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

papuri. Nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Magandang hapon po sa inyong lahat ng aming kinigiliw na tagapakinig, tagasubaybay, mga kaagapay. Ito po ang programang Papuri at pinakikinggan niyo po dito sa ating paboritong stasyon ng radyo, 702 DZAS FEBC Radio TV. At gaya po ng nakagawian natin, tuwing Lunes ang makakasama niyo po ang inyong Kuya Arnold De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi. Binabati ko po kayong lahat ng maligayang araw ng kasarinlan. Nandun po kami sa National Worship Convention during Independence Day. Kasama po namin si Kuya Romer at Susan, Pastora Susan Guevara, pati po si Pastor Roman Guevara. Maraming salamat po sa lahat ng nagpunta roon at naki-worship sa aming lahat. Nandun po ang inyong mga paboritong papuri singers na nakisali po sa worship convention. Ngunit ang ating pinahahalagahan ngayon ay ang ating bayan, ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan. Marami pong pinagdadaanan ang ating bansa, yung mga nasalanta ng lindol. We would like to appeal to you kung meron po kayong mga fundraising efforts for our countrymen na nalindol sa Mindanao, ay maari pong maging generous at tulungan po natin ang ating mga kaawaawang kababayan. We also would like to recall yung mga nangyayari sa ating mga sa ating Senado, yung mga hearing patungkol sa katiwalian. Marami po yan. Ngunit ang aking binabalikan po ay nag-iisa tong ating bayan at kailangan po nating mahalin. So we pray for our nation and we urge you also, idulog nyo sa ating Panginoon ang ating minamahal na bayang Pilipinas. Yun po, mapapakinggan po natin sa ating program ngayon ang mga awiting makabayan at makadiyos. Sisimulan po natin yan sa apat na awitin galing po sa Praise and Worship album ng Kamuning First United Methodist Church na matagal na po nating nagawa. Bayang Pinagpala, ang awitin pong yan ay likha ng inyong lingkod. Awitin ang Aleluya, awitin po namin ng aking kapatid na si Dada De Pano Supnet. Kasama po dyan ang guest worship leader natin ay si Kuya Ruben Laurente. Sama-samang sumasamba, awitin po ni Niner De Pano. At Dinggin Mo, awitin po ng apat na songwriters natin. Iyan po ang ating mapapatugtog. This first segment ng ating programang dedicated sa kasarinlan ng ating minamahal na bayang Pilipinas. Kung meron po kayong mga komento or song requests, pwede po kayong mag-comment sa ating Facebook live page, YouTube live streaming, mag-post sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating mga numbers na for Globe 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Kung saan man kayo nakikinig, samahan niyo po kami hanggang alas 6:30 ng gabi dito po sa Independence Day Edition ng ating programang Papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel Depano.
1: Nagbabalik po ang programang Papuri dito lamang po sa 702 DZAS. Kaagapay, kung nais nyong makinig anytime, anywhere sa 702 DZAS, pumunta lamang po sa Apple App Store or Play Store at i-download po ang 702 DZAS mobile app. Yun, hanapin lang ninyo dyan sa Play Store at Apple App Store at or bisitahin ang ating Facebook page para sa QR code. Yun, at mapapakinggan din ninyo ang mga papuri songs sa lahat ng streaming platforms. Bisitahin ang ating Facebook page para sa link ng mga streaming platforms na ito. Ang ating panalangin ay I hope na bless kayo sa awiting makabayan at the same time makadiyos. Mapapakinggan po ang ating programang Papuri sa ating sister stations nationwide sa 1233 DYVS Bacolod, 1143 DZMR Isabela, CARE 104.3 The Way FM Legazpi at New J 103.3 DXJL Your Positive Choice sa Cagayan de Oro. Again, kung meron po kayong komento or song request, pwede po kayong mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe number na 0916-296-6620 at ang ating Smart number na 0999-223-5675. Meron pong nag-message sa akin na hinihingi or nagtatanong ng details dun sa acapella salmo songs, kung paano daw magiging available sa kanila. Mag-message lamang po kayo sa akin kung wala po kayong matanggap na response from our Globe or Smart numbers para po ma-accommodate ang inyong mga inquiries. Ang ating plano po ay ilunsad ang album na yan sa October 23 or 24. Kasama po ang tatlong international award-winning choirs ng Pilipinas. Ang una po ay ang PUP Bagong Himig Serenata, grand prize winner ng Jakarta International Choral Festival. Makakasama rin po natin ang Camer Corps Manila, isa pong premyadong choir. Sila po ang tinanghal na Choir of the World kamakailan at tutulak po silang Europa nito mga darating na araw upang lumaban muli sa mga international choral competitions sa Europe. Ngunit nagsabi na po sila na sila po ay magtatanghal at magpapakita ng kanilang galing sa ating launching. At syempre ang ating suki ang lumaban sa 2025 European Grand Prix of Choral Music ang ating mga kapatid sa Los Cantantes de Manila under the direction of our good friend si Maestro Darwin Vargas. Ang conductor nga po pala ng Camer Corps ay ating kaibigan din na si Maestro Anthony Go Villanueva. Ang conductor din ng PUP ay ang ating friend, good friend si Mark Gregory. Ano nga pa pilito ni Mark? Bigla kong nakalimutan. So anyway, yan po ang tatlong choirs na sasalihan po tayo sa ating paglulunsad ng Acapella Salmo Project. Yan po, for this segment, pakinggan po natin ang Bayan Ko, Bayan ng Panginoon, composition ni Pastor Bong Hermosa na nakasama natin last two weekends sa FABC anniversary saka sa Usapang Worship. Laban niyo ito, Panginoon. Awitin po nila Pastor Romel at Susan Guevara at ng inyong lingkod. Pinakamamahal kong bayan, awitin po ni Kuya Sok Villanueva. Awitin po ni Pastor Edward Granadosin. At another song entitled Dinggin Mo, Awitin po ni Kuya Doji Simon, awitin po ni Ate Tricia Amper Jimenez. Pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang Papuri.

0: Papuri Broadcast with Arnel De Pano over 702 DZAS FEBC Radio TV.
1: Nawa kayo po ay nabibless habang nakikinig dito sa Papuri sa 702 DZAS FEBC Radio. Ang kasama niyo pa rin po ang inyong Kuya Arnel De Pano hanggang alas 6:30 ng gabi. Kaagapay para mapakinggan ang iba't ibang Papuri songs, huwag mag-atubiling bisitahin ang ating Papuri official download site, ang Papuri Music Room. Just go to papurimusic.febc.ph. Yon. Ang ating Papuri album na Makabayan, ang title po ay Pinakamamahal Kong Bayan, ay ang Papuri 13 album. Binalikan ko po ang ilang mga awitin dito at nais ko pong ipaalala sa inyo ang mga awiting Papuri na Makabayan, ngunit at the same time, Makadiyos. So hindi po tayo nagpapasawalang bahala when it comes to our nation. Isa pong responsibility natin bilang mga anak ng Diyos na palaging idulog ang ating minamahal na bayan sa panalangin. Kaya ito po ang mga awitin galing sa Papuri 13. Ang aking pakiusap, composer Pastor Romy Valle. Aawitin po ni Tito Arceo, Len Resurrection, Arman Navajas at Phoebe Pantoja. Liliwanag na, composition ni Noel Balbona III. Aawitin po nila Hexel Hernando, Philip Taroja at Beth Mortis Flores. Talagang mga going back to our roots. Ito, sila po ay magmula pa ng Papuri 1 ay kasama na natin. Kalayaan, isang panalangin, one of the first nationalistic songs that I wrote.

Dito po sa pagpapatuloy ng ating programang papuri. At nawa ay mabuhay muli ang alab sa inyong puso at kailangan natin ang inyong sama-samang pananalangin para sa ating bayan. So pakinggan po natin ang mga awitin to sa pagpapatuloy ng programang papuri.

0: Papuri Live Broadcast with Arnel De Pano.
1: Napakabilis po talaga ng oras at tayo po ay nasa huling bahagi na ng programa. Kailangan natin magpansamantalang magpaalam. Ngunit bago tayo magpaalam, pinapaalalahanan namin kayo na tangkilikin ang Inside Out Conference gaganapin sa Cuneta Astrodome this coming Saturday, June 20. Ang Papuri Singers niyo po ay dadako rin doon upang mag-share ng ating ginigiliw ng mga Papuri songs. So, this will be on June 20 sa Cuneta Astrodome. It's a whole day affair. Pero yun po, napaka-importanting gawain. Kinukumusta ko rin po ang ating Pastor June. Ang kanyang pet project na ito ay bunga ng kanyang pag-minister sa Singapore. Dinala niya rito at ngayon ay hopefully regular natin magaganap yearly. So yun po, Inside Out Conference. Kasama po ang Papuri Singers, kasama rin po ang ating Obispo Jonover Luklukan at iba pang mga anointed speakers. Cuneta Astrodome po, sa Sabado, June 20, magsisimula po ang event ng, I believe, alas 8 ng umaga hanggang sa pagdating ng hapon. Doon po sasalang ang inyong ginigiliw na Papuri Singers kasama po ang inyong lingkod. Do message us on how Papuri has helped you at kung meron po kayong komento or song requests, pwede po kayo palaging mag-message sa ating Facebook page o kaya mag-text sa ating Globe numbers na 0916-296-6620 at ang ating smart number na 0999-223-5675. Salamat po sa mga nakaagapay natin sa broadcast, ang mga nasa Bukawi Transmitter Site, ang nasa OCC, ang ating mga protect, Nat Peralta, Reggie Villena, Jonathan Reyes at Benjo Morano, Engineer on Duty, JV Tabua at ang ating scriptwriter, producer, si Ate Kayla Rico Hermoso Escalante. Kung nais niyo pong kilalanin ang Panginoon ng mas malalim, sabayan niyo kami po sa isang simpleng panalangin ng pagtanggap. Buksan niyo po ang inyong puso sa ating Panginoon at pasukin niyo siya nang kayo po ay magabayan sa bawat hakbang ng inyong buhay. Let us pray. Salamat po, Panginoon, sa inyong dakilang pagmamahal sa amin na kahit po kaming mga makasalanan ay inyong inibig ng lubos-lubos. Pinadala ninyo ang inyong bugtong na anak na si Jesus upang akuin ang kaparusahan sa aming mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Kung saan dumala yung kanyang dugo, hinugasan ang aming karumhan at ginawa kaming karapat dapat muli na humarap sa inyong kabanalan. Pinagsisisihan po namin ang mga kasalanan naming ito na nagawa sa inyong dakilang kalooban sa amin, ang pagsalangsang sa inyong mga utos at mula sa mga araw na ito, tinatanggap ka namin Jesus bilang aming sariling Panginoon at tagapagligtas. Gabayan mo ang aming bawat hakbang, bantayan mo ang aming puso't isipan hanggang sa makita ka namin ng mukhaan sa kaduluduluhan ng aming buhay. Salamat po sa inyong pagmamahal. Kung hindi po dahil sa inyo at sa inyong pag-aalay at sa inyong pag-ibig, kami po ay mapapahamak. This is our prayer in Jesus' name. Amen at amen. Kaibigan ko, sumubay ka sa panalangin yan. Welcome to the family of believers. Nagdiriwang ang mga anghel sa langit sa iyong pagbabalik sa Panginoon. We encourage you to find a Bible-believing fellowship at church upang masamahan ka sa iyong pagpapalalim pa ng pagkakakilala sa ating Panginoong Jesus. Hindi ka kailangan mag-isa. Merong mga nagmamahal sa iyong kapatiran, mga kapwa mong mananampalataya sa ating Panginoong Jesus. Salamat po sa pagsama niyo sa akin ngayong araw na ito. Next Monday po, ipagdiriwang natin ang Father's Day. Magpapatugtog po tayo ng mga awitin ng mga kalalakihang papuri singers. So hanggang sa susunod muli, ang inyong Kuya Arnel ay nagpapariwanag, nagpapaalala sa inyo ng kagalingan, kalakasan, tibay ng loob sa gitna ng karamdaman, kapayapaan at pag-asa at ang pagbabantay ng Panginoon sa lahat ng pagkakataon. Laging tatandaan, para sa bayan, sa Diyos ang papuri.

0: ilagay ka ng iyong kalaban sa isang posisyon that you will just need to respond. Okay? So reactive ka eh, kaysa makakilos. Napakahirap yon kasi yung gusto mong mangyari, hindi mangyari dahil ang nangyayari ngayon, kakadepensa mo, eh, hindi mo na maihakbang ng opensa. So sometimes ganun ang mga mananampalataya, para bang getting by, di ba? Lampasan ito, lampasan iyon, and then nothing really fruitful happens. Kasi nandun na lang tayo nakatali sa problema ito, lampasan. Ang design po niyan is that, yes, kailangan nating lampasan yan, but it does not mean that you do not take an offensive move. Now, when we say offensive move, ibig sabihin, a move forward. Kinakailangan meron tayong hakbang forward, di ba? Hindi yung parang tayo po ay nabigo at naghihintay na lang na tuluyang magapi o mawala ang problema. We have to take steps to move forward as we go through the challenges. Because ang reality po, ang mga challenges na yan will make us strong, prepared, ready, no, for the task ahead. Parang sa gym, di po ba? Ang nako, pag ako ho'y nagpupunta ng gym, alam nyo, very interesting eh, kasi yung pag marami kang na-accomplish, no, at feeling mo na palakas ka ng iyong pag-exercise, abay, babalik ulit. Bakit po? Kasi naranasan mo yung ano eh, yung napalakas ka, so you don't actually get tired. Kaya nga, kung magbayad minsan yung iba, 1 year, no, na payment. Bakit po? Yung iba, 1 month na payment. Bakit? Kasi nga, ang idea is that hindi mo pinagod yung sarili mo para tumigil. Pinagod mo yung sarili mo para ituloy-tuloy mo yon, because it will make you stronger, it will make you better. And yung faith po natin ay ganun din. As we go through trials, it is not meant to put you on hold or vacation. Ang layunin po niyan is continue. And as you continue, you become better, stronger, prepared for the greater things that God has planned even long ago. Kaya tandaan niyo po yan, ha? Christ's agenda for the church requires Christ-like character. But how is that character formed? Yan po ay sa pamamagitan ng mga pinagdadaanan po natin. Okay? So nawa, ito pong ating pag-aaral gave us a fresh perspective, and may we always be conscious of God's higher plan, greater plan. At wag lang tayo mag-fixate on what is in our immediate sight, but let us trust the Lord and move forward by faith. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos, mga kapatid. Dito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Ginoong Diyos, pirmi ako nagapangamuyo sang subong sini. Apan, ako nakahuna-huna. Hindi ayhan nga ako lang ang nagatawag sa imo nga amay. Pero sa imo mga mata, hindi nimo ako anak. O Diyos, luyag ko nga umpisa subong, imo ako nga mangin anak. Gani akon ginatuuhan si Hesukristo, kagang iya nga ginhimo para sa akon dito sa krus sang Kalbaryo. Patawara ako sa akon mga sala. Kag ginabaton ko si Jesus bilang akon personal nga manluluwas kag Ginoo. Ini ang akon pag-ampo sa iyang ngalan. Amen. Abyan, kung ikaw

sa loob ng 61 taon ang 1062 DXKI FEBC Radio ay tapat na nagsasahimpapawid ng magandang balita, pag-asa at pag-ibig ni Hesukristo sa bawat tahanan at pamilya sa South Central Mindanao. Sa bawat awit, sa bawat mensahe at sa bawat panalangin, kami ay patuloy na naglilingkod hanggang ang lahat ay makarinig. Ito ang aming adhikain, Communicating Christ to the World Until All Have Heard. Tulad ng sinasabi sa Roma 10:14, paano silang mananampalataya kung hindi nila narinig? At paano sila makakarinig kung walang mga ngaral? Maraming salamat sa inyong pagtitiwala, pakikinig at pagsuporta. Ito ang inyong kaagapay, 1062 DXKI FEBC Radio, ang mapagkaibigang tinig ng South Central Mindanao.

0: Reflections, your daily dose of strength and motivation. Reflections.
1: Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Kumusta ka na? Salamat sa iyong walang sawang pakikinig at pagsuporta dito po sa ating programang Reflections sa FEBC Radio TV. Ako po ang inyong kaagapay, si Ruth de la Rama Dizon. Salamat po. At pala po kayong sawang nag-encourage, nananalangin at sumusuporta sa gawain ng Panginoon dito po sa FEBC Philippines. Samahan niyo po ako sa 30 minutong pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos na matatagpuan po natin sa Mark chapter 6 verses 1 to 6. Mark chapter 6 verses 1 to 6.

0: Music here on 1062 DXKI, the friendly voice of South Central Mindanao.
1: Kayo'y nakikinig sa himpilang DXKI 1062 kHz AM band, ang mapagkaibigang tinig ng Mindanao.

Hello, good morning sa inyo tanan mga suki namon nga mga tagpalamati diri sa aton nga waragwagan ang istasyon sang DXKI signing on sa adlaw nga ini sang Martes, June 16. Kag salamat sa Ginoo sa isa na naman ka bagong adlaw ginhatag niya sa aton. Another day, another broadcast para sa aton nga istasyon nga nag-umpisa sa pag-broadcast alas 5 sang kaagahon. Kag welcome sa aton nga early morning program. This is Daybreak signing on. Kag saliwat ako si Pastor Alex ang inyong kaupod sa aga nga ini, nagapanamyaw naman sa inyo tanan. Nagapangumusta, no? In spite sang pagtayog sang aton nga palibot. Kumusta ka mo dira? Kag amo ni ang aton nga parte, no, diri sa Pilipinas. Kay ara kita sa ginatawag nga Ring of Fire. Abot silingon. Ara kita sa lugar nga kun sa diin i-expect naton ang linog, no? Or rim of fire, rim yata, no? Hindi ring eh. Daw pagkabalo ko, rim of fire. Yan, isa ka lugar diri sa Pacific, no? Yan, Pacific Ring of Fire. Kag na-appeal o na-intra ang Pilipinas diri, no? Actually, hindi man lang Pilipinas ang na-intra diri, kundi nga ang madamo nga mga lugar, no, nag-extend ini siya sa hindi lang sa Pilipinas kundi ara man sa Indonesia, kag pakadto sa Japan, no, kag pakadto sa western nga portion, no, sang coast, sang coastal line sang continent sang Amerika, no? Kag pagadto sa western man nga kilid sang kontinente sang Africa. So dako nga area ini, no, ginatawag nga Pacific Ring of Fire. Yan, ara kita dira, no? Kag expect naton ang mga paglupok sang bulkan, ang linog, no, tungod kay diri nagasugatanay ang mga ginatawag nga tectonic plates. Matun-an nyo na kung tun-an naton kung paano balagin ang porma sang mga kalupaan sa bilog nga kalibutan, no? You will meet the term tectonic. Amo na mga plates, no? Hindi na siya solid nga lupa nang sa bilog nga kalibutan, kundi it is composed of plates, no? Kag diri sa Pacific Ring of Fire, ari diri ang 75% sa mga bulkan sa bilog nga kalibutan, no? Ari diri makita sa Pacific Ring of Fire. Kag 90% sa mga linog sa bilog nga kalibutan diri naga katabo, no? So included diri ang nasyon sang Pilipinas, Japan, Indonesia, New Zealand, ang US, particularly sa Alaska kag West Coast, ang Chile kag ang Mexico. Yan. Muna damo sa mga active nga mga volcano diri sa aton, no? Like Mayon Volcano, Taal kag diri sa aton, no, ang Mount Matutum. Aktibo gyapon nga bulkan. Yan. So amo na iyang aton nga parte diri sa ginatawag nga Pacific Ring of Fire. Okay, kag ang dako nga kagubanan, no, especially sa Glan kag Maasim area. Pareho sang siling sang Feebox nga medyo mahumok manggid ang lupa basta lapit sa dagat. Amo na nga damo sa mga kadalanan nga gin-construct
sa ngalapit sa dagat na anugid, no, nabalos kay gid tungod gani sang natural nga istruktura sang lupa basta malapit siya sa dagat. Okay? Good morning sa tanan naton mga tagpalamati, no, nga aga pa naka-tune in sa ilang mga radyo. Kung may ara ka mo gusto ipabot nga mensahe, shout out, prayer request, i-text nyo lang sa aton number, no. Ang aton nga numero is 0963-180-1469. 0963-180-1469. Kaga ang aton nga Facebook page, no, kay naka-live kita subong aga is 1062DXKI-FEBC Radio. 1062DXKI-FEBC Radio. Good morning sa mga suki naton mga tagpalamati, no. May aga sa imodera kay John D. And blessed morning siling ni John D. John Michelle Ona. Moman kay Sister Gemini Ong Ante. Good morning. Kay Sister Pressy Bernardino, siling a blessed morning. God bless us all. Stay blessed and stay safe, everyone. Kay Ma'am Jemima Oro Chavez, siling a blessed morning, Pastor Alex, and to all prayer partners. Thanking God for a cold morning. God bless the XKI and the broadcast today. And siling ni Jandi, Ring of Fire. Actually, dua ang term niya, Jandi, no? Pacific Ring of Fire, or tawag nila Rim of Fire. Yan. So, any term pwede, no? Pero ang bantogid is ang Pacific Ring of Fire. Ayan. Good morning, dira kay Sis Janet sa Monte Katakutan, kagay Brother Ed, silingya good morning, Pastor Alex, and everyone out there. Salamat kay Jesus sa kabuhi. And good morning, good, no? Kay Ate Daisy Calixton Flores, good morning. Mayang aga sa inyo ni Pastor June, kay Sister Bevelin Hilahos Fonticha, kay Sir Vic Lagora, kay Noralyn, Sis Noralyn Hospital Garcia, no, may aga sa inyo. Kay Ate Merly Hospital, no. Good morning. Kay Nay Helen, Nay Piring, and Joanne Sinaon, good morning sa inyo. May aga gid sa mga suki naton. Kay Sis Amilin, kay Brad Banban Diaz, Brad Banban Magan, good morning sa inyo sa Magan kag Diaz families. Okay, so padala nyo lang, no, ang inyong mga mensahe diri sa aton nga program kay tagaan aton Ligwana, no? Ayan, kaga happy birthday sa mga celebrators naton subong adlaw. Kaga special holiday yata, no, subong adlaw diri sa aton, no? Special holiday. Ano nga holiday subong, no? Lipat ko ako. Pero special holiday daw, eh. Ano unta? Okay, kaga medyo trotawhay kung special holiday, no? Kagula klase. Diri sa aton. Ayan. So, happy birthday and happy wedding anniversary sa mga nagahiwat, no? Sa ilang mga anibersaryo. Kagyari ng aton nga pagpangharana sa inyo, ng aton nga a cappella birthday song, no? Ang title niya sini is Dearly Beloved. Kaga pagsundan ini sang aton nga portals of prayer, no? So yari mangharana taliwat.

0: Okay, padayanta sa aton nga program 5:14 o alas 5:14 ang aton nga oras. Kaga yari ang aton nga meditation para sa subong nga aga. Tanaw na ito, no? Islamic New Year, siling ni Jandi. Yan. Islamic New Year daw, Pastor. Thank you, Jandi, no, sa information. So, diri lang, no, special holiday diri sa aton. South Cotabato area siguro. I don't know kung appeal ang Davao. Ayan, so padayon ta sa aton nga program kag padayon ang aton nga pagtuon, no, sa Book of Numbers kag ang aton nga bersikulo subong aga is found in Numbers chapter 23 verse or chapter 24 verse 5. Siling diri daw ano katahom sa mga tulda nga ginaistaran sang katauhan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob. Yan. Kagahapon gin istorya naton kung paano nga isa ka pagano nga propeta, no, by the name of Balaam gin recruit ni King Balak sang lugar sang Moab. Kay na-realize ni King Balak na hindi niya kaya perdihon ang Israel, ang mga Israelites, kung gamito niya lang ang iyang military nga puwersa. So, kaya nakita nila kung paano ginabuligan sang Diyos ang Israel, no, ang nation sang Israel. So, nadlock sila, no? Nadlock sila nga mag-head on sa Israel. Tungod ginabuligan sila sang ilang Diyos. Very powerful ang Diyos sang Israel. So, ginrecruit niya ining isa ka pagano nga propeta by the name of Balaam nga i-curse, no? Pakamalauton ang nasyon sang Israel, mag-pronounce siya sang curse. Pero instead nga curse, no? Instead nga pagpakamalaot, puro ano, no? By the power of God ang nagluwa sa baba ni Balaam. Pagpakamaayo, no, sa nation sang Israel. Ang Israelites hindi siya perpekto nga nasyon, no. Madamo sila sang mga kapaltahan. Madamo sang diferensya, no, especially nga kumud-kumud klase ka mga tao ni, no, nagarebuild sila sa leadership ni Moses. Nagsimba pagani sila sa Dios nga ginhimo nila, no, dito sa Mount Sinai, ang golden calf. Reklamo sila sa ginahatag sang Ginoo nga pagkaon sa ila, no, ang mana. Kag gindudahan pagid nila ang promisa sang Ginoo, ang faithfulness sang Ginoo. Kung makaabot ni man bala sila sa promised land. Pero padayon, no, ang in spite sang ila failures kag sang pagdisiplina sang Ginoo, faithful ang Ginoo sa iyang covenant love sa Israel, no, but silingon sang covenant love ang gugma sang Ginoo nakabase sa kasugtanan nga ginhimo sa nasyon sang Israel, no. And amo ni kung kisano sa kabuhi tabala nga kung kisa kun mapalya bala kita, mapalpak kita sa tubang sang Ginoo, ginakusaran ta aton sarili nga do hindi gid kuya maayo, no, damo nako rimalaso, damo nako failure, kay siguro na disappoint na ang Ginoo sa akon, maayo pa ng iban, kay do okay lang sila sa ilang relationship sa Ginoo, ako iya gasaramihay, no? Pero ang paglantaw ya sang Ginoo sa iya mga kanakan, puno na iya sang kaluoy kag sang grasya, no. Ang Ginoo way na iya ga pili-pili, way na siya iya sang silinga paborito niya ni nga tao, tapos ikaw ya hindi, no? Ayan. So, ang Ginoo, hindi niya pagpalampason ang sala. Ang sala ya may ara gina sang kaparusahan sa tubang sang Ginoo. Pero, ang aton nga mga failure sa tubang sang Ginoo, hindi makadula bala sang kamaturan nga mga anak kita sang Ginoo, no? Sa tanan nga nagkilala kay Kristo, nagtuo kay Kristo, nagbaton kay Kristo, mga anak na sang Ginoo, no? And in the eyes of God, ginpatawad na kita sa aton mga kasalanan, no? Kag mayara na kita sang transformation nga dala sang Espiritu Santo kay tungod nga nagtuo kita kay Kristo. So hindi mo ialaw ang sarili mo nga magsigi ka sang dwell sa imo nga mga failures, no? Kay base ang pananawan mo sa sarili mo daw nubo-nubo na gid. Tungod sa kadamo bala sa mga rimalaso mo sa kabuhi, no? Dapat hindi ikaw ang mag-evaluate sang imo nga sarili kundi ang Ginoo, no? Kung ang Ginoo mag-evaluate sang imong kaugalingon, then the Lord is gracious, no? The Lord forgives your sins. Importante nga nagahinulsol ikaw kaga nagatinguha gid nga kambihon gid ang imong kabuhi sa bulig ni Kristo, no? Kaga ibayaan na bala itong mga butang balaan mo nga nagagapos sa imo, nagapugong sa imo sa pag-honor kag pag-serve sa Ginoo. Yan. So, isipon mo nga ang Ginoo may ara sang pagpahalaga sa imo. Kung nadulaan ka man sang pagpahalaga sa imo nga sarili, the Lord knows your importance. The Lord knows your value, no, sa tubang sang Ginoo. Balaan niya sang Ginoo ang imong balor, no? Kaysa subong abi kung naanad ka gid sa social media, especially sa Facebook, no, TikTok, Instagram, Twitter, though madamo blas ang nagkakatabo nga comparison, no, sa social media. Ang makita mo ang ginapost ang iba, madu ka nami, yas ang ila kabuhi, ang ako niya daw pigado, haw, no? Sige lang niya ka binakasyon ang iban, sige lang kalagaw, ako niya daw lagid, no? So, hindi mo mapunggan, ngay komparar mo yung imo nga sarili. So, ang katabo is, ang evaluation mo sa imo sarili, sa imo nagahalin, no? Hindi na sa evaluation sang pulong sang Ginoo. So, in the process, basi amat-amat naganubo ang pananaw mo sa imo kagalingon, no? Okay? Ang context sang aton nga verse actually is from Numbers chapter 23 verse 27 kag Numbers chapter 24 hasta sa verse 25, no? So, medyo malaba. Pero blessing ini naging pronounced ni Balaam, no, kay tungod nga amo to ang gusto sang Ginoo nga i-pronounce niya sa Israel kag hindi pagpakamalaot. Okay, so sa verse 6, no, verse 6 sang chapter 24, kita naton in verse 6. Basaw na ito, no? Numbers 24, verse 6. Pareho, sa verse 5 kay ina, no? Do ano katahom sa mga tulda nga ginaistaran sang katawahan sang Israel nga mga kaliwat ni Jacob? Pareho ini sa mga nagakubay nga mga palma ukon sa mga katamnan sa igad sang suba. Pareho man ini sa kahoy nga alo nga gintanom sang Ginoo ukon sa mga kahoy nga sedro sa higad sang tubig. And like valleys they spread out like gardens beside a river. So gindescribe sining pagano nga propeta no ang Israel nga naga ano garden nga perte kanami no, kag may mga mapag-on nga mga puno, kag matambok nga mga ano sagana no, nga mga valley. Bisan pa nga ang Israel that time ara dito sa kamingawan sa wilderness. So in spite sang ilang present nga sitwasyon nga ara sila sa kamingawan, ginpa-pronounce ang Ginoo kay Balaam that Israel is abundant. Manami ang iyang sitwasyon, manami no, kag amo ni ang mga komparasyon ni Balaam diri no, mga katamnan sa God sang suba no. So wala nakita sang Ginoo ang present nga sitwasyon sang Israel, kundi what Israel will become no, basta faithful lang sila sa covenant nila sa Ginoo. Pareho sang isa ka nagahimo balas ang garden na pag magtanom na siya sa mga liso dira no, balaan niya nga matubo gina kinanglan lang panahon. So daw kun lang taon mong garden nga bag-o tanom ang mga seeds, daw sa wala lang no, daw lupa lang makita mo. Pero sa idalom sinang lupa, nag-aamat-amat ang kabuhi sa mga seeds nga imo nga gintanom. So kung mahina man ang aton nga spiritual growth, hindi kita ma-discourage. No? Kaya kisa nang pagkawalay pasensya mo nang magpaluya sa aton. No? Ang kahadlok, ang akig, mga dumot, mga doubt, mga temptation. Amo na mga struggle naton eh, no? Lalo na ning walay pasensya, no? Gusto ta mga gusto ta dalion. Gusto ta may resulta dayon. Pero ang nakita ay sang Ginoo nga at least amo na nagaamat-amat na tubo ang imo nga mga gamot, mga ugat. No? Kada magpangamuyo ka, no? Kada mag-obey ikaw sa Ginoo, sa mga panahon nga nagtuo ikaw sa Ginoo, sa mga panahon nga ginabatuan mo ang mga temptasyon, mga sala sa imong kabuhi, hindi na siya masayang. No? Kung ang feeling mo subong is spiritually daw malamalagid, isipon mo nga the Lord is starting, the Lord is working in you. Malay mo inang mga balatyagon mo nga muna, mga ano ina, no? Mga sign ina nga gamat-amat na ikaw tubo. Amo na nga nagkakaroon kasang amo sina nga mga balatyagon. So evaluate naton ang aton nga kaugalingon, hindi pagi sa aton mga struggle, kundi sa padayon nga pag works ang Ginoo sa aton kabuhi, di ba? In Philippians chapter 1 verse 6, He who began a good work in you will finish it until the day of the Lord Jesus Christ, no? So ang Ginoo ang nagumpisa, Ginoo man ang magtapos. Kay kon instant lang nga resulta kinanglan tati, hindi ginaiya pwede ya, no? Gusto naton magpray kita for healing, maayo kita dayon. Sa bagay sino man di gusto nga maayo, no? But sometimes healing will take time. Ang mga manami nga ginahimo sang Ginoo sa aton ng kabuhi, medyo pahinahinay na siya, no? Do pareho sang puno. Bago na siya mamunga, tinuig na iya, no? Pero kung mga kalabasa lang gusto mo, kamote, ti, binulan lang. So, even if gamay lang ang imong mga tikang, pero nakita isang Ginoo ang imong manami nga future. Huh? Kaga nagapadayon nga nagawork ang Ginoo sa imong kabuhi. No? God sees beauty in spite of your weakness. Kaga, under the care of God, manami ang imong basdamlag. Basta kapyot ka lang sa Ginoo, kapyot ka lang kay Kristo. Hindi ka gid magbuya. Okay? Ayan. Good morning kay Maring Abay, kay Paring Ray Navarro dira sa City of Tacorong. Magpangamuyo kita sa aton pagtakop. Amay namon sa langit, thank you for loving us. Bisan kung kisa, hindi namon discourage kami sa amon mga kaugalingon. Thank you for seeing us with your eyes of grace. Kagpadayon ang imo pagtrabaho sa among kabuhi in spite sa amon nga mga kapaltahan. Help us to trust you sa sa pagtubo nga ikaw ang nagahimo sa amon kabuhi. Bisan mahinay ang progreso, Ginoo. Give us the faith to believe nga ang imo nga mga plano mas sobra pa sa amon nga present nga mga sitwasyon. Kabay nga magpanglakaton kami nga may kumpiyansa knowing nga ginahigugma mo kami kag ginpili mo kami pagi kay Kristo kag may importansya kami sa imo, Ginoo. Open our eyes to see ourselves kung paano nga ginalantaw mo kami, Ginoo. Padayon amon pangamuyo sa pag-ayon ni mo, Ginoo, sa mga nagamasakit namon nga mga kauturan. Buligan mo kami, Ginoo, makarecover sa amon nga mga physical nga kaluyahon. We pray for safe travel sa mga magabiyahe kag help us to be mindful, Ginoo, sang nagakatabo sa amon palibot nga part ini sang isa ka kalibutan nga nalatom sang sala. But the day will come nga pati ang imo creation, Ginoo, i-resurrect nimo. Salamat gid, Ginoo, kag ini ang amon pangamuyo sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Yan. Good morning kay Sister Agnes Branya Domingo. Maayong aga sa inyo. Kag wala na kita sang oras, no? Kay Sister Marge Agarado Samintar, good morning. Yan. Sino pagid? Okay, so amuna, no? Kag sa liwat, nagapamaalam naman ako sa inyo. Maluhi ginoo. Danay naman kita buwas nga adlaw. Sa liwat, ako si Pastor Alex, inyo nakaupod. Have a good and godly day sa inyong tanan. And always remember, the Lord is near to all who call on Him. Good morning sa inyo tanan.
1: Ito po ang inyong mapagkaibigang tinig. Radyo Yes Size 2 DXKI.

Sa sulod sang 61 katuig, ang Jess Size 2 DXKI FEBC Radio, padayon nga nagadala sang maayong balita, paglaom, kamatuuran kagugma ni Hesukristo sa bug-os nga South Central Mindanao. Sa kada ambahanon, mensahe kag pangamuyo, kami ang nagapahayag sang pulong sang Dios, tubtob ang tanan makabati. Amo ini ang amon misyon, communicating Christ to the world until all have heard. Siling sang Roma 10:14, paano sila makatuo kun wala sila kabati? Kag paano sila makabati kun wala sang nagawali? Salamat gid sa inyo padayon nga pagsuporta, pagpamati, kag pagpangamuyo. Ini ang 1062 DXKI FEBC Radio, ang may napyanon nga tingog sang South Central Mindanao.

0: Maliwanag na pagkaunawa, bagong pagbubunyag, buhay at banal na katotohanan, dagdag na kaalaman, kapupulutang aral, at personal na pagsasagawa mula sa salita ng Diyos. Halina'ng makinig sa Shepherd's Call.
1: Mga kaibigan, mapagpala pong pakikinig sa Shepherd's Call. Sinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Kolosas sa panahon ng kanyang pagkakakulong sa Roma. Isinulat niya ito para sa mga mananampalataya sa Kolosas noong AD 62. Alam ng apostol na maayos ang kalagayang espiritual ng mga mananampalataya dito dahil sa ulat ni Epaphras. Ngunit may kumakalat na mga maling katuruan sa kanilang iglesia. Bilang tugon sa mga problemang ito, isinulat ni Apostol Pablo ang aklat na ito. Ito ang konteksto ng aklat ng mga taga-Kolosas. Ngunit ano nga ba ang kahalagahan ng isang lumang sulat na ito ng Apostol Pablo para sa ating mga 21st century Christians? Bakit natin kailangang pag-aralan ng aklat ng mga taga-Kolosas ngayon? May 7 dahilan na ibabahagi sa atin sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Narito pong muli si Brother Juran Ramos para sa mensaheng Why Study Colossians?
2: So anong nangyari? Si Epaphras, siyempre siya yung nasa Kolose, alam niya itong kumakalat ng mga maling katuruan na ito. Pumunta siya ngayon kay Pablo, bumiyahe siya mula sa Kolose hanggang sa Roma. Kung di ako nagkakamali, mga 1,000 kilometro yata, ang layo nun eh. Ang layo nun, pumunta siya dun. Para lang isumbong kay Pablo at isanggo ni Pablo, anong gagawin namin dito sa problemang ito? Kumakalat na sa aming church. So ang ginawa ni Pablo, sinulat niya itong letter na to bilang sagot dun sa mga problemang yon. At pinadala niya ang sulat na to sa pamamagitan ni Tychicus at saka ni Onesimus. Mababasa natin sa Colossians 4 verses 7 to 9. Kaya sabi niya dito, Tychicus will tell you all about my activities. O siya magre-report ng lahat ng activities ko. Eh, pupunta na rin pala si Tychicus dun eh. Di pwede mo na rin isipin, malamang siya na rin na may dala nitong letter na to. Verse 9, and with him, Onesimus, our faithful and beloved brother, who is one of you, they will tell you of everything that has taken place here. Okay, so yan ang konteksto nito. Sinong sumulat? Sinong sinulatan? Bakit sinulat? Sinong sumulat? Sinong sinulatan? Bakit sinulat? Ngayon, pwede na tayong magpunta dun sa tanong, bakit natin dapat aralin ang Colossians? Mga 21st century Christians tayo, pag-aaralan natin, first century ancient letter. Nung pa yan, ang tagal-tagal na ilang libong taon na ang lumipas. Tapos, ito aaralin natin, di ba, mga modern Christians na tayo ngayon? Magbibigay ako ng 7 dahilan kung bakit. Unang dahilan, bakit natin dapat aralin ang letter ni Pablo sa mga taga-Kolose? Dahil ito ay magpapalalim ng ating prayer lives. Magpapalalim ito ng prayer lives natin. Alam nyo, pag dumating tayo dito sa portion na to ng prayer, lalalim ang pangunawa natin kung paano tayo dapat mag-pray para sa spiritual welfare ng kapwa nating mananampalataya. Tingnan niyo, sabi ni Pablo sa Colossians 1 verse 3, we always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you. O dapat pala, pag nagpe-pray tayo, may kasamang pasasalamat sa Panginoon dun sa mga ginagawa niya sa buhay ng mga kapatiran. Sunod, tumalong kayo sa Colossians 1:9-12. And so, from the day we heard, we have not ceased, ni kami tumigil, to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him. Kaya siya nagpe-pray for wisdom and knowledge dahil yun ang problema na kumakalat dun sa Kolose. May false knowledge, false wisdom. So, prayer ni Pablo, sana punuin kayo ng spiritual wisdom at understanding. Pero, tingnan ninyo, hindi nagtatapos dun sa kaalaman. Sabi niya, so as, verse 10, to walk in a manner worthy of the Lord, pleasing to Him. Pero balanse, dapat may wisdom ka, dapat may knowledge para lumakad ka ng tama. Hindi ka makakalakad ng tama ayon sa kalooban ng Panginoon kung wala kang kaalam-alam tungkol sa Bible. O tapos sabi din, ano pa mangyari? Bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might for all endurance and patience with joy. Tapos ginagawa niya lahat ng prayer na yon, giving thanks to the Father habang nagpapasalamat siya sa Panginoon. Tingnan niyo, hindi ko mahintay na dumating tayo doon eh, kasi ang dami nating makikita rito na magpapalalim sa ating pangunawa patungkol sa prayer. Yung mga mabababaw na prayer natin, ma-address. Minsan, ang prayer lang natin, pumapalibot dun sa kung pwede lang sabihin, Lord, bill mo ko nyan, bill mo ko nun. Parang puro ganun ang mga prayer natin. Lord, ano na naman, sana may nakita ko sa Facebook yung aking cell member, nakapunta ng ganitong lugar. Oo, nakapako ko dito sa bahay. Sana naman, Lord, makapunta din ako doon. Oo, may celebration na naman sila. Nagkainan na naman na ganun. Kami, pagbukas sa refrigerator, walang laman, tubig lang. Sana naman, Lord, kami ganun din. Puro na lang, sana, bill mo ko niya, pengino, bibigay niyo to sa akin. Puro sa material na bagay. Kaya ito maganda, makikita natin, paano ba mag-pray ng tama? Pangalawa, bakit natin dapat aralin ang letter ni Pablo, ang sulat ni Pablo sa mga taga-Kolose? Ito ay magpapalalim sa ating appreciation at pag-ibig sa Ebanghelyo. Sabi mo, grabing ganda pala ng Ebanghelyo. Etong letter na ito ay punong-puno ng insights patungkol sa Ebanghelyo at benefits nito. Colossians 1 verse 5, sabi doon, na itong hope na ito, itong hope nila, ay bahagi ng Ebanghelyo na dumating sa mga taga-Kolose. At itong pag-asa na ito, ang basihan ng kanilang pananampalataya kay Kristo at pag-ibig sa mga mananampalataya. Yan nyo, may connection yun sa Ebanghelyo. Sa Colossians 1 verse 5, ang tawag sa Ebanghelyo, Word of Truth. Sa verse 6, ang tawag, Grace of God in Truth. Sabi sa chapter 1 verse 5 to 7, ang Ebanghelyo ay isang bagay na pwede mong marinig, pwede mong maintindihan, pwede mong matutunan, pwede mong ipasa sa iba. Ayon sa Colossians 1 verse 6, itong Ebanghelyo na ito ay nagbubunga ng magandang mga bagay, mga virtues sa buhay ng mga mananampalataya. Sabi ng Colossians 1 verses 12 to 14, pagka tinanggap ng mga tao ang Ebanghelyo, sila ay bibigyan ng Panginoong Diyos ng estado na pwede silang mag-share dito sa inheritance of the saints in light. Sila ay palalayain mula sa dominion of darkness at iililipat sila sa kaharian ng kanyang anak na si Jesus. Sila ay kanilang i-redeem at sila ay patatawarin sa lahat ng kanilang mga kasalanan. Tingnan niyo mga benefits siya ng Ebanghelyo. Sa Colossians chapter 1 verse 20, ang Panginoong Diyos, siya ay dahil dito sa Ebanghelyo, dahil sa pagkamatay ni Jesus Christ sa krus, magkakaroon ng reconciliation, magkakasundo ang Panginoon Diyos at ang taong dati galit siya sa kanila. At hindi lang yon, sabi pa nga doon, maintindihan natin ito later on, all things will ultimately be reconciled, ultimately reconciled to Himself. Sa Colossians 1:23, Sinabihan ni Pablo ang mga taga-Colosse, no, dahil dito nga sa mga magagandang mga benefits na to, sinabihan niya sila, remain steadfast in the faith, huwag kayong lalayo sa Ebanghelyo. Sa Colossians 1:24 to 29, si Pablo, pinakita niya sa kanila yung kanyang commitment at serbisyo sa salita ng Panginoon Diyos. Of course, kasama Ebanghelyo doon. At sabi niya, ang mensahe niya ay isang misteryo na dati ay hindi alam ng mga tao pero ngayon ay pinaalam na. Anong misteryo yun? The mystery of Christ Himself. Sa Colossians 3:16, sabi ni Pablo sa mga taga-Colosse, let the word of Christ dwell in you richly. Ano yung word of Christ? The gospel. Sabi ng chapter 4 verse 3, si Pablo, nakakulong siya nung time na to, sabi niya, samahan ninyo ko sa inyong mga panalangin para ako ay magbigyan ng pagkakataon, ideklara itong mystery of Christ and preach it clearly. Kita nyo, ang dami niyang sinabi patungkol sa Ebanghelyo. Alam nyo, naalala ko, noong mga 1995, noong 1995, tayo pa ay hindi pa Solideo ang church na to. We were part of a different church. Konektado tayo sa isang malaking charismatic church sa Quezon City. Ang nangyari dun sa church na yon, yung kanilang senior pastor lumihis sa doktrina. Inintroduce niya yung tinawag niyang the new paradigm. Sabi niya, dito sa new paradigm, wala nang revival. Sabi niya, wag na kayong nagpipreach ng gospel. Ang ipreach ninyo, morality. Paano bumait ang tao. At wag yung si Jesus ay namatay para sa inyong mga kasalanan. Saka nyo na ipreach yun. Wag yun ang ipipreach nyo dahil ayaw ng mga tao yon. Sabi niya, ayoko nang tawagin ang sarili ko ng pastor. Ang gusto niyang tawag sa kanyang sarili, human resource consultant. Nag-introduce sila ng bagong approach sa kanilang worship. Pag may worship sila ng kanilang Sunday gathering, pati secular music, sinasama nila sa kanilang worship singing. Sabi ng pastor na yon, huwag nang magdadala ng Bible pag kayo ay naglalakad sa kalye. Walang daladalang Bible at yun nga, huwag niyo akong tatawagin pastor. Tapos ang mga heroes nila, yung mga tinitingala nila na kanilang bayani, ay hindi na si Jesus, hindi na si Apostle Paul, si Apostle Peter, hindi. Ang kanilang mga hinihirang na mga bayani ay mga taong tulad ni Matsushita. Katulad nila yung coach ni Michael Jordan nung siya ay naglalaro pa ng basketball sa Chicago Bulls. At kung sino-sinong mga kilalang mga businessmen. Yan na ngayon. Ngayon, ito ang naging problema ko. Sabi ko, lumilihis na itong church na to. Nagpadala ako ng position paper sa kanila na sabi ko, hindi tama ito. Pero hindi tinanggap ng mga elders. So, ang problema ko ngayon, paano ko kung kukumbinsin itong church na hinahandle lang ko dito sa Davao City para makita nila ang katotohanan. Alam niyo, sa awa ng Panginoon, dinala niya ako sa isang libro na sinulat ni David Martin Lloyd-Jones. Isa siya sa mga hero ko sa aking pananampalataya. In-expound niya, pinaliwanag niya ang chapter 1 ng Colossians. Chapter 1 lang. At doon nagbukas ang aking mga mata patungkol sa Ebanghelyo. Pinatawag ko yung mga leaders ng church noon. At sabi ko, pag-aralan natin itong librong ito. Ilang linggo na binigyan ko sila ng assignment, inaral namin yung mga issues na may connection sa Ebanghelyo hanggang sa pati sila naliwanagan. Kaya pagdating nung isang elder galing doon sa Quezon City para pumunta rito at kumbinsihin ang aming church na sumanib sa kanila, sabi ng mga leaders ng church natin, hindi kami sasama sa inyo. Mali ang inyong tinuturo. Hindi yan ang Ebanghelyo. Ito ang Ebanghelyo. Itong nakikita sa Colosse, a Church of Colossians, a Letter of Colossians. No, kaya yan ang ganda. Pagka inaral mo ang Colossians, maiintindihan mo kung ano yung ebanghelyo. Hindi ka madadala na kaliwa, kanan, na ito sabi ng gospel, ay ito daw yung gospel. Hindi, alam mo eh. Ikatlo, bakit natin dapat aralin ang letter of Colossians? Ito ay magpapalakas ng ating kumpiyansa dito sa supremacy, itong pamumuno ni Kristo sa lahat ng bagay dito sa mundong ito. It will strengthen our confidence in the supremacy of Christ over all things. Sabi nga ng isa, of all the books in the Bible, Colossians is the most Christ-centered. Daig pa niya yung Gospel of John. Sa tingin ng iba, daig pa niya yung Book of Hebrews. Ito daw ang pinaka-nakasentro kay Jesus Christ. At ang binibigyan ng diin ni Apostol Pablo dito sa letter na ito ay yung kataas-taasang posisyon ni Jesus Christ dito sa buong universe. Yung kanyang supremacy, yung kanyang sufficiency sa lahat ng buhay. Saan natin ito makikita? Makikita natin ito dun sa awit na sinama ni Pablo dito sa kanyang sulat sa Colossians chapter 1 verses 15 to 20. Ano matututunan natin doon patungkol sa mga patungkol kay Kristo? Sa Colossians 1:15, He is the image of the invisible God. Hindi nakikita Panginoon. Pero si Kristo, pag nakita mo siya, yan ang itsura ng Diyos. No, parang yan ang sinasabi, the image of the invisible God. Ang Diyos na nahahawakan, naaamoy, naririnig mo, naiyayakap mo, nahahalikan mo. He is the image of the invisible God. Sa 1:15, He is the firstborn of all creation. Later, ipaliliwanag ko, hindi ang ibig sabihin nito na siya ang unang nilikha ng Panginoon. Hindi, mas malalim ang ibig sabihin nun at hindi yon ang ibig sabihin. Ano pa makikita natin dito? He is the center and the source of all creation. Chapter 1 verse 16. Sa chapter 1 verse 17, He holds the universe together. Kaya hindi nagkakalat itong mga molecules at atoms, for example, nitong pulpito na to, because Jesus Christ, by the word of His power, ang nagkukos na lahat ng atoms nito ay hindi kumakalat at nawawala yung shape nito. At pati ako, kaya ngayon nakakatayo ako dito, nakapagsalita, dahil yung lahat ng mga cells ng aking katawan, ang humahawak nito para mabuo ako na tao, ay ang kapangyarihan ni Jesus Christ. He is the head of the church, sabi ng Colossians 1:18. 1:19, He is the one in whom the fullness of God dwells. He is the one through whom God reconciled all things to Himself. At kung babasahin natin pa patuloy ang sulat ni Apostol Pablo, makikita natin ang diin na binibigay ni Apostol Pablo sa kataas-taasang posisyon ni Jesus Christ. Ito ay ang paraan upang malabanan ang mga false philosophy na kumakalat dito sa Kolose. Ano sinasabi ni Pablo sa Colossians 1:13-14? Jesus is the way to redemption and reconciliation with God. No, dahil kay Kristo, tayo ay naibabalik sa relasyon sa Panginoon. Dati galit ang Panginoon Diyos sa atin, pero dahil sa kamatayan ni Kristo, nagiging kasundo natin ang Panginoon. Sabi ng Colossians 2:15, He disarmed demonic rulers and authorities. No, tinanggalan niya ng mga armas itong mga demonyo at ang diablo. Sabi ng Colossians 2:16-17, na si Kristo ang talagang katotohanan. Yung mga Old Testament rituals, mga anino lamang yon ng katotohanan. Sabi ng Colossians 2:19, siya ang nagpapalago sa iglesia. Sabi ng Colossians 3 verse 1, si Kristo ay nakaupo sa kanang kamay ng Panginoong Diyos. Sabi ng Colossians 3 verses 3 and 4, na ang tunay na buhay ay na kay Kristo. Sabi ng Colossians 3:11, siya ang nagtanggal ng paghihiwalay ng iba't ibang mga races. Sabi ng Colossians 3:15, siya ang dahilan kung bakit mayroong unity and peace in the church. Sabi ng Colossians 3:16, siya ang pinagmumulan ng wisdom at ng tamang worship. Sabi ng Colossians 3:24, siya ang nagpo-provide ng dahilan kung bakit dapat tayong gumawa ng good works. Dahil isang araw, haharap tayo sa Panginoon at siya ang maghuhusga kung kumusta ang buhay natin. So makikita nyo dito, ganun si Pablong magpaliwanag, nakasentro lahat kay Kristo. Kaya pag pinag-aralan natin ito, wow, tataas ang pagtingin mo kay Kristo, lalalim ang pag-ibig mo sa Kanya. Mas gugustuhin mong, Lord, thank you, kayo ang aking Diyos, kayo ang aking Panginoon. Di ba, may mga tao dito, takot sa multo. Baka meron sa inyo mga nanonood, takot sa aswang, sa duwende, sa kapre, sa tikbalang, at lahat ng klaseng kinakatakutan ng mga Pilipino. Okay, matakot kayo kay Kristo. Dahil itong mga ito, sabi ni Pablo, tinanggalan na to ng mga ngipin, kumbaga. Hindi natin minamaliit ang kapangyarihan ng kaaway. Malakas pa rin ang ating kaaway, ang demonyo, ang diablo. Tinutukso pa rin nila tayo, kaya tayo bumabagsak sa kasalanan, paminsan-minsan. Pero mas malakas si Kristo. Ika-apat, bakit natin aaralin ang letter ni Paul sa Colossians? It will challenge us to have greater love and service for the church. Talaga matcha-challenge tayo eh. Minsan, parang ang babaw ng pag-ibig natin sa iglesia. Hindi tayo, wala tayo nung sense nung ako ay nagsakripisyo para sa iglesia. Pagdating natin dun sa passage na yon na si Pablo, dinidescribe niya kung anong paghihirap ang dinaanan niya para sa iglesia, talagang sabi natin, oh, ang layo ko pala. Tinan niya sabi ni Pablo sa Colossians 1:24 hanggang chapter 2 verse 1. Now, I rejoice in my sufferings for your sake. Tinan niyo, I rejoice in my sufferings para kanino? For your sake. And in my flesh, I am filling up what is lacking in Christ's afflictions. Para kanino? For the sake of His body, that is, the church. Of whom I became a minister according to the stewardship from God that was given to me for you to make the word of God fully known. The mystery hidden for ages and generations, but now revealed to His saints. To them, God chose to make known how great among the Gentiles are the riches of the glory of this mystery, which is Christ in you, the hope of glory. Him we proclaim, warning everyone and teaching everyone with all wisdom, that we may present everyone mature in Christ. Tinan nyo itong verse 28 na to, ito ang isa sa pinaka-importanting passages dito sa sinulat ni Paul sa mga taga-Kolose para maintindihan natin ano ang dapat na ginagawa ng isang ministro sa iglesia. Ano dapat niyang ginagawa? Sabi, Him we proclaim. Ang pinoproclaim natin si Jesus Christ, hindi yung pastor, hindi yung kanyang sarili. Him we proclaim. Tapos sabi, warning everyone. May kasamang warning. Eh, yung iba, nawala na yung warning eh. Pag pupunta ka sa church sila, parang tawanan na lang ng tawanan lagi. Parang akala ng pastor, ang ministry, dapat nagpapatawa. Eh, dapat sa kanya, komedyante. Hindi pastor. Pero yun ang kanyang idea ng ministry. Dapat mga members ko, papasok dito na mukhang Biyernes Santo, pero paglabas, mukhang Easter Sunday, nakangiti. Eh, hindi lagi ganun. Minsan, papasok ka dito na masaya, pero maririnig mo na ang buhay mo pala ay hindi ayon sa standard ng Panginoon. Ikaw ay na-rebuke, ikaw ay nabigyan ng warning na pag magpapatuloy ka sa ganyang kasalanan, baka hindi ka totoong born again, maiimpyerno ka. Eh di ikaw, yung dating buhay mong komportable, okay lang ngayon, matatakot ka na. Kasama yun sa ministry. Warning everyone, teaching everyone with all wisdom. Sa ibang mga churches, wala nang teaching eh. Puro na lang storytelling. Puro na lamang practical. Wala nang doktrina. Puro, this is how you do this. This is how you become successful. This is how you overcome depression. This is how... And then, walang doctrine whatsoever. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakakilala at pagkakaunawa sa Ebanghelyo. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakilala kay Jesus Christ. Hindi lumalalim ang kanilang pagkakakilala sa Diyos. Eh, ito sabi ni Paul eh. Teaching everyone with all wisdom at anong purpose that we may present everyone mature in Christ. Hindi yung so that we may present everyone a millionaire in Christ. Hindi yung para yumama ng Kristiyano. Hindi yung para sila maging successful. Hindi yung para sila maging influential. Hindi yung para sila makilala dito sa mundong ito. Hindi. Sabi niya, so that they will become spiritually mature. O, tinan niya, sabi niya sa verse 29, for this I toil. Sinabi mong toil, trabaho pinag-uusapan dito. For this I toil, struggling with all his energy that he powerfully works within me. For I want you to know how great a struggle I have for you and for those in Laodicea and for all who have not seen me face to face. Ay, pag binasa mo yan, macha-challenge ka ngayon. Sabi mo, nako, ano ba ito? Kung pastor ka, ano ba itong ginagawa ko dito sa church? Parang hindi yata ministry ito ginagawa ko. Naglalaro lang yata ako. Ah. Pagka sinabi ng pastor na parang hindi ko nararamdaman itong struggle, itong toil, itong difficulty, itong suffering, eh baka mali yung ministry na ginagawa niya. So, ito, macha-challenge tayo eh. Para may kita natin, dapat pala ito buhay din natin to show our love for the brothers and sisters in Christ. There's an element of toil, struggle, suffering, sacrifice.

0: mensaheng ito ay itutuloy sa susunod na pagsasahim papawid ng Shepherd's Call.
1: Inyo pong napakinggan ang programang Shepherd's Call, kalahating oras ng pamamahayag ng salita ng Diyos. Hatid sa inyo ng Solideo Gloria Christian Church mula sa lungsod ng Davao. Ikinagagalak po naming makatanggap ng anumang uri ng feedback mula sa inyo. Maaari kayong tumawag o mag-text sa 0956-146-8707 o mag-email sa sdgshepherdscall@gmail.com. Maaari rin lumiham sa Shepherd's Call, Purok 46, Kapundok, Maa, Davao City. Para sa mas malawak na pagsasaklaw ng palatuntunan, bumisita po lamang sa aming website sa www.sdgshepherdscall.org. Maaari nyo rin kaming ilike sa Facebook at sundan sa YouTube. Madadownload nyo rin dito ang mga sermon notes at MP3 format ng mga mensahe ni Brother Jurem Ramos. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Pagpalain po kayo ng Panginoon.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
1: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga, narito na ang mga balita ngayong araw ng Martes at 16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon.
1: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, special session ng Kongreso isasagawa bukas a 17 ng Hunyo. Pangulo ng Germany dumating na sa Pilipinas para sa state visit. Sa kalakalan, magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. At ngayon sa detalye ng mga balita.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Special session ng Kongreso isasagawa bukas a 17 ng Hunyo. Para sa detalye, narito si Babylyn Cacho Resulta.
4: Tuloy na ang special session ng mataas at mababang kapulungan ng Kongreso sa Miyerkules, Hunyo a 17. Ayon kay Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, alas 9 pa lang ng umaga ay magsisimula na ang trabaho ng mga senador. Kabilang sa mga kailangang pagtrabahuhan anya sa Senado ay mga panukalang batas para sa kalusugan, edukasyon at ikabubuti ng mga sobrang matatandang mamamayan. Gayun din maraming kailangang kumpirmahing appointment at promotion ng mga gabinete, sundalo at mga tauhan ng serbisyong panlabas o foreign service. Ang special session ay pinatawag ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinanggap at kinumpirma naman ng dalawang kapulungan ng Kongreso ang pag-ako sa tatrabahuhing mga panukala. Tiniyak ng bagong mayorya ng Senado sa pamumuno ni Acting Senate President at Pro Tempore Sherwin Gatchalian na nakahanda silang magtrabaho sa naturang special session. Gayun din naman ang ipinangako ni Senador Joel Villanueva na kabilang naman sa grupo ni Senador Alan Peter Cayetano na dadalo at magtatrabaho siya sa espesyal na sesyon. Hinihintay pa naman ng Senate Media kung dadalo ang grupo ni Senador Cayetano sa darating na special session. Babylyn Cacho Resulta, FEBC Network News, Senado.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Dumating na sa bansa kagabi si Pangulong Frank-Walter Steinmeier ng Germany para sa isang state visit sa Pilipinas. Sinalubong siya ni Pangulong Ferdinand

0: ang Germany sa European Union.
1: Bagong araw, pangunahing balita.
0: Nangako ang Department of Education o DepEd na maipapamahagi ang lahat ng kinakailangang textbook sa loob ng unang termino ng school year 2026-2027. Ginawa ni DepEd Assistant Secretary for Governance and Operations Roger Masapol ang pahayag matapos sabihin ni Muntinlupa Representative Jaime Fresnedi na wala pang na-deliver na mga aklat para sa grades 3, 6, 9 at 10 sa ilang paaralan sa lungsod. Paliwanag ni Masapol, nagkaroon ng pagkaantala dahil sa mga issue sa supplier at kontrata, ngunit nakumpleto na ang procurement para sa lahat ng asignatura at antas ng pag-aaral. Sinabi naman ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Carmela Oracion, target nilang matapos ang distribusyon ng mga textbook sa katapusan ng Hulyo o unang bahagi ng Agosto habang gumagamit muna ng ibang learning materials ang mga estudyante.
1: Bagong araw, balitang kalakalan.
0: Magkahalong galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, epektibo na ngayong araw. Ito at ang iba pang balita sa kalakalan, ihahatid ni Shaira Gabornes.
2: Epektibo na ngayong araw ang magkahalo at magkaibang galaw sa presyo ng mga produktong petrolyo, kung saan bumaba ang presyo ng diesel at kerosene, habang tumaas o bumaba naman ang presyo ng gasolina depende sa retailer at lokasyon. Ayon sa Department of Energy o DOE, may rollback sa presyo ng diesel ng 3 piso at 71 sentimo hanggang 5 piso at 71 sentimo kada litro, at ang kerosene ng 50 sentimos hanggang 2 piso at 50 sentimos kada litro, habang ang gasolina ay bumaba ng hanggang 32 sentimo o tumaas ng hanggang piso at 68 sentimo kada litro, depende sa retailer at lokasyon. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na positibong balita para sa Pilipinas ang ulat na nagkasundo na ang Estados Unidos at Iran sa isang balangkas upang wakasan ang tensyon. Sa iba pang balita, na abot ng piso ang pinakamalakas nitong antas sa loob ng mahigit 5 linggo matapos itong lumakas ng 87 cents at magsara sa 60 pesos at 48 centavos kada dolyar nitong Lunes. Samantala, ang opisyal na palitan naman ng piso mula sa Bank Sentral ng Pilipinas para sa piling foreign currencies ay 43 pesos at 90 centavos sa Canadian dollar, 47 pesos at 83 centavos sa Singapore dollar, at 16 pesos at 34 centavos sa Saudi Riyal. Ayon sa merkado, iniuugnay ng mga ekonomista ang pag-angat ng piso sa kasunduang nabuo sa pagitan ng Estados Unidos at Iran upang wakasan ang tensyon na nagbigay ng positibong pananaw sa mga mamumuhunan. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
1: Bagong araw, ulat, panahon.
0: Easterlies ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang Eastern Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at Davao Oriental ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms dulot ng easterlies. Habang sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated rain showers o thunderstorms, dala naman ng localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius. Sumikat ang araw kaninang 5:27 ng umaga at lulubog dahong 6:26 ng gabi. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, House Prosecution Team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. NBI tinitingnan na ang mga nasa likod ng paghahak sa ilang government websites. At sa palakasan, EJ Obiena nasungkit ang silver sa pole vault meet sa Germany.
1: Bagong araw, bagong balita. Kayo'y sumusubaybay sa mga balitang hatid ng FEBC Network.

0: Network News mula sa Far East Broadcasting Company. Naririnig din sa mobile app na FEBC PH Stream. Ang FEBC Philippines ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bagong araw, pangunahing balita.
1: House prosecution team planong magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte Carpio. Ang ulat mula kay Eddie Galvez.
2: Plano ng House prosecution team na magpresenta ng mahigit 30 testigo sa impeachment trial maaaring makatulong maging matatag ang alegasyon nilalaman sa Articles of Impeachment. Ipiniliwanag ni House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jerbel Ruistro ang general rules sa impeachment. Kailangan kilalanin ng testigo sa pre-trial proceedings bago ito payagan na tumistigo sa panahon ng paglilitis. Pinapayagan din anya sa rules na magreserba ng ilang testigo at documentary evidence ang partido kung may kaugnayan at ang layunin ay sapat na naipaliwanag ng husto. Kaugnay nito, nagsumite na ang House Prosecution Panel ng 57-page pre-trial brief kasama ang ebidensya na ipipresenta sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte nauna sa June 18 pre-trial conference bago ang Senate Impeachment Court. Iniahay ni House Secretary General Cheroy Garafil ang pleadings para sa 11-member prosecution team sa pangunguna ni Luistro, Chairman ng House Committee on Justice. Ayon kay Garafil, naghain sila ng 29 copies ng legal brief, higit pa sa sapat na kopya para sa lahat ng 24 na senador. Tumanggi naman ang opisyal na magbigay ng detalye sa nilalaman ng dokumento. Nakahanda ang prosecution panel na ipresenta ang ebidensya na susuporta sa Articles of Impeachment kasama ang alegasyon ng maling paggamit ng confidential fund, unexplained wealth, bribery at pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng bansa. Eddie Galvez, FABC Network News, House of Representatives.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Kinumpirma ng National Bureau of Investigation o NBI na natukoy na nila ang mga individual na umano'y nasa likod ng paghahack sa ilang website ng pamahalaan. Ayon kay Director Melvin Matibag, may mga natukoy ng persons of interest at patuloy na isinasagawa ang investigasyon upang panagutin ang mga responsable sa insidente. Ayon sa NBI, magkakaiba ang mga natukoy na pagkakakilanlan ng mga suspect, ngunit kumpiyansa silang mayroon na silang mga lead sa kaso. Samantala, inako naman ng grupong NullSec Philippines ang umano'y pag-atake at pagbibigay babala sa ilang ahensya ng gobyerno habang tiniyak naman ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na walang sensitibong datos ang nakompromiso. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad ang insidente upang matukoy ang buong lawak ng pag-atake at maiwasan ang mga kahalintulad na cyber threats.
0: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Lumabas naman sa pinakahuling survey ng Okta Research na 57% ng adult Filipinos ang handang manirahan o magtrabaho sa ibang bansa kung mabibigyan ng pagkakataon. Ayon sa survey, pangunahing dahilan ng pangingibang bansa ang mas magandang oportunidad sa trabaho, mas mataas na sahod at mas magandang kalidad ng buhay. Pinakamataas ang kahandaang mangibang bansa sa Luzon habang pinakamababa naman sa Metro Manila. Sinabi ng Okta Research na nananatiling pangunahing opsyon para sa maraming Pilipino ang migrasyon bilang paraan upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at kinabukasan.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Naitala ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS ang magnitude 5.5 na lindol sa Glan, Sarangani, bandang alas 11:30 kagabi na itinuturing na aftershock ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon sa PHIVOLCS Tectonic, ang pinagmulan ng pagyanig na may lalim na 44 kilometers at unang naitala bilang magnitude 5.8 bago ibinaba sa 5.5. Naramdaman ng intensity 5 sa Sarangani at Davao Occidental habang wala namang naitalang pinsala. Samantala, hiwalay na magnitude 6.8 na lindol naman ang tumama sa karagatan sa silangang bahagi ng Mindanao bandang 5:18 ng hapon na may lalim na 112 kilometers. Ayon sa US Geological Survey, wala ring naiulat na pinsala o tsunami warning.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Umabot na sa 14 na LGU mula Davao Occidental, Sarangani at South Cotabato ang nagdeklara ng state of calamity matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, mapapabilis nito ang pagbili ng relief goods at pagpapatupad ng response at early recovery efforts sa mga apektadong lugar. Ipinatutupad din ang price freeze sa mga apektadong probinsya upang hindi na tumaas ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Batay naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, higit 176,000 na pamilya ang naapektuhan ng lindol habang nasa 65 ang nasawi.
0: Bagong araw, balitang bayan.
1: Nabahala ang mga residente sa sitio mapagbigay Calamba City, Laguna matapos makakita ng makapal na toxic foam sa San Juan River na sinasabing posibleng dulot ng kontaminasyon. Ayon sa mga residente, may mga patay na isda at mabahong amoy na parang gas na naobserbahan sa ilog na kanilang pinagkukunan ng pagkain at kabuhayan. Hinala ng ilang lokal na opisyal, maaaring mula sa mga industrial establishments. Sa upstream, ang posibleng pinagmumulan ng kemikal na dumadaloy sa ilog. Nagsasagawa na ng imbestigasyon ang Philippine Coast Guard, Department of Environment and Natural Resources at Laguna Lake Development Authority upang matukoy ang sanhi ng insidente.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nakuha naman ni EJ Obiena ang silver medal sa Flight Circus Düsseldorf sa Germany sa pagbubukas ng kanyang 2026 outdoor season. Na-clear niya ang 5.74 meters sa ikalawang subok at nagtapos sa ikalawang pwesto bago nabigo sa 5.83 at 5.90 meters. Nakuha naman ng gold ni American Chris Nielsen habang ang bronze ay nauwi ng Qatar.
0: Bagong araw, balita sa palakasan.
1: Nagbitiw na sa pwesto si Coach Tab Baldwin bilang head coach ng Ateneo de Manila University men's basketball team. Kinumpirma ito ni Ateneo President Father Roberto Yap SJ na tinanggap ng universidad ang agarang epektibong pagbibitiw ni Baldwin. Ayon kay Yap, ang hakbang ay bahagi ng mas malawak na institutional review kasunod ng mga pangyayari sa loob ng koponan habang kinumpirma rin ang pagbibitiw ng team manager na si Epoch Kimpo. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, Pilipinas, pinag-aaralan ang ikalawang arbitration case laban sa China. Coastal uplift sa Mindanao, walang dapat ikabahala ayon sa FIVOX. At sa ibang bansa, UK inanunsyo ang social media ban para sa under 16.
0: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong Araw, pangunahing balita.
1: Nagbabalik ang bagong araw. Pinag-aaralan ng Pamahalaan ng Pilipinas ang posibilidad na magsampa ng ikalawang arbitration case laban sa China dahil sa patuloy na mga aktibidad nito sa exclusive economic zone ng bansa. Sa ulat na mataan ng Philippine Coast Guard, ang Chinese Navy, research vessel at iba pang barko sa Bajo de Masinloc, kabilang ang paglalagay umano ng floating barrier. Ayon kay PCG spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Jay Tariela, kailangan maghain ng diplomatic protest laban sa China dahil sa umano'y paglabag sa sovereign rights ng Pilipinas. Sinabi naman ni Maritime Law Expert Jay Batong Bakal na pinag-aaralan pa ang legal na hakbang habang iginiit ni former Solicitor General Francis Hardeleza na malakas ang magiging kaso ng bansa kung isusulong ang panibagong arbitration.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Tiniyak naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang dapat ikabahala sa coastal uplift na naitala sa ilang bahagi ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo a 8. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bahulcol, normal na epekto ito ng malalakas na lindol kung saan umaangat ang lupa dahil sa paglabas ng naipong stress mula sa Cotabato Trench. Sinabi rin ng PHIVOLCS na karaniwan ang ganitong pangyayari matapos ang malalakas na pagyanig at hindi ito nangangailangan ng paglikas o relokasyon ng mga residente. Samantala, nagpapatuloy ang pamahalaan sa pagbibigay ng tulong at assessment sa mga lugar na naapektuhan ng malakas na lindol.
3: Bagong araw, pangunahing balita.
1: Sinabi ni Senate Blue Ribbon Committee o sinabi ng Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Senator Erwin Tulfo na walang isasagawang hearing ngayong araw, Hunyo a 16, matapos mag-anunsyo si dating Kongresista Mike Defensor ng umano'y proceedings na may kinalaman sa ilang senador. Ayon sa Blue Ribbon Committee, ang naturang anunsyo ay ginawa ng walang otoridad at pag-apuba ng komite at itinuturing na illegitimate dahil hindi sumunod sa Senate rules sa abiso at agenda. Giit ng komite, si Defensor ay hindi miyembro ng Senado o ng Blue Ribbon Committee, kaya wala siyang legal na kapangyarihan para mag-anunsyo ng anumang proceedings sa ngalan nito. Sinabi rin ni Senator Erwin Tulfo na pinag-aaralan nila ang posibleng paglabag, kabilang ang usurpation of authority, at iginiit na ang naturang aktibidad ay maituturing na press conference lamang. Ayon naman kay Senador Sherwin Gatchalian, tanging ang opisyal na Blue Ribbon Committee lamang ang may institutional authority at ang anumang hearing na hindi dumadaan dito ay walang legal na bisa sa Senado.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Inihayag ni U.S. President Donald Trump na nalagdaan na ng U.S. at Iran ang memorandum para wakasan ang digmaan sa Gulf. Ayon kay Trump, bahagyang nabuksan na ang Strait of Hormuz at ilalabas ang detalye ng kasunduan pagkatapos ng paglagda sa Geneva sa Biyernes. Nanawagan si U.S. Senate Democratic Leader Chuck Schumer na ilabas ang buong detalye ng kasunduan sa publiko. Ayon sa mga opisyal, may 60-day ceasefire at negosasyon sa nuclear program ng Iran habang nananatiling tensyonado ang sitwasyon sa Lebanon.
3: Bagong araw, balita pandaigdig.
1: Inanunsyo naman ni British Prime Minister Keir Starmer ang planong total ban sa social media para sa mga batang wala pang 16 years old dahil umano sa epekto nito sa kalusugan at emosyon ng mga kabataan. Ayon kay Starmer, saklaw ng ban ang mga platform tulad ng TikTok, Instagram, Facebook, X, Snapchat at YouTube, ngunit hindi kasama ang messaging apps tulad ng WhatsApp. Sinabi ng pamahalaan na target nilang maipasa ang regulasyon bago mag-Disyembre at maipatupad ito sa tagsibol ng susunod na taon. Ayon pa kay Starmer, susunod din ang mas mahigpit na regulasyon sa gaming at live streaming platforms para maprotektahan ang mga bata.
3: Bagong araw, bagong diwa.
1: Mula po ito sa Roma 12:2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos.
3: Bagong araw, bagong balita.
1: At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas ngayong araw ng Martes, 16 sa buwan ng Hunyo taong 2026. Para sa bagong araw, ito po si Shekinah Abalon, nagpapaalalang ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos, gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
3: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
1: Ang tamang oras, 6:54 ng umaga.
4: Iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan, tahanan ng aking lahi.
5: Pinupukpup ako at tinutulungang maging malakas, masipag at marangal.
6: Dahil mahal ko ang Pilipinas, diringgin ko ang payo ng aking magulang, susundin ko ang tuntunin ng paaralan, tutuparin ko ang tungkulin ng mamamayang makabayan, naglilingkod, nag-aaral at nagdarasal ng buong katapat. Iaalay ko ang aking buhay, pangarap, pagsisikap sa bansang Pilipinas.

0: Nagapamati kamo sa 1062 DXKI, estasyon sang Far East Broadcasting Company nga nagawaragwag halindiri sa siyudad sang Coronada. Ini ang mainabyanon nga tingog sang South Central Mindanao, miyembro sang KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Ang atuntak na abyan, alas 7:16 sang aga.

0: Maayong aga abyan, yari ang mga balita para subong adlaw sang Martes. Hunyo 16, tuig 2026 sa aton balitaan diri sa DXKI Balita. Ang inyo tag balita, Migo Dave Pestanyo.
1: You. Headline.

0: Para sa aton balita lokal, South Cotabato nakaahanda sa posible nga state of calamity matapos ang 7.8 magnitude nga linog. Retrieval operation sa o mental health support para sa mga apektado sang linog ginpalapad sang DOH Sacsorgen. Masobra 5,600 ka family food packs ginpanagtag sa mga pamilya nga apektado sang linog sa Glan. Flood advisory sa Sacsorgen ginpagwa sang pag-asa. Penrose Arangani ginaimbestigahan ang ginreport na coastal uplift sa Glan matapos ang pagtayog. CHED ginpasiguro ang on-time release ng test allowances para sa mga benepisyaryo. Solar charging kag lighting station ginpatukod para sa mga pamilya nga naapektuhan sang linog sa Glan. Kahandaan sang kalamansig sa lindol kag tsunami makabulig sa dasig nga pagbakwit sang mga residente. ₱70 million nga balor sang sigarilyo na kumpiskar sa Lanao del Sur. Mga namissing tugasang linog posibleng nagtaliwanas suno sa OCD. Kag Davao Oriental gintayog sang 6.2 magnitude nga linog. Para sa balita national, public viewing ni Rene Clerc Bartibonia sa Agusan mag-aumpisa na sa Usubong adlaw. Dalagkuan nga pagbuhin sa presyo sang diesel posible Usubong adlaw. Death toll sa Mindanao quake naglabot na sa 65. Sa balita sa luwas sang pungso, 12 ginbawian sang kabuhi sa pagkahulog sang eroplano nga ginsakyan sang mga skydivers sa Missouri. UK kag Japan naghilisugot sa 18 billion pounds nga kasugtanan sa investment. Swiss nga mga botante nagbalibad sa mga ginaduso nga layi nga limitahan sa 10 milyon ang populasyon. Nagkagkaroon sa detalye sang aton mga balita.
1: Balita lokal.

Nakahanda na ang gobyerno probinsyal sang South Cotabato nga magdeklara sang state of calamity kun maglabot na sa tatlo ka local government units o kun LGUs ang magpatuman sang nasambit nga deklarasyon kasunod sang magnitude 7.8 nga linog. Suno kay Governor Reynaldo Tamayo Jr. unang nga nagdeklara sang state of calamity ang Banwasang Tupi bangod sa damyo, tuga sang pagtayog. Padayon ang damage assessment sa mga banwasang Tiboli, Lake Cebu kag Pulumulok nga ginaexpektar magadesisyon kun magsunod sa deklarasyon depende sa kalaparon sang damyos. Sa idalom sang state of calamity, pwede gamiton ang calamity funds para sa gilayon nga relief operations, emergency procurement, kagrehabilitasyon sang mga apektadong lugar. Ipatuman man ang price freeze sa mga nagapangunang balaklon agud mabuhinan o malikawan ang overpricing kag hoarding. Padayon ang koordinasyon sa mga lokal nga gobyerno kag mga talatapan sang gobyerno para sa pagtumod sa kabugusan nga damyos kag panginahanglanon sa mga apektado nga komunidad.

Again, palapad sang Department of Health, Center for Health Development, SOCSRGEN, ang paghatag sang mental health kag psychosocial support para sa mga residente nga naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa rehiyon sang Hunyo 8. Sa pagpanguna ni DOH Regional Director Aristides Concepcion Tan o Aristides Concepcion Tan, kagsang mental health kag psychosocial support program nga ginapangunahan ni Dr. Joanna Carla Estorninos, gilayon nga nag-deploy sang 8 ka team agud maghatag sang counseling kag psychosocial intervention sa mga evacuation centers sa General Santos City. Lakip sa mga lugar nga ginbisita sang mga katapo ang Carcon Gym kag Estabillo Gym sa Barangay Lagaw, Karumpang Gym, Sinawal Gym, Buayan kag iban pang evacuation sites sa nasambit nga syudad. Nagpain ang mga health workers sang tion para sa counseling sessions samtang nakahanda man ang mga medical officer para sa konsultasyon sa mga evacuees. Suno sa DOH, importante nga masabat hindi lang ang physical nga panginahanglanon kundi ang mental kag emotional nga kasamtangan sa mga naapektuhan sang kalamidad. Lakip sa mga nagapangunang panginahanglanon sa mga yara sa evacuation centers ang pagkaon, limpyo nga tubig, mga bulong, padayon man ginasabat sang mga nagakaigoong talatapan. Ginpasiguro naman sang DOH SOCSRGEN kag sang City Health Office sang General Santos City ang pagpadayon sang mental health kag psychosocial support services agud mabuligan ang mga residente nga makabangon liwat halin sa epekto sang nasambit nga linog. Sa dugang pang balita lokal, nakapanagtag ang Department of Social Welfare and Development o DSWD 12 sang kabugusan 5,601 ka family food pack sa mga pamilyang naapektuhan sang magnitude 7.8 nga linog sa Banwa sang Glan, Sarangani Province. Ginpatigayon ang pagpanagtag adlaw sang Domingo isip kabahin sang padayon nga disaster response operation sang talatapan para sa mga apektadong residente. Lakip sa mga nahatagan sang ayuda ang mga pamilya halin sa Barangay San Jose, Big Margus, Batulaki, Cross, Batutuling, Small Margus, kag Burias. Suno sa DSWD kabdaman sa mga benepisyaryo halin sa mga layo nga barangay nga lakip sa mga tuman nga naapektuhan sang pagtayog. Tinutuyo sang pagpanagtag nga masabat ang gilayon nga panginahanglanon sa mga pamilya samtang nagapadayon ang ila pagbangon halin sa epekto sang kalamidad. Padayon naman nga nakigangot ang DSWD 12 sa mga lokal nga gobyerno kag iban pa nga talatapan agud masiguro ang madasig kag hapsay nga pagdulong sang bulig sa mga apektado nga komunidad. Ginpasiguro sang ahensya nga magapadayon ang ilang mga tikang agud masuportahan ang mga pamilya nga nagakinahanglan hasta sa makabangon liwat ang mga ini tugas sang damyos nga dala sang pagtayog.

ginaimbestigahan sang Provincial Environment and Natural Resources Office o kung Penrose Sarangani ang mga reports sang coastal uplift sa baybayon sang Dlan kasunod sang magnitude 7.8 nga linog nga nag-igo sa Sarangani Province kag General Santos City sang Hunyo 8. Suno sa Penrose Sarangani naghiwat sang ground validation matapos makabaton sang report halin sa mga residente na nagapabilin nubo ang level sang dagat sa ila sa pila ka parte sang baybayon kag wala pa nakabalik sa normal nga kondisyon. Sa separar nga coastal survey sang Community Environment and Natural Resources Office o Senro Glan, kaupod man ang Protected Area Management Office o PAMO Rangers, natupod ang lapad nga bahin sang baybayon sa Pangyan Marine Sanctuary sa Barangay Pangyan nga naka-expose lakip ang mga coral reef kag seagrass beds. Suno sa obserbasyon o base sa obserbasyon apektuhan ang pila ka marine organisms kapareho sang isda kasili tahong kag iban pang manggad kadagatan sa mga apektadong nga lugar. Samtang ginkumpirma sang aerial ka ground validation sang DOST FIVOX kag Mines and Geosciences Bureau Region 12 sang Webes nga nagtaas sa nga kapin kulang duha ka metro ang seabed sa Barangay Pangyan kag nag-atras ang shoreline sa ginabuluban ta 200 metro nga nagresulta sa pagalutaw sa mga bahura kag seagrass beds. Padayon ang monitoring sa mga otoridad sa iban pang parte sa Sarangani Bay samtang nakatalana maghiwat sang mas lapad nga siyentipiko nga pagtuon ang DENR 12 kaupod ang MGB kag mga partner LGUs subong nga adlaw. Ginauhag man ang publiko nga i-report sa SBPS PAMO ang iban pang posible nga kaso sang coastal uplift paagi sa ila hotline numbers 0909-618-9917 para sa Smart o kon 0995-305-0306 para sa Globe subscribers.

Sa dugang pangabalita lokal, nakaabulig ang padayon nga pagpreparar sang lokal nga gobyerno sang Kalamansig Sultan Kudarat sa madasig nga pagsabat kag pagbakwit sa mga residente nga sang nag-igo ang magnitude 7.8 nga linog sa kadagatan sang Southern Mindanao sang Hunyo 8. Suno sa lokal nga gobyerno, gilayon nga nagpatigayon sang preemptive evacuation sa mga baybayon nga o sa mga barangay lapit sa baybayon matapos magpagwa sang tsunami warning ang mga otoridad. Naglabot sa masobra 11,000 karesidente ang nagbakwit kasunod sang nabatsyagan nga intensity 5 sa pagtayog sa lugar. Ginpahayag ni Mayor Ronan Eugene Garcia nga nangin maayo ang pagbakwit bangod. Hanas na ang mga residente kag-responder sa mga linog nga asod-asod nga na eksperyensyahan sang banwa halin pa sang Pebrero. Nakabulig man ang kahandaan sa mga opisyal sang barangay, uniformed personnel kag mga katapo sang gobyerno nga pamilyar na sa evacuation protocol kag disaster response procedures. Bisan pa limitado ang medyo na bisan palimitado ang damyos nga natala sang mga kabalayan na napulo ka pamalay sa Barangay Santa Clara ang medyo naguba samtang 49 ka bangka naman ang naguba bangod sa lain nga bulag sang tubig dagat nga nakaapekto sa panginabuhian sang masobra 2,500 ka mangingisda. Sa karon gina-finalize na sa mga otoridad ang damage assessment kag ang pagpreparar sang bulig para sa mga pamilya kag mangingisda nga naapektuhan sang linog kag tsunami warning.

sa dugang pang balita lokal. Nakumpiskar sa mga operatibas ang nagkalain-lain nga katapo sang Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region o PRO Bar ang naglabot sa 70 million pesos nga balor sang sigarilyo halin sa Indonesia sa

Saka anti-smuggling operation sa barangay Liangan sa Pikong Lanao del Sur sininga Domingo. Sa report sang mga local official sa Pikong sininga Martes, gilayon nga na detener ang 15 katao nga mga nagdulong kag nagabantay sang nasambit nga kontrabando nga nakastak sa isa ka lugar sa barangay Liangan. Ilaman ginkumpirmar nga may mga negosyante sa Piko nga nagpalaptas ang mga smuggled nga o nagapalaptas ang mga smuggled nga sigarilyo sa Lanao del Sur, sa Maguindanao del Norte kag sa Cotabato City nga Kapitolyo sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Sa mga separar nga report sini nga Martes, nanday Captain Steffi Salangit sang PRO. O nanday PRO Bar spokesperson Captain Steffi Salangit kag ni Lanao del Sur Provincial Police Director Colonel Cesar Kabuhat. Aktuhan sang mga pulis sa anti-smuggling team ang ang isa ka individual nga gidabantayan ang 1800 ka mga kahon sang mga nagkalain-lain nga brands nga sang sigarilyo nga hinimo sa Indonesia. Suno kay Kabuhat na patigayon ang nasambit nga madinalagon nga anti-smuggling operation sa bulig sa mga local executives sa Pikong kag sa mga provincial officials sang Lanao del Sur nga nag-report angot sa nakatala na kuntani nga pagdulong sa mga nakumpiskar nga imported cigarettes sa mga negosyante sa nagkalain-lain nga banwa sa probinsya kag iban pang lugar sa Central Mindanao. Suno kay PRO Bar Director Police Brigadier General Christopher Abesha. Nakatala ng ipakustudiya sa Bureau of Customs ang mga nakumpiskar nga illegal nga sigarilyo para sa nagakaigo nga disposal.

sa dugang pa nga balita lokal. Nag-igo ang isa naman ka mabaskog nga linog nga may magnitude 6.2. Ang experience ran sa pila ka bahin sang Mindanao hapon sang Lunes. Suno sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o CONVIVOX, bandalas 8 sang hapon sininga Lunes sang nagtayog ang linog na ang sentro natala sa may 113 kilometers sa nabagat na nasidlangan sang Governor Generoso sa Davao Oriental. Suno sa FIVOX sa ang kadalmon sang duta nga ginhalinan sang linog 26 kilometers tectonic origin. Kasunod sini nabatyagan ang makusog nga linog sa intensity 5 sa Governor Generoso, Davao Oriental, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Intensity 4 naman sa Banuasang Alabel, Glan, Kiamba, Kagmalapatan sa Sarangani, sa Coronadal City, sa Tampakan, Tupi, sa Gensan, Kagtakorong City. Natala ang intensity 3 sa Matis City, sa Davao Oriental, sa mga Banuasang Banga, Norala, Pulumulok, Surala, Tiboli, Lake Cebu, Tantangan, sa Santo Niño sa South Cotabato. Intensity 2 sa Davao City, Kidapawan City, sa Carmen, Mlang, Matalam, kag President Rojas sa Cotabato. O sa Cotabato, sa Maasim, kag Maitom sa Sarangani, kag Intensity 1 naman sa Tandag sa Surigao del Sur. Suro sa FIVOX, indi-ini aftershocks sang nagligad nga 7.8 magnitude nga linog. Kagula naman sang tsunami alert nga ginanunsyar ang FIVOX angot sa nag-igo nga pagtayog. Alas 7.45 sa ulihi nga balita lokal.

gina-expectar nga o nagpagawa na sang nagpagawa ang Department of Energy sang gina-expectar nga pagiho sa presyo sa mga produkto nga petrolyo para subong nga adlaw. Sunod sa DOE, posible nga magnubo sa 3.71 pesos tubtob 5.71 pesos kada litro ang presyo sang diesel. Para naman sa gasolina, pwede magnubo sang 0.32 pesos kada litro o kon magtaas tubtob 1.68 pesos kada litro depende sa giho sang world market. Samtang gina-expectar nga o gina-expectar ang 50 centimos pesos para sa kada litro sang pagbuhin sang presyo sa kerosene.

0: sa ulihi nga balita nasyonal, naglabot na sa 65 ang tala sang mga ginbawian sang kabuhi matapos ang makusog nga linog na nagtayog sa Mindanao. Suno sa pinakaulihi nga datos halin sa Office of Civil Defense o OCD. Suno sa report, mil 447 katao ang pilason, samtang 36 pa ang padayon nga missing kag ginapangita sang mga otoridad. Padayon naman ang search, rescue kag relief operation sa mga lugar nga tuman na apektuhan sang pagtayog, samtang nagapanawagan ang otoridad sa publiko nga magpabilin alerto sa mga posibleng aftershocks kag iban pang risgo tuga sang kalamidad. Nagapadayon man ang assessment sang mga o para sa mga damyo sa mga kabalayan, infrastruktura kag panginabuhian sa mga apektado nga komunidad sa bugos nga Mindanao.
1: Balita sa Luwas sang Pungso. Balita.
0: Ginbawian sang kabuhi ang yara sa 12 ka individual nga sakay sang isa ka pribado nga eroplano matapos ini mahulog kag masunog sa isa ka uma malapit sa Butler Memorial o Memorial Airport sa estado sang Missouri adlaw sang Domingo. Suno kay Bates County Sheriff Chad Anderson, natabo ang insidente alas 11:30 sang aga matapos naglupad ang eroplano kag may mga pamilya nga o kag may mga kapamilya pa sang biktima nga nakasaksi sang insidente. Ginpahayag man ni Anderson nga padayon ang pag-identifikar sa pila ka biktima kag pagpahibalo sa ilang mga paryente. Ang eroplano gina-operate sang Skydive Kansas City kag isa ini ka single engine turbo prop aircraft nga ginagamit para sa skydiving activities. Suno kay Bates County Emergency Management Director Dennis Jacobs, posibleng nga nagka-problema sa makina ang eroplano matapos ini magliko pakadto sa lain nga direksyon antes nahulog kag nasunog. Ginkompirmar sang mga emergency responders nga wala sang may nakapalagyo o nakalukso halin sa eroplano antes ini nahulog sa duta. Nag-abot naman ang mga investigador sang Federal Aviation Administration kag National Transportation Safety Board para sa pagsusi sa rason sang sang trahedya. Suno sa mga otoridad, wala pa sang pinal nga konklusyon sa natabo, apang ginpahayag nila nga nagapati sila nga isa ini ka aksidente kag wala sang peligro sa publiko. Nagpirma ang mga lider sang United Kingdom kag Japan sang isa ka kasugtanan nga nagabalor sang 18 billion pounds nga investment agod mapalapnag ang kooperasyon sa ekonomiya kag paghimo sang trabaho. Suno kay Prime Minister of the United Kingdom Keir Starmer, ang kasugtanan mag-aabri sang bag-o nga tion sang kooperasyon sa tunga sang duha ka pungsod. Ginpahayag sang gobyerno sang UK nga kapin sa 9 billion pounds ang igabubo sang kumpanya nga Hapones para sa infrastruktura kag pinansyal nga serbisyo, samtang mayara pa sang tub-tub 9 billion pounds nga investment para sa offshore wind energy projects. Nagupod si Starmer kag si Sanae Takaichi sa pagpakigangot sa mga lider sang negosyo sa London, agud tala kayon ang mga proyekto nga makahatag sang madamo nga trabaho. Ginkumpirmar man sang duha ka lider nga o ang ila padayon nga suporta sa GCAP fighter jet program nga ginahimo upod sa Italy. Sono sa Downing Street, lakip sa mga kumpanya nga Hapones nga nag-invest ang Mitsubishi Estate, Mitsui Fudosan, kag Nomura Real Estate para sa mga proyekto sa real estate kag real estate kag infrastruktura sa masunod nga 5 years. Ginanunsyo man ang pagbinuligay sang Rolls-Royce kag sang Japan Atomic Energy Agency para sa pagpauswag sang bag-ong nga teknolohiya sa nuclear energy. Ginalauman sang gobyerno sang UK nga ang kasugtanan makabulig sa pagpalig-on sang ekonomiya kag pagpasanyog sang dugang nga panginamuhian kag oportunidad sa trabaho. Sa ulihi nga balita sa luwas sang pungsod, ginsikway sa mga botante sa Switzerland ang isa ka kontrobersyal nga layi nga nag-limitar sang populasyon sang pungsod sa 10 million kakatauhan. Suno kay member of the Swiss Federal Council Beat Jans ang resulta sang botohan nagapakita sang katinlo pagkabukas kag kasaligan sang Switzerland sa pag-atubang sang mga isyu may kaangtanan sa imigrasyon. Nagapakita ang opisyal nga resulta sang halos 55